0: best news commentary program sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Award.
1: Good morning! Mga kapatid, sa gitna po ha, sa harap ng napakaraming usaping politikal, ito nga po, huwag nating kakaligtaan yung nangyari na malakas na lindol, the big one, dyan sa Southern Mindanao. At ang findings ngayon ng DENRMGB, kasi po baka madagdagan pa po ng kalamidad yung area na yan dahil po sa binabanggit ng mga siyentipiko na ang tawag dito ay artificial river damming. Atin po nga alamin ano ba ang kahulugan nito at papaano po ang paghahanda dapat ng mga komunidad kung sakasakali nga po nangyayari ito sa mga lugar po na nakaranas ng malakas na pagyanig. Makinig po kayo dito kasi ito po ay dagdag kaalaman at importante po sa atin. Taga-saan man po tayo. Nasa linya ngayon si Dr. Kevin Garasa, ang chief po ng Geohazard and Engineering Geology at officer in charge din po ng Lands Geological Survey Division ng MGB-DENR. Good morning, Doctor.
2: Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapakinig.
1: Salamat na marami sa panahon. Ano ho ba ang ibig sabihin ng artificial river damming, Doctor?
2: Okay. So yung artificial river damming po, so ang konteksto lang po nito, bigyan natin muna ng konteksto, nagkaroon ng magnitude 7-point earthquake noong June 8 doon sa offshore Sarangani at naapektuhan po yung apat na mga probinsya. So yung apat na probinsya po na to ng Region 11 at Region 12, ito po yung Davao del Sur, Davao Occidental, South Cotabato at Sarangani. Ito po yung mga hardest hit provinces. So nagkaroon po ng mga tinatawag na earthquake-induced landslides. So ito yung mga landslide na na-trigger during the major ground shaking. So nung nagkakaroon po ng malakas na paglindol, may mga parts po ng mga mountainous regions po natin na nagkaroon na kinatawag na mga earthquake-induced landslides. So dun po sa mga lugar na may mountain slopes and meron kang river channel, mga ilog, yung mga landslide debris from the earthquake-induced landslides ay tumabon doon sa mga ilog at nag-create siya ng tinatawag na artificial dam. So yung artificial dam po na yan, blend up niya yung daluyan ng ilog at dahil nagkakaroon po ng mga unti-unting pag-uulan, mga thunderstorm and rain showers, umaakyat po ng paunti-unti yung level ng artificial dam na yan. So yun po yung nangyayari. So ano po ang risk ng artificial river damming po na ito? Kapag na-breach po, ibig sabihin, unstable pa po yung mga landslide debris. Kapag na-breach yung artificial dam, pwede po magkaroon ng flash flood or debris flow sa mga nearby communities o sa mga communities sa downstream ng ilog na yon or dun sa adjacent doon sa mga adjacent communities doon sa mga river channels.
1: Okay, so sa wikang Filipino po, simply said, nagkaroon ng artipisyal na imbaka ng tubig sa kabundukan.
2: Tama po yun.
1: Opo. Ngayon, ito pong artipisyal na imbaka ng tubig na ito, dahil po sa ito po ay naging artificial lamang ano ha, kumbaga sa nature hindi ito yung mga matitibay sa kapag po nagkaroon ng malakas na ulan o kahit na po mga pagyanig na hindi kalakas, ang posibleng ito ay maipunan ng tubig, bumigay at ito ay magdudulot ng na naman flash flood o maging pagdaloy ng putik mula sa kabundukan po, Doctor?
2: Tama po yun. So yun po yung tinitignan po natin. Ang tawag po namin dyan ay cascading hazard. Mm-hmm. So meron kang main hazard, which is yung earthquake-induced landslide, yun po yung nangyari ng lindol. Mm. At meron ka pa pong mga hazard na secondary o residual threats. So yun po yung mahalagang tignan natin kasi yung paglindol po, hindi naman siya tumigil. Ibig sabihin, marami pang aftershocks na nangyayari. So yung mga aftershocks po, mga minsan magnitude 5, ibig sabihin malalakas po na aftershocks ito na pwede pang mag-trigger ng mas malalaking disaster kapag hindi po natin napag-aralan ng mahigit.
1: Okay. Sa inyo pong ginawang survey sa lugar po, Region 11 at Region 12, saan pong mga lalawigan o bayan yung nakitaan nyo nitong artificial river damming po, Doctor?
2: So dalawa po yung tinitingnan po natin doon sa may Sarangani area, Sarangani province, yung municipalidad ng Glan, Municipality of Glan, at dito po naman sa Davao Occidental, yung Municipality of Jose Abad Santos. So meron po kami, as of yesterday, may nakita po kami yung pito sa Glan at pito doon sa Jose Abad Santos na mga river damming incidents or features. Ito po nakita namin during aerial survey. Ibig sabihin po, gumamit kami ng helicopter, ng mga air assets ng ating Philippine Air Force para makita po natin saan ba yung mga lugar na merong artificial river damming. Or pumunta po kami dun mismo sa site, yung ground assessment, para makita at ma-assess po namin ang kondisyon ng area.
1: Sarangani po lamang nalalawigan ang nakitaan po ninyo nitong artificial river damming incident.
2: Sarangani at Davao Occidental.
1: At Davao Occidental. Okay. Sir, kapag po ganyan na identified ninyo itong mga lugar na ito, is there an engineering intervention para ho hindi ito maging imbakan ng tubig na nanggagaling sa ulan and eventually nga po ay magkaroon ng pagguho?
2: Apo. So ngayon po, bumuo yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang tinatawag na Technical Working Group. So yung DNR-MGB po, siya yung, and DOST-FEVOX, sila yung main technical assistance na kapagbigay ng impormasyon. Pero katuwang po nila yung LGU, Local Government Units, at yung other national government agency, katulad po ng DPWH, para po magkaroon ng mga mitigating measures. Ano po ba yung dapat gawin para matanggal yung mga debris at hindi magkaroon ng landslide dam breach? So ngayon po, nagkakaroon po ng mga pag-aaral. So una pong pumasok yung DOST-FEVOX at MGP doon sa ating area para makita yung sitwasyon. At papasok naman po yung, for example, DPWH naman para tignan ano ba yung dapat na gawin, appropriate action based on the scientific information. So yun po yung ating binibigay sa local government unit, sa local chief executive, para po sila yung magkaroon ng desisyon. Hindi lamang po dun sa engineering intervention, pati po yung tinatawag na preemptive evacuation, yung pagpapalikas ng mga posibleng mga komunidad na posibleng tamaan ng flash flood in case na magkaroon po ng landslide dam breach.
1: Opo, so yung nga po, kasi nga dahil po ang kagandahan po dito, maaga po itong na-identify at maaga din po magkakaroon ng babala no, sa mga LGUs, sa mga komunidad. Ilan po sa mga nabanggit po ninyo na mga identified na artificial river dam na ito ang merong komunidad sa baba?
2: Opo, so yung tinitingnan po nating pito, actually pito doon sa Sarangani at pito doon sa Jose Abad Santos, as of yesterday pa lang po yan, Manong Pedno. So ibig sabihin, pwede pang madagdagan siya. Lahat po yan ay may mga immediate communities, mga communities adjacent doon sa, or katabi, or sa downstream din nung ating tinatawag na river channel. So lahat po yan ay may risk. Lahat po sila ay may mga communities sa pwedeng maapektuhan. So 14 areas po yan, tinitingnan natin.
1: Opo. Kung meron na pong identified nga ng mga komunidad na pwede pong dalhan ng trahedya nitong mga artificial river dam na ito, dapat dyan ang inyong rekomendasyon, mandatory relocation, ha? Hindi evacuation, mandatory relocation.
2: Opo, meron kami, Manong Ted, meron kaming mga areas talaga na sinabihan na po namin ng permanent relocation na. So kasama po sa assessment na ginagawa po ng DNR-MGB ay identification of not only temporary shelter para po sa mga affected nung lindol, kundi pati permanent relocation sites.
1: Opo. So sa ngayon kasi nag-uulan dun sa area, pero baka na naman po magtag-init, no? Kasi ngayon, sabi ng pag-asa, weird ang ating panahon. Baka din po makaranas po ng strong El Nino in this part of the country. Ang problema dyan, baka uminit, makaligtaan na naman ito. Itong nagbabadyang trahedyang ito. So ano ho ang ang tugon sa inyo dito nung LGU kung meron man doon sa permanent na relocation nitong mga komunidad sa ilalim po nung artificial river dam na ito?
2: Opo. Hindi lang po yung identification nung permanent relocation site ang mahalaga dito sa programa po na to. Kailangan nating mapaintindi sa mga tao bakit delikado yung ganitong mga conditions at mga mga features na nakikita po natin. Kasi yung awareness po, ito yung pinakamahalagang driver para po ma-convince natin yung mga communities na lumikas o mag-relocate ng kanilang mga communities. So kasama po dun sa identification ng permanent relocation site, katuwang po ng local government units, ay yung pagbibigay ng tinatawag na Information, Education, and Communication Campaigns or IEC. So bakit mahalaga na maintindihan ito para po mapakilos yung self-involvement and self-awareness ng mga tao na may kinalaman dun sa geohazards ay makuha nila at maintindihan po nila.
1: I'm sure you're familiar with the Project NOAA, di po ba, Doctor, no? Nila ginoong Doctor Mangahas, no? Hindi ho ba sa Project NOAA, meron na po mga red zone, no? Yung mga lugar po na talagang bawal ang pagtira ng mga tao. Ito ho bang mga lugar na kung saan po nagkaroon ng artificial river damming? Sa Project NOAA ho ba, ano na ho ito? Danger zone na ho ba ito? I'm sorry, Mahar Lagmay pala. Go ahead.
2: Mahar Lagmay. Si Dr. Mahar Lagmay po ng Project NOAA. Opo. Ang ginagamit po naming mapa ay yung mapa ng DNR-MGB kasi meron din po kaming landslide maps na nag-identify. Yung mga red zones po, nandun din po yun sa MGB maps kung saan possible na magkaroon ng mga landslide dams. So, although yung Project NOAA po bilang isang tool na pwede rin pong gamitin ng local government at national government agency bilang reference doon sa mga scientific information. So lahat po ng scientific information either from the national government agency or from the academe, ginagamit po natin yan para matulungan at magbigay ng babala sa mga tao. So hindi ko po alam or hindi ko pa po na-check ngayon kung nagtutugma yung Project NOAA at yung aming assessment kasi po ang unang chineck po namin kung nagtutugma yung aming existing map dito sa DNR-MGB. Pero kasama po yan sa mga references po natin at mga information na binibigay sa mga tao.
1: Okay, tanging ano lang ho ba? Tanging pagyanig lang ho ba ang nagiging pinagmumulan po nitong artificial river damming o maging ang malalakas pong bagyo? Paano po, Doctor?
2: Tama po. So yung mga landslides po, dalawa po ang triggers niyan. So earthquake-induced landslide at rain-induced landslide. So for example po, may malakas na bagyo at malakas na pag-ulan, pwede pong mag-trigger din po yan ng landslide at pwede rin pong magkaroon ng artificial landslide dam.
1: Opo. So nangangahulugan nga po na hindi lang pagyanig, ano? Pati nga po itong mga malalakas po na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Sa ngayon po, sir, patuloy pa rin po kayo sa pagsusurvey. Hindi pa po ninyo tapos ang buong lugar po ng Region 11 at 12?
2: Hindi pa po, sir. Actually, today nag-deploy pa po ang central office. Kasi nung last week po ay ang mga teams ng regional offices po ng MGB, sila po ang naka-deploy sa ground para magsagawa ng mga assessment. Ngayon po, ino-augment na ng central office namin galing dito sa Quezon City. Nagpadalo po ng dalawang teams doon sa Davao at Sarangani para magkaroon po ng assessment hanggang next week. Kasi po napakarami pa po yung dapat natin makita at maraming communities ang dapat ma-warn doon sa mga residual threats po nitong nangyaring linggo.
1: O yan. Ano ang suggestion nyo? Kapag ho ganyan na may mga komunidad at kakausapin pa, papaliwanagan pa, pag ho ganyan na hindi, kumbaga, matigas ang ulo. Kasi naalala ko din, may mga pagkakataon po na yung mismong lugar, nilalagyan na po ng sign eh. Meron na po malaking babala doon na landslide prone area ito. Ano ho yung suggestion, Doctor?
2: Opo. Sa local government code, nasa kapangyarihan po ng local chief executive talaga ng local government units na magpatupad at mag-police ng mga recommendations po ng national government agency patungkol sa geohazard. So for example po, nagbigay kami ng rekomendasyon ng permanent relocation sa isang site. Kaya pong i-impose yan yung forced evacuation, forced relocation, permanent relocation, dapat i-enforce po talaga ng local government units, ng local chief executive. Although nangangailangan po ng matinding political will para maging para magawa ito, maimplementa itong mga recommendation na to, pero dapat lang pumapaunawa sa mga communities at sa mga tao na ito ay para din naman sa kanilang seguridad.
1: Okay. So, Chacha?
3: Yes po. Dok Kevin, ngayon nga po kasi may mga pag-uulan. Gaano kadaming ulan o di kaya po yung mga aftershocks na nararanasan ngayon dyan sa Region 12 bago po bumigay ang isang artificial dam? Are there signs na dapat bantayan itong mga community dun sa baba?
2: Opo. Ngayon po, pinag-aaralan pa rin namin kung gaano karaming ulan. Kasi po, ang napag-aralan pa lang po namin ay kung gaano karaming ulan ang pwedeng mag-trigger sa isang landslide. Pero kung gaano karaming ulan yung magkukos ng dam breach, yun po ay ongoing study pa po. Kaya tayo nagpadala, nagpa-deploy ng mga teams. Pero ngayon po, ang titignan natin actually ay kung merong mga paggalaw. So for example po, meron bang mga signs of instability o mga ebidensya na unstable pa yung lugar kapag nagkakaroon ng mga tension cracks, yung mga cracks, malalaking cracks na pwedeng ito po ay nagsasabi na unstable yung lugar, or meron kang mga paggalaw ng mismong material po na tumapon galing sa landslide, yun po ay indikasyon na unstable pa po yung yung lugar. Oo. So yun po yung mga dapat tignan ng mga communities at local government units.
3: Oo. How about aftershocks po? Posible rin ang pagbigay ng dam dyan.
2: Yes, tama po. Yung mga aftershocks po na yan, yan po ay pwedeng mag-trigger pa ng mga paggalaw ng mga debris. So kaya po mahalaga, ang unang ginawa po ng National Disaster Risk Reduction Management Council, ng mga ahensya ng gobyerno, ay clearing ng mga landslide debris along the road, along dun sa mga river channels. Kasi ito po yung mahalagang matanggal bago magkaroon ng mga response and mga recovery assessments po dun sa lugar.
3: Ayaw natin mangyari, ano, Doktor, yung bibigay yung dam dahil ayaw po natin may mga maaberya dun sa mga community sa baba. Pero from the dam going down to the community, gaano kabilis po yung pagragasan ng tubig para din aware yung ating mga kababayan na baka as early as now, dapat umalis na po sila sa area na yon.
2: Okay po. Yung bilis po, pwede pong umabot ng, sabi nga po, ongoing yung study, so wala pa po kami definite na figures kung gaano posibleng kabilis, kasi depende po yan doon sa dami mekanismo ng paggalaw na sa dami ng tubig, doon sa paggalaw sa flow ng water. So marami pa pong condition para po makompute yung flow ng possible material. Pero possible po na ito ay 1 kilometer per hour or 1,000 kilometer per hour. Yun yung mga tinatawag ng mga debris flow and debris avalanche na very fast po na paggalaw. So minsan seconds lang po, hindi aabot ng minutes yung paggalaw ng mga materials po na yan. Kaya dapat po talaga na magkaroon, kung hindi po agad-agad na relokasyon, kailangan ng tinatawag ng force or preemptive evacuation.
1: Okay. Ito ho bang inyong findings na ito? Dati na itong ginagawa ninyo? Ngayon lang ho ba ito? Kasi parang ngayon lang ho kami nakabasa nga na mismong DENRMGB na po naglalabas nito.
2: Matagal na po namin ginagawa po. In fact, yung aming National Geohazard Assessment and Mapping Program ay 20 years na po. Nagsimula po siya noong 2006 hanggang ongoing pa po hanggang ngayon. So actually, we are celebrating po the 20th anniversary of our Geohazard Assessment and Mapping Program. So kung maaalala niyo po yung mga malalaking landslide na nangyari noon, katulad ng Ginsa Ugon, yung disaster doon sa Davao de Oro, sa New Bataan, dati pong Compostela Valley, lahat po yan ay pinag-aralan po ng MGB through the National Geohazard Assessment and Mapping Program. So kami naman po ay nagbibigay ng impormasyon through the local government units, through the DILG, at through the NDRRMC. So lahat po ng channels ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay dinadaanan po natin sa pagpapaabot ng mga tinatawag nating Geohazard Threat Advisory para sa mga communities at para sa mga barangay.
1: Pero yung Ginsa Ugon, after the fact na po yon.
2: Yes po, yun yung nag-trigger po bakit natin sinimulan yung systematicong pag-aaral ng mga landslides and flood.
1: Oh, kasi yung Ginsa Ugon po, alam nyo, buong paaralan ang natabunan yan. Southern Leyte po yan. No, napakalungkot na balita noon. Nagkaklase po yung mga bata, nawala sa mapa yung buong eskwelahan. Natabunan po ang mga bata at mga teachers po sa naturang paaralan sa Ginsa Ugon Elementary School. Anyway, so Doctor, yun ho bang mga pag-angat ng lupa sa karagatan, sakop po nyo ba yan o iba ho ng mga departamento yon?
2: Yung lahat po ng mga impacts ng earthquake po ay pinag-aaralan ng STF box. Although ang DNR-MGB or DNR sa kabuuan, pinag-aaralan niya naman po ano yung magiging implication ng pag-angat ng lupa na yan. Kasi kung alam niyo po na ang Sarangani Bay ay isang protected seascape. ito ay protected area. So anong implication po ng mga pag-angat, ng mga geological process na to doon naman sa ating pagpuprotekta ng environment at ng ecosystem, marine ecosystem. So mahalagang pinag-aaralan po, hindi lang po ng DOST, pati, okay, pati po ng ibang ahensya katulad ng DNR. Ano yung mga epekto or mga impacts ng nangyaring 7.8 earthquake sa Sarangan?
1: Okay, kailan po ang inyong next po na paglalabas po ng inyong study pa sa ilang pa mga lugar na posible po na meron na hong nilikha na artificial river dam?
2: Tuloy-tuloy po ang aming paglalabas. Ngayon linggo po maglalabas kami another round of information, mm-hmm, para po sa ating mga local governments na affected. Through national OCD rin po maglalabas kami ng mga information kung nasan po yung mga lugar na yan.
1: Opo.
2: So makakaasa po kayo na maging available yung mga pag-aaral na yan through official channels.
1: Yes sir, and Dr. Kevin, kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa DENR sa pagpayag sa panayam na ito kasi katuwang po ninyo ang aming pong himpilan, ang aming pong network para po sa pagpapalaganap ng informasyon na ito sa kaalaman ng ating mga komunidad. Salamat po, Doctor, sa uulitin po.
2: Salamat po.
1: Thank you, Dr. Kevin Garasa, ang pinuno mabuhay po ng Geohazard and Engineering Geology at siya pong OIC ng Lands Geological Survey Division. Ibig sabihin po siya ay PhD sa geology, mga kapatid, isa pong siyentista. At napaka-importante ng isyong ito, ha, sa gitna nitong mga awayan ng mga politiko at itong mga mali-maletang ito, ito unahin din natin na informasyon sa inaabot ng ating broadcast dyan po sa Region 11 at 12. Sumunod po tayo sa babalang ito. Huwag nang maging matigas ang ulo dahil mahirap na kapag nangyari ito, rescue na naman ang inyong hihingiin. At dito po, mabilis ito, ha, kasi galing ka sa bundok, ah, velocity at yung pong gravity ay talaga naman. Meron nga pong kaisipan, bagamat dati po wala pang ganito pong uri ng mga pag-aaral, doon sa Ormoc, yung Ormoc tragedy, bagyong uring po ito. Nangyari po ito, mga kapatid, sa Ormoc City. Ang teorya nun dati, ganun din po nagkaroon po ng artificial damming. Kaya magtataka ka naman doon sa Ormoc, bakit ganun karami na volume ng tubig ang napakabilis na bumagsak sa gitna po ng malakas na ulan, ha? Bigla-bigla na lang yon. Ang kwento ng mga survivors doon, wala silang chance na maka-eskapo. At nung kami po'y dumating doon na may libo-libong tao ang lumulutang, libo-libong tao, mga kapatid, ang patay. Ganun po ang sitwasyon. Ito po yung nangyari sa Ormoc tragedy. I remember po, 1990, November po ata ito, November, kung saan nga po, Diyos ko po, hindi, ang estimate po 5,000, pero ang sinasabi nga po, higit pa. At doon ako nakakita na talaga namang pinepayloader ang mga bangkay sa dami ho para isakay sa dump truck. At nako, Diyos ko po, ayoko nang balikan ng ganun po mga eksena. Pero noon ang teorya doon, nagkaroon daw po ng artificial dam din, naipon yung tubig at dahil din po sa kalbo na yung bundok, biglang rumagasa, putik, ha? At tubig, ubos ang Ormoc City, buong Ormoc City po nalubog at tinangay ang mga tao doon.
3: So artificial river damming din yun?
1: Yun ang teorya doon, okay, ng mga siyentista. Kung saan ang galing ang tubig, eh.
3: So
1: yun ang kanila sinasabi.
3: As early as now, kung may mga identified communities sa po, yung LGU, dapat nagpapalikas na talaga. Ngayon pa lang po, may mga binanggit na silang lugar, eh. Kung nakikinig man po kayo sa amin dyan, kung maabot kami dyan, importante pong makaalis kayo dyan. Anytime, pwede mangyari.
1: It's the LGU's responsibility now. Kasi nga identified na. Kaya po may science tayo, eh. Kaya ho may siyensya, ito ho yung tulong ng siyensya at ng mga siyentista para po sa ating pong kaligtasan. Nung pong nangyari nga kasi yung Ormoc tragedy na yan, natatanong marami, saan ang galing ang tubig at bakit parang napakabilis? Tuloy-tuloy yung ulan, pero biglang-bigla, oo, na ang laki ng volume ng tubig at yun, nagtagpo yung tubig na nanggagaling sa kabundukan at doon sa karagatan. Mga kapatid, it's now 8:28 in the morning. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen. Sarap! Mm-hmm. At sa ating mga kababayan po overseas ha, kung kayo po ay nandidiyan sa gitnang silangan, kayo po ay nandidiyan sa Europa, kayo po ay nandidiyan po sa Amerika, kung kayo mga manggagawang Pilipino sa abroad, tanong po namin, kaliwat kanan ho ba kung kayo po ay magpadala sa Pilipinas? At may bayad ba? May bayad ba yung kada remit? Ay kung gayon, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO Pay to pay bills sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na po yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, ano pa yung hinihintay mo? Pumunta na sa BDO Branch sa 50 lugar yan ha. BDO Branch and open an account na BDO Kabayan Savings. Yan nga po ang alagang kabayan and BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Mga kapatid ha, napakasimple po. Open BDO Kabayan Savings and download ng BDO Pay App. O, diba? Itong breaking news tungkol dito po kay Ginoong Alan Peter Cayetano, pwede ba girl, no? Yung sinasabi na ano daw? Anong sinasabi sa balita na siya ay
3: bumaba na sa pagka-Senate President. Oo, ang last line ay hindi na siya SP pero siya ay PS, public servant.
1: Hindi, ang kumbaga sa dito po sa balitang ito, pinalalabas na kumbaga nagpapakahiro baga. Sorry po, I just have to say this straightforward. Alam niyo, hindi na nga siya SP. Diba? I mean, come on, magpakatotoo po tayo dito. Hindi ho ba? That's already immaterial and irrelevant. Alright? Hindi na siya SP kasi nga po, natanggal na siya by the majority vote. And then, ngayon, sasabihin niya kung sakali na hindi na ako yung nagkukusa. Hindi po eh. Kung noon ka pa nagkusa, baka nabawas-bawasan po, ha? Ang naging problema natin dito po ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anyway, nandidiyan na yan. So, thanks but no thanks. Kami po'y tumawag sa kanyang opisina para po sa imbitasyon ng panayam. Sa mga nagtatanong, ba't dahon din natin makapanayam? Lahat po sila tinatawagan namin at kami po'y may mga resibo sa aming imbitasyon sa kanila po na makapanayam po namin. Eto, ano girl? Diretsahan lang tayo, mapakatotoo po. Ay, naku, si Marco. Umismid ka agad sa akin.
3: Kayo, pareho kayo ni Marco na
1: mainit na yun. Umismid na naman sa akin.
3: Kaya nga.
1: Anyway, ito po, pag-usapan natin to ha. Meron pong pre-trial, diba, na submission ng mga briefs. No, ng mga lahat-lahat ng mga impormasyon sa impeachment trial po ni VP Sara. Ngayon, meron silang conference na gaganapin on June 18.
3: Mm-hmm.
1: That's tomorrow, right? May mga nagsasabi na huwag gawing confidential yan. Buksan din sa publiko yan. Banyet. Bakit? Alamin.
0: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim. Para yung itanin nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: FM.
1: Mukha yata kasing sigurado na ang lipat ng kanyang brother. Kasi sabi dito, and to our brother who in the end felt he had no choice but to make peace with the new reality.
2: I
1: hold no bitterness toward you.
2: MMK naman ang basa mo kasi para full of feelings.
1: So, tinanggap na po ang katotohanan na talagang pinag-uusapan po at hindi maitatanggi na mayroong mga future plans. Okay, tuloy mo na to.
2: Tapos na siya sa bargaining stage, partner. Siya'y nasa acceptance na. Pero ito na muna, mga kapatid. Di ba ganun yun? Stages of grief. kapatid, kayo talaga. Ito na mga kapatid.
1: How do you solve a problem like... Okay, go.
2: Kasama po natin sa linya ang contributing legal expert ng grupong Bantay Senado. Ito pong grupo nila ay humihiling nga po sa Senate Impeachment Court na gawing bukas sa publiko. Ito pong pre-trial conference impeachment case na mangyayari po bukas June 18 laban nga po dito sa nakahain na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Mike Chu. Good morning, sir.
3: Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat po ng nanonood.
2: Attorney Mike, thank you for being on the show. Attorney, mabilis lamang po na paliwanag para mas maintindihan ng lahat. Ano po ba ang ibig sabihin at nangyayari kapag sinasabing pre-trial conference?
3: So sa pre-trial conference nila, pagdedesisyonan kung ano yung mga ebidensya na ipepresenta at tatanggapin sa trial, no, at sinong mga witnesses ang nakalista at ipapatawag, at kasama na din dyan kung meron silang pag-agrihan ng mga stipulation na hindi na kailangan pag-awayan, pati na rin ang kung ano yung mga issue na pag-uusapan sa trial.
2: Oo, so sa madaling salita po, attorney, itong pre-trial conference ay ginagawa para mas mabilis yung magiging trial. Yung mga kailangan na hindi na pagtalunan ay hindi na gagawin sa actual trial itself. Ngayon po, Attorney Mike, bakit po kailangan na makita ng publiko nating lahat ito pong mangyayaring pre-trial conference?
3: Oo, unang-una kailangan nating tandaan yung nature ng impeachment, no, kung ano ba siya at para siya sa taong bayan, no. It is an accountability mechanism, no. So ang interest na pinoprotektahan mo dito ay in impeachment is yung interest ng publiko. Mm-hmm. At transparency is key dito. So pangalawa, lahat naman ng ilalabas sa pre-trial conference ay yung mapag-aagrihan nila ay lilitisin naman anyway, no? So lalabas din naman yan sa impeachment trial. Wala naman ding sikreto bukod na lang sa kung may ilang mga objection tayong maririnig sa trial. So hindi din nakikita kung bakit kailangang sikreto ang pre-trial conference kung lahat naman ay lalabas din sa paglilitis.
2: Meron po bang attorney, malinaw na provision sa atin pong saligang batas na kapag may trial na ginagawa sa isang public official ay dapat kahit pre-trial pa lang malaman na ng publiko yan?
3: Walang malinaw na provision, pero yung impeachment trial is really a public trial, no, kasi nga ang interest dito ay interest ng publiko. Although yung may kapangyarihan na gumawa ng mga alintuntunin at rules sa impeachment ay yung nagtatry nito, which is the Senate. So kasama na din dyan sa diskresyon nila yung paggawa ng isang rule na isang proceeding ay not open to the public. Pero yun yung ating panawagan na buksan nila sa publiko kasi public interest ang ating pinag-uusapan dito at hindi naman mga pribadong interest.
2: Yung pong binibigay na dahilan ngayon ng Senado na kailangan daw po pribado yung magiging usapan sa pre-trial para daw po makapag-stipulate yung magkabilang panig. Ano pong reaction nyo doon? Tinatanggap nyo po ba yung paliwanag na iyon?
3: Sa akin, naiintindihan ko kung bakit nila sinasabi yon kasi may mas kalayaan nga ang bawat panig na makapag-usap at pag-diskusyonan kung ano ba yung nag-a-agree sila o ano ba yung pinag-aawayan nila. Pero hindi din naman talaga siya usual, no? Kung ang inspirasyon niyan ay pre-trial conference in any judicial proceeding, hindi din naman din confidential or close to the public yon. In fact, kapag pupunta ka sa isang korte na may nakaschedule na pre-trial conference, nakakapakinig ka naman kung ano yung nangyayari doon. So even in judicial proceedings, kung napapakinggan mo naman ang nangyayari sa pre-trial conference na pribadong mga tao ang involved, sa mga proceedings na yun, bakit hindi dito na public official ang involved? So yun ang parang hindi natin naiintindihan. Kasi pangalawa, DJ Chacha, no, yung nangyayari sa pre-trial conference, maaaring meron ng mga dokumento na sensitive, o in fact some of them might be confidential, tulad ng mga impormasyon sa bank accounts at mga tax returns, no. Pero hindi naman all or nothing iyan, no. So pwede naman nilang gawin pa rin confidential, pwedeng i-refer with certain codes, no, or pwedeng i-redact ang mga titles ng certain documents without making the entire proceeding private.
2: Mm-hmm. Pero attorney, hindi kaya nag-iingat lang din sila para kumbaga eh yung panig na o kampo ni VP Sara, hindi sila ma-question sa Korte Suprema kung meron man na dapat hindi ginawa doon sa pre-trial?
3: Posible naman na nag-iingat sila kasi nakikita natin na bawat galaw ay kine-question, no. In fact, yung pag-question, yung sa answer mismo ng Vice President ay procedure ang kanyang inatake talaga. Pero sa akin, nangingibabaw pa rin, at sa Bantay Senado, nangingibabaw pa rin yung interest ng publiko, kasi maaring sa pre-trial conference may mga dokumento na mapag-usapan o mga ebidensya na mapag-usapan na hindi maipresenta sa trial, no, kasi choice naman ng prosecution defense kung ano yung ilalatag nila na ebidensya. Pero importante pa rin na malaman ng publiko kung ano yung klase ng ebidensya yung hindi nila makikita sa trial.
1: Again, can you say that? Anong posibleng sabihin na po natin na ano, na peligro, no, pag hindi naging open ito, sir? Particular po yung binabanggit nyo na mga dokumento na hindi makita ng publiko. Go ahead, sir.
3: Yes, so sa pag-uusap nila, no, although may proposal yung parehong panig, maaaring may mga dokumento na mapag-agrihan sa pre-trial conference or hindi na or i-withdraw, for example, sa pre-trial conference, no, na hindi na ipepresenta. So dahil hindi na siya I assume may record ang pre-trial conference, at kung hindi siya nakalagay sa napag-usapan na klase ng ebidensya o dokumento na maipapakita sa paglilitis, ay mawawalan din ng benefit yung publiko na makita iyon, or at least malaman kung ano ba yung mga dokumento na na-exclude, for example.
1: Okay. Meron ho ba itong precedent na nung mga nagdaang impeachment na either isa na publiko ba o strictly confidential yung pre-trial na mga pagmi-meeting na ito?
3: Sa aking pagkakaalala, no, parang hindi ko naaalala na explicitly confidential ang mga pre-trial proceedings before in previous impeachments.
1: Okay. So sir, sabi nga po, no, para ho mas maging tuloy-tuloy at walang gulatan sa magiging trial, at alam ng bawat partido ano kung anong kanilang mga ipipresenta, no, depensa, prosecution, etc. So, kapag ho ba ganyan na nailatag ang lahat ng binabanggit po ng mga dokumento, mga testigo, listahan ng testigo, pati po ang lahat ng mga facts, etc., hindi at hindi na maaari ang sino mang panig magharap ng dagdag na testigo, magharap ng dagdag na mga dokumento during the trial?
3: Sa aking pananaw ay pwede pa rin, no?
1: Pwede pa rin.
3: Bukod pa rin sa, kasi sa pre-trial briefs nila, Manong Ted, no, ina-assume natin kasi hindi natin nakikita lahat ng nakapaloob sa pre-trial brief nila. Meron silang mga reservasyon, no, na if any document or witness will become relevant or may madiscovery in the process, pwede pa rin dapat. And I think a prudent prosecution or defense should do that. Pero in the end, ang pagsasali ng isang dokumento or testigo ay nasa kapangyarihan naman ng senator judges. No? So kung merong manghingi ng permiso na magpresenta pa ng panibagong ebidensya, ay sa tingin ko wala namang sinasabi yung konstitusyon na bawal iyan. So dapat maaari pa rin nilang pagdesisyonan na i-allow.
1: Oh, sige po. Yun ho bang pagpapasubpina sa mga dokumentong kailangan ng prosecution halimbawa? Ngayon pa lang ba sasabihin na 'yan ng mga prosecutors yung halimbawa no yung actual bank records ng mag-asawa o ni VP Sara, yung pong pagsubpina sa mga titulo ng mga properties umano. Ngayon pa lang ba dapat sinasabi mo na 'yan o yaan doon na lang sa trial imumosyon o hihingiin na prosecution?
3: Dapat as early as now after siguro ng pre-trial conference once ma-settle nila uh-huh. kung ano nga yung list of documents, no? Kasi kailangan pa yan i-prepare. Siyempre, kailangan din lang isipin kung meron bang mga batas na may involve in respect of confidentiality. So, hindi pwede na sa trial pa lang, doon pa lang isasubpina. Kasi doon sa trial, ang presentation na ng evidence. So, dapat ready na yan by then.
1: Okay. Sige po. So, kami po, inyo pong kaisa, no, Attorney Mike, sa inyo nga pong pagbabantay dito po sa Senado, particular po itong proseso na impeachment trial na kakaharapin po ng ating Vice Presidente. Salamat, Attorney Mike Chu.
3: Maraming salamat po.
1: Thank you. Gaya ng ating mga naging dula sa ating palatuntunan na ito, sa himpilan po ng True FM, sa mga nagdaang episode po natin, yung ating sinasabi lagi na hindi po nangyayari sa totoong buhay sa mga husgado yung po may mga pabigla-biglang testigo, kung inyo naaalala. Hindi po ba sa panahon ng paglilitis at habang ang huwes ay nandoon sa kanyang kinauupuan ay biglang magsasabi ang abogado ng nasa sakdal. Kagalang-galang na huwes. At sa lahat ng mga nandito ngayon sa hukumang ito, tatawagin namin ang aming testigo. Magugulat ang lahat. Ha?
2: Usually, nakaputi yan eh. Tsaka from outside, saka bubukas yung pintuan.
1: Oo. Kagalang-galang na huwes. Si Maria.
2: Papasok dahan-dahan yan. Dahan-dahan papasok. Minsan naman naka-shades pa yung iba dyan. Dahan-dahan
1: tapos
2: maglalakad sa gitna.
1: Yung ano,
2: mga tao.
1: Yung mga nagdidemanda.
2: Tsaka yung mga nakaupo. Yan. Oo. Diba?
1: Tapos man, kagalang-galang na huwes. Kami po'y naghahatid ng motion ngayon na paupuin sa witness stand ng aming testigo. Yan, diba?
2: Yan tapos magkakagulo eksena. Muna. Magkakagulo. Oh. Tapos sasabihin ng judge, order in the court! Yeah. Order in the court! Yeah. Oh, diba? Ganyan.
1: Tapos sabihin, manunumpa siya. Ikaw ba'y magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang?
2: Ganyan na yan. Oo.
1: Sagot!
2: Opo, Your Honor. Diba?
1: Maria, ikwento mo ang totoong pangyayari.
2: Nung araw po.
1: Hinga muna malalim.
2: Nung araw na kami po ay nasa isang kwarto, nagulat na lamang po ako na inabutan po ako ng isang sobre. Pagbukas ko ng sobre, may laman po itong pera. Pero hindi lang po yun. May kasama po itong piatos. An unmarried grace ng mga pandesal. Kaya naman ang ginawa ko po ay nagpasalamat ako kaagad at iniuwi ko po ito sa aking pamilya, Your Honor. Hindi ko po nakikitaan ang mali iyon. Ano naman po ang masama sa pagbibigay ng pagkain at ng kakaunting halaga sa amin na nagtatrabaho at matagal na sa ahensya
1: niyo. Kagalang-galang na hukom! Nakita niyo na? Sige po. So, abangan natin ha, meron pong pre-trial tomorrow na konferensya. At yun nga po, magkakaalaman dyan lahat. Kaya ho, ang sabi nga ng prosecution daw po, sinagad na nila yung dami no, ng mga ihaharap na testigo. Alright, pero uulitin ko, dito po, hindi ito paramihan ng testigo, hindi ito paramihan ng abogado. yung bigat, mga kapatid, ng ebidensya pinag-uusapan natin dito. Okay, ngayon, puntahan natin tong maleta na ito. Just to make it, bago po ang ating isa pang importanteng panayam at ang ating pag-aabang po sa pagbubukas po ng sesyon ng both houses of Congress. Well, kahapon, kung inyo po napanood, ano po yung press conference, muli, ako ay pupunta at pupunta pa rin dito po sa noong pa natin sinasabi, baby girl, hindi ba? Sa mga pagbabanggit po ng mga pangalang ito. Kasi nga, sa totoo lang, kapag babalikan mo yung mga una, ha, yung mga unang nagdaan na mga testimonya, yung pong itong si Orly Gotesa, yung video ni Saldico, yung mga affidavit nitong mga taga-DPWH, eh maniniwala ka naman at maniniwala doon sa ilang mga salaysay nila nung una pa. Pero ngayon po, nagkakaroon na ho ng duda kasi nga may sinasabi na pabago-bago. Yun po nakakabikos doon eh. Kaya ho, ang iba nagsasabi nga na, totoo ba to? Nadagdag na naman si ganito, totoo ba to? Yung una na nandoon yung pangalan, nawala. Alam niyo ho yun, so nagkakaroon din ng ang iba ng... Yung iba, duda. Pero yung iba hong sarado na ang kaisipan, kahit na ano pang gawin nyo, wala ka na magagawa doon. For whatever reason, no? Siya ba talagang syunga? Talaga bang siya fanatic? Ano man po, wala ka na magagawa doon. Pero kung talaga pong iisipin natin at bubusisiin po itong isyong ito, babalik at babalik ako, ha, sa akin lang ito. Una, sa main issue, una, dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang hearing na ito. Yan po ang aking paninindigan. Ituloy ito. Kahit na po hindi sila Cayetano ang may hawak o may chairmanship sa committee. Ang kagandahan ngayon dito sa sitwasyon na ito, kung ang lalabas na minorya nga at ngayon nga'y minorya, itong sila Cayetano et al., mas maganda rin po yan kasi sila po ang taga-check dito sa majority. So magpatawag ng hearing, either po si Kiko Pangilinan na kanya binabahiran na po daw yung kanya pong pangalan sa nangyari kahapon, o sino man po na tatayong committee chairman at doon mag-participate itong Cayetano Black. Hindi ba? Lahat, manonood naman tayo eh. Makikita po natin kung talagang minamasahi po ng majority ang hearing. Pabor sa mga gusto nilang protektahan umano. With all due respect, ha? Ang sa akin dito, girl, ituloy ang hearing. And then, mag-participate ang Cayetano Black. At emosyon ang lahat ng emosyon na dapat imbestigahan at ipatawag. Itong mga nagpapakilalang Marines, ito nagpapakilalang mga bagman, ito nagpapakilalang dagdag pa na apat, imbitahan lahat ito. At lahat po ng senador dyan, yung iba pong nadadawit, maaaring mag-inhibit, pero gamitin ninyo ang galing ninyo sa pagtatanong. Paghandaan nyo ang hearing. Kasi kung talaga nagsisinungaling yan, mahahanapan po na pamamaraan para makita mo yung inconsistency sa kasagutan nila. At muli, babalikan ko pa rin ang issue at ang issue unang-una na dapat pong binigyan po ng mahabang panahon at magpupursige. Yung Saldico, nasan na? Ano na ang latest? Patawag nyo yung taga DFA, patawag nyo ang NBI, ang Interpol o sino man. Talaga bang pinauuwi o gustong mapauwi si Saldico dito o hindi? Kasi yan po susi eh. Hindi ba? At si Saldico sinasabi, tama ang kwento ni Orly Gotesa. Oh, Mark Tiksay na naman kahapon. Si Boss Mark, si Boss John Paul
2: Estrada. Si Paul Estrada.
1: Sila naman dalawa eh. Ginukumpirma ni Ginoong Pamphilo Lacson na sila po ay nag-issue ng Siokos Order dito sa dalawang ito. Pero wala pang arrest na nangyayari. So kapag ho nag-hearing, i-follow up natin yan. Oh, meron ng Siokos Order itong dalawang ito. Hindi ito sumipot. Hindi na mahanap, pwede ba maglabas na ng arrest order ang Blue Ribbon Committee at pahagilap ito, pahanap ito?
2: Nasa na sila?
1: Oh, Yun nga eh.
2: Oo. Hindi ba? May naghahanap ba sa kanila?
1: Kasi ito ho yung mga tulay para kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong. Ito sila. Yung sinasabi naghatid doon sa Ilocos, naghatid dito po sa bahay ng presidente sa Forbes at maging sa Aguada dyan po sa Malacanang. Yun po yun eh. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa dito. Bago ho tayo magbabangkit ng kung sino-sino mga pangalan, puntahan natin yung main issue. Saldi ko na tumatanggi na nakinabang siya, na imposible ho namang ganun talaga ang nangyari kung hindi pati siya ay nakinabang din at yung kanya mga assistant na ngayon panay banggit nito hong mga nagpapakilalang taga-deliver po ng mali-malitang pira. Klaro ba yan?
2: Oo.
1: Marco?
2: Medyo love ka niya ngayon. Pero mixed emotions siya. Oo.
1: Eh, halimbawa, ngayon,
2: kasi kanina sa impeachment, parang pro-trial ka eh. Tapos ngayon, pro ano ka lang, blue ribbon committee hearing. Talagang nililito mo yung emotions ha? Ng mga ka-DDS ni Marco. Mas lalo mo silang ginugulo. Kung ilalove ka ba nila, ihe-hate ka nila. Sige,
1: ito
2: tuloy
1: si Marcos,
2: mo.
1: Si Marcos, si Junior. Kahapon, kasama niya yung joint press conference. Na kasama yung German president, si Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang. O ano sinasabi ni Marcos Junior? Sabi niya, yun daw pong corruption is worst sin. Sabi niya, as serious as it can get every government. Sabi niya. Not every government, every entity, every business, etc. Corruption daw po, mga kapatid, ang dapat nating sugpuin. Oo nga, Junior.
2: Oh. Litong-lito na rin kasi ako sa kanila.
1: Oo nga.
2: Oh.
1: Eh, asan si Saldi?
2: Bakit? Di ba okay yun? Nagsalita na siya eh. Gusto niyo pa ng aksyon? Okay na yun. Okay naman eh.
1: Di ba?
2: Tsaka,
1: asan na si Saldi?
2: Eh, hindi nga mapapauwi si Saldi.
1: Eh, nag-announce ka di ba ginoong Pangulo? Magandang balita, hawak na ng check. Asan na? Asan na? Parang diniribol na naman kami. Andali, puputulin na naman to.
2: Puputulin yan.
1: Digital, gagamitin to.
2: Siguradong gagamitin na nila yan. Uunahan na nila.
1: Hindi
2: magagamit
1: nga
2: na yan, pero isasagot, malamang, ni Auntie Claire, Palace Press Officer, Ted Filon, nakapag-apply nga ng asylum. Pag nakapag-apply ng asylum, hindi nga namin mapapauwi. But I get you, partner. Dapat kasi sinasabi din nila at pinakikita nila sa publiko yung efforts of bringing Zaldico
1: pati
2: home here in the Philippines.
1: Pati nga sa ombudsman.
2: Oo. Hindi, alam mo, para matapos sa ito at makitang wala talagang kinikilingan, I am also with you. Ipatawag yung mga binabanggit.
1: You are with me?
2: I'm with you here, partner. Ipatawag yung 18 Maleta Boys, Cargadors, 18 Marines, kung ano man na ang tawag sa kanila, 18 Candles, char. Kasi kahapon parang ano sila eh, parang may debut, di ba, yung setup. Anyway, ipatawag sila ulit sa Blue Ribbon Committee hearing, kung sino man maging chairman yan, i-cross-examine nyo. Hanapan nyo pa ng mas matinding ebidensya at yung mga nababanggit even noon pa. Ipatawag nyo na.
1: So ngayon po mga kapatid, meron silang sinasabi, si Ginoong Cayetano, tinanggap na niya na yung kanilang isang kapanalig lumipat na sa kabilang kampo. Alright. So magkakaroon daw po, sabi po ni Senator Raffy Tulfo kahapon sa ating panaya, most likely po magkakaroon na po ng paghahalal sa mga chairman. And then impeachment trial July 27 po yung second regular session ng Kongreso. So doon po, simula na naman po ang trabaho nito mga committee ito. So kung maaari po, gawin ng priority. Yung sinasabi po nitong si Ginoong Cayetano na ano ngayon, kung sa inyo na ang majority, ano ba ang Blue Ribbon Committee?

0: Tama.
1: Uulitin ko po ha, for the end time, ano sa amin po namang mumunting kaisipan at sa amin pong mumunting kakayahan na maghayag po ng aming damdamin sa aming mumunting palatuntunan.
0: Pakinggan kakaya nila sa iyong mumunting mga hinaing.
1: Ha? Tuloy natin ang paghahanap sa accountability. Hindi lang yung kay VP Sara. Barya nga iyon na may tuturing sa iba.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito mga kapatid, yung picture nakita ho ninyo, eh bongga. Taob yung bilyaran nila Bryce Hernandez.
0: Oh.
1: Hindi pa sa nakita mong bundle-bundle na pera. Yun nga, no? Nagbanggit ang mga bangko. Nagbanggit ng mga pangalan, nagbanggit ng mga bagman po ng ganito, ng media, nagbanggit ng ganire. E isa-isahin natin yan, e di mag-araw-araw kayong mag-hearing ng Blue Ribbon. At yan ang ating challenge sa Gatchalian Block ngayon. Ituloy nyo. At itong Cayetano Block, huwag kayong mag-boycott. Umaten kayo, kayo mag-motion, kayo maging bantay ng bayan. Hindi rin po naman kasi yung kapag tinutumbok na yung kasama, kaibigan, pare-pareho lang eh.
0: Paano kung tinuloy tapos ayaw magsi-attend? Paano? Kasi last time, di ba? Nagkaroon na ng hearing eh. Hindi sila nagpunta. Ang ginawa nila, umakyat na sila dun sa kwarto. Then, kasama si Senator Robin.
1: Bigyan natin ang pagkakataon.
0: So pwede pa take to ulit. Kung sakaling itinuloy at ipinatawag at hindi nagpunta, paano?
1: Sinong hindi nagpunta?
0: Yung halimbawa, 18 bagman ulit, hindi nagpunta.
1: We will cross the bridge when we get there.
0: Okay, let's cross the bridge. Kung matutuloy ang hearing.
1: Hindi ba? So again, tayo pong lahat, ikaw na taxi driver, lalo na hindi ka pa nakaka-boundary ngayon, lahat tayo may stake dito. Kaya kailan ba matatapos ng ombudsman? Matagal pa yon. Pero may sinasabing ombudsman kaysa gantong karaming kaso, etc. Yung nga tanong namin,
0: 200 cases
1: nasaan
0: daw
1: na si Eric Yap? Oh, sinasabi nung una, binanggit pa ho yung kanyang pangalan, pati yung kapatid. Di ba nag-press con siya? Oh, asan na ngayon yung kaso nito? Eh, ba't nasa labas pa? Kung totoong may ebidensya. Di ba? Nag-press ko si ombudsman, nabanggit yung siya tsaka yung kapatid na umano ay merong may kaugnayan sa mga kontrata ng DPWH. O, nasan na ngayon? Nasan na yung mga contractors? O, tama. Kaya nga eh. So, hihintayin ba natin yung ombudsman o NBI nang giimbestiga dito? O sabayan na po ito ng Blue Ribbon Committee? Nang magkaalaman tayo kung totoo na gusto natin mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa napakalaking iskandalong ito na hanggang ngayon nakabaon pa rin ang Pilipinas, hindi makaahon dahil tayo po ay hinigop ng kumunoy ng korupsyon. Mahiya naman kayo, yan ang sabi ni Junior, ni Pangulong Junior. Kaya natin po ngayon, mahiya din kayong lahat na mukhang ang gusto ho nga yata eh magkalimutan sa isyong ito. Never forget.
0: Never again.
1: And never surrender.
2: Halika dito! Kinakausap kita! Ninakawan mo kami! Kaya kami pinabaha! Halika dito!
3: Because the battle is not ours. It's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful. Be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
5: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
5: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive. Tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.

0: This is Sean, araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
3: Sa Fine Jewelry, visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo ma-divert o mapunta sa kanilang Facebook at website. It's www.mayettedelarosa.com. Batiin natin ang good morning si Tita Tess Eugenio. Good morning po sa inyo. Oo, nakinig nga daw siya kahapon doon sa ating ugnayan sa PhilHealth. At marami daw nabanggit kahapon na hindi naranasan in real life nila Tita Tess. Good morning po, Tita! Oo nga, yun nga rin na sinasabi ng mga kapatid natin during the interview namin kay PhilHealth President Dr. Mercado. Pero mamaya po balikan natin yung ilan pang mahalagang issue dahil ngayon po ay live na sa Senado itong ating mobile journo na si Marimon Reyes ukol pa rin po sa mangyayaring special Senate session na ipinatawag ng Pangulong Marcos Jr. Marimon, anong sitwasyon dyan? Marimon, good morning! Ayan, Marimon, nandiyan ka na ba? Kasi nga sinasabi, alas 9 daw po ng umaga yung magiging special Senate session. Marimon, ano na? Kumusta ang sitwasyon dyan? Ayun, oo, nawala si Marimon. No, kuya, andiyan na ba? Naputol, balikan po natin mamaya yung ating mobile journal na nakatutok po at magbabantay sa mga mangyayaring kaganapan ngayon sa Senado. O mamaya sa Senado. O so wala nang agawan ng podium.
4: Sa mga mangyayari.
3: Oo, sa Senado.
4: Sa mga kaganapan.
3: Oo, at ito pa ang malupit. Wala nang agawan ng podium dahil nga bumaba na sa pwesto si Alan Peter Cayetano. So ayan na, nasa linya muli.
4: Hingi tayo ng latest. Hingi tayo ng update.
3: Ito na, si Mobile Journo Marimon Reyes. Marimon, kumusta ang sitwasyon dyan?
5: Manong Te, DJ Cha, magandang umaga. Sa ngayon, nakita na natin dito na dumadaan papasok ng session hall yung ilang mga senador mula sa majority block, kabilang sina Senator Bam Aquino, Senator Erwin Tulfo, Ping Lacson at Senator Mig Zubiri. At pare-pareho ang sinasabi nila, kampante raw sila at kumpiyansa sila sa numero na nakukuha ngayon ng Gatchalian Block. Dahil nga na ayon sa naging post ni Senator Alan Peter Cayetano, sa pakikipag-usap daw niya kay Senator Joel Villanueva, nabanggit daw ni Senator Joel na mukhang nakukuha na at nakuha na ng Gatchalian Block ang numero para mailukluk na talaga bilang Senate President si ngayon Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. At kani-kanina lamang dumaan si Senator Mig Zubiri at kinukumpirma na yung panglabing tatlong senador na nga ay si Senator Joel Villanueva. Ito yung sinasabi nilang bubuo na sa decisive majority para masemento na si Gatchalian sa pagiging SP. At ito yung tulad nung huli kay Senator Tito Soto noong siya pa ay SP, nang biglang nagkaroon na lang ng inform itong si Soto, tumayo din sa floor si Senator Cayetano at sinabing at least 13 senators ang nais magpalit na liderato o yung tinatawag na kudita, kaya napalitan si Soto ni Cayetano. Pero ngayon, itong si Cayetano naman ang papalitan na ni Senator Gatchalian. Maging yung table ni Senator Joel, nakita natin kapwesto na doon sa side ng majority block. Balik sa inyo.
3: Yes, Marimon, bukod dun sa Gatchalian Block at kay Villanueva na nabanggit mo na kanina, sa block ni Cayetano, may nakita ka ba dyan sa ngayon?
5: Sa ngayon wala pa, hindi rin pa natin nakahagilap mismo si Senator Joel, pero yung ibang mga miyembro ng minority block, wala pang indication kung sila ba ay pupunta o hindi. Pero hanggang kahapon kasi, noong hindi pa nakakaroon nga ng sinasabing numero na secure ng Gatchalian Block, sinasabi naman nila na may quorum na sila na 12 senador. So kung idadagdag yung commitment ni Senator Joel na aattend sa special session, magiging 13 na sila, lalong maipapatawag o magpo-convene yung special session sa Senado. Pero dahil nga ngayon, eto na kumpirmado na si Senator Joel na hindi lang attendance ang pagpunta ni Senator Joel, kundi yung pag-anib na sa majority block. At ito na yung bubuo ngayon ng bagong majority. Balik sa inyo.
3: So yun, it's now confirmed na si Joel Villanueva ay nakatawid na.
4: We will have the confirmation kung talaga naman, kung talaga po na magkakaroon ng botohan sa Senate President. No, Merimon?
5: Oo, kasi sa simula ng session, yung organization ng Senado, diyan maaaring pumasok yung botohan. Kung sakali man ha, na kung sinabi kasi ni Senator Mix, confirmed na na panglabing tatlo si Senator Joel, pero kailangan pa rin magbotohan at bibilangan or bibilangin ang mga takkamay na buboto kay Castellan. So yan yung usually yung magiging unang bahagi ng session. So yan yung aabangan natin sa pagpapatawag o pagsisimula ng special session ngayong araw na magsisimula alas 9. Pero ngayon, hindi pa natin nakikita nagsisimula eh. Pero minamata nilang matatapos ang special session mamayang alas 4 o alas 5 ng hapon. Ano sa DJ siya?
4: Oh, Mary Mo, sandali lang ha. May kopya ka ba ng, ano, ng order of business today o ng agenda?
5: Oo, meron. Yung mga binugit nila, yung mga priorities nila dito, yung kabilang dito, yung Filipino citizenship ng dalawang atletang, ilang beses nang nabitin o nabinpin. Kabilang din dito sa agenda yung Senate Bill 2092, an act declaring the Wali-Wali o yung Banda Santeriana as the National Orchid of the Philippines, an act granting Philippine citizenship doon nga kay Benny and Boatwright, pati kay Matthew James Ramos. Yung ito yung proposed Senate Resolution number 447 naman, yung resolusyon na in-urge ang national government to take all necessary measures to ensure the availability of adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, recovery of communities affected by the recent devastating earthquake in Mindanao. Maging yung sa mga frontliners, meron ding Senate resolution na ina-express yung gratitude sa mga rescue workers, social worker and healthcare personnel, sa LGU units, yung humanitarian responders. For amendments naman, isasalang din yung tungkol naman sa, ito yung sinasabi ni Senator Castellan na dalawang bill na related naman sa agrikultura ni Senator Kiko Pangilinan, nakasalang din sa agenda yung tungkol sa proteksyon ng mga pasyente against hospital detention, pati ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Mahaba-haba ito eh. Pati yung anti-political dynasty bill, isasalang din siya. Pati yung ilang mga committee report, kabilang na yung tungkol sa pag-expand ng National Nutrition Program. Tapos nakalagay na dito sa agenda nila, other administrative matters, yun yung baka may kailangan pa silang isingit. Pati na rin yung confirmation of promotion ng limang general sa Commission on Appointments.
4: So, Merimon, kaya ako na tanong niya kung meron ka bang kopya nitong kanilang agenda for the day dahil saan din na isisingit dito yung eleksyon ng Senate President after roll call.
5: Oo, usually doon talaga sa simula eh. Ngayon ito, nakita na natin ngayon Senator Joel Villanueva na pumapasok ng session hall, pero wala siyang, hindi siya nakipag-usap ngayon sa media, diretso lang siya na pumasok. So usually kasi magkakaroon ng roll call, yung attendance, at kung sakali, mauuna na pagkatapos niyan yung organisasyon ng Senado. At pwede nang mabilang dyan yung paghahalal dito sa pagiging SP ni Castellan.
4: Nandiyan na ba si Senator Cheese?
5: No, hindi pa natin hahagilap itong ibang mga senador. Hindi pa tayo makapasok ng session hall dahil medyo babawalan tayo. Pero so far, ang sinasabi naman nila yung majority black senators, pupunta naman daw, lalo't binubuo nila yung quorum na kakailanganin para sa session.
4: Ito na, nagkakamaya na sila ngayon dito. At si Joel Villanueva, yung dati ding nanggigigil no, sa panig ng mga Cayetano, iba na din ang ngiti ngayon at yakap sa panig ng Castellan Block. No? Kitang-kita natin ngayon ito. Alright, so talagang kita mo natin at alam mo na ang mga body language ano ha, ng mga sinasabi na Merimon, nasamid ako, sorry.
3: Happy sila, nakita ko.
4: Oo.
3: Nung nakita nga nitong...
4: Sige, so Merimon, ikaw na, nadya ka ba sa plenary?
5: Oo,
3: nakapuslit
5: tayo sa loob
4: ngayon.
3: Ayun,
4: nakapuslit. Sige. Merimon, nadya ka pa? Sige.
5: Nandito pa tayo sa loob ng session hall.
4: Nakita
5: natin ngayon na
4: kapag
5: nakaharap sa rostrum, sa kaliwang banda, nakapwesto yung majority black senators. At dito natin nakita ngayon na magkakasama at nagtamayan nga itong mga senador na welcome si Senator Joel Villanueva. Nakatayo na rin sa rostrum sa nakikita natin ni Senate President Pro Tem. Sherwin Gatchalian, kaya maaring anytime ipatawag na yung session
4: po sa Senado. Opo, at ngayon din, Mary Moon, kitang-kita natin na ang katabi, mga kapatid, ito na po, dumating na po, naka-Amerikano ngayon, kulay itim, at mukha pong basang-basa pa ang kanyang buhok, mga kapatid, si Chis Escudero. Katabi niya po si Senador Tito Soto at Meg Subiri sa kanyang pumbandang kanan, habang si Ginoong Villanueva ho naman ay katabi si JB Ejercito. Ito ho ngayon, mga kapatid, ang ating sitwasyon sa loob mismo ho ng plenaryo, kasama si Mary Moon Reyes, ang ating Mojo reporter. Wala pang nakikita ngayon, Mary Moon, na sino mang miyembro ng Cayetano Block.
5: Sa ngayon, wala pa. Bakante pa yung mga upuan sa kabilang banda kung saan supposedly ay yung minority na senator sa nakaupo. Pero dito nga sa kaliwa, nakita na natin yung mga senador, sila Senator Lito Lapid, nandito na rin ang mga kapatid na Dulfo, na Senator Ping, Senator Kiko, Senator Meg Subiri. Pero sa kabilang banda, wala pa tayong nakahagilap na minority senator.
4: Okay, sige po. So inaabangan natin, mga kapatid, ano po, ito ay magsisimula sa pamamagitan po ng panalangin, at pagkatapos niyan ay magkakaroon din po tayo ng pambansang awit, at magkakaroon ng roll call, at posible ang paghahalal na po ng bagong Senate President. Kami nakaantabay sa coverage po ni Mary Moon Reyes dyan mismo po sa plenaryo ng Senado, para sa mga nangyayari ngayon doon sa special session na pinatawag po ng ating Pangulong Marcos Jr. Mary Moon, salamat na marami sa iyo. Ha? Abangan namin mamaya report mo, okay?
5: Salamat, hanggang mamayang hapon pa ito, kaya marami na marami pa tayong aabangan. Para sa True FM, kapatid mobile journalist Mary Moon Reyes po.
4: Thank you, salamat na marami.
3: Si Mary Moon Reyes.
4: Ibalik natin ang visuals nito.
3: Happy sila. Live visual yun, ano?
4: Oo naman.
3: Oo, live visual yan. Nasa Facebook live din yan ng News 5 tsaka ng True FM.
4: Hindi, ito po ay live mismo. Feed ito ng official channel po ng Senate of the Philippines. Balikan mo lang. Alright. Ngayon, mga kapatid, ha? Ito maganda rito. So, klaro, mga kapatid, na magiging bahagi na po, ito na yung session, magsisimulan po in a while, ng, kumbaga, boboto na po, pabor kay Gatchalian, itong si Villanueva. Ang magandang obserbahan nito natin, yung kanyang kaso, yung kanyang sinasabing umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal, yung affidavit po nitong si Henry Alcantara na nagsasabi na umano ay naghatid sila ng ilang box ng pera doon sa kanilang rest house sa Bulacan. At may sinasabi din po di ho ba ang ombudsman din sa mga nagdaan po na kasama pati DOJ si Ginoong Villanueva sa mga iniimbestigahan tungkol sa flood control scandal na ito. Yan ang magandang abangan din po natin sa mga panahong ito. Hindi ba? Kasi may allegation po, although hindi naman direktamente na sinasabi ni Ginoong Cayetano, na iyon nga po ang naging dahilan dito. Ang sinasabi ni Ginoong Cayetano, dahil daw po sa umano ay panunuhol o pananakot.
3: Oo.
4: Kaya daw may mga naglipatan.
3: Yun ang sinasabi. Okay. May panggigipit na sinasabi.
4: May panggigipit.
3: Oo.
4: So at ito kapalit na. Ng kumbaga pagpapalit po ng
3: liderato.
4: Ng liderato.
3: Hindi lang yung kaso kay Joel Villanueva, maging yung kaso sa matagal na ring iniuugnay na si Senator Chis Escudero. Matagal nang nababanggit yung kanyang pangalan, ano, doon po sa flood control scandal. At matatandaan natin na nung sila po ay nasa kabilang kampo pa, nakagawa nga ng partial report, di ba? Itong si Senator Ping Lacson na hindi pinirmahan nitong Cayetano Block nung mga panahon na nandun pa sila sa kabilang banda. So ngayon, very exciting makita kung paanong magiging pagtanggap ng mga senador natin ngayon dito sa mga bagong miyembro nila na iniuugnay sa flood control scandal. Paano kaya?
4: Okay.
3: So ito na.
4: Ito ho, mga kapatid, ang ating pumunang pakinggan, ito pong paghahalal ngayon ng bagong Senate President. Pakinggan po natin live from the Senate.

Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Cafe. Dito tayo sa totoo.
1: Ay! Maraming mainit ang ulo sa comment section. Ako po, paano iyan? In-expect naman na ng lahat ito, mga kapatid. Pero batiin muna natin ang magandang morning. Ngayong oras po na 9:27, kung katututok nyo lamang po dito sa aming programa, kanina nga po naganap na yung paghalal sa bagong Senate President po. We have a new Senate President. 13 na po yan, mga kapatid. It's now confirmed. So parang pakiramdam ko, yung naging pahayag ganina nitong inilabas sa statement na niya dating SP Alan Peter Cayetano, inunahan na niya para lumabas na, okay, bago pa kayo magbutuhan dyan, bumaba na ako sa pwesto. No? Fairness, no? Tama si Idol Raffy. Tama si Senator Raffy. Matalino talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Oo, naiisip niya nga daw ang mga bagay na hindi natin naiisip at nagagawa minsan. Kasi nga matatalinong tao lang po ang nakakagawa nun, mga kapatid. Pero mamaya babalikan natin yan, ha, yung mga pangyayari po dyan sa Senado. Kasi sa mga kapatid po natin, nagpatawag nga po kasi ng special Senate session ngayon ang Pangulong Marcos Jr. Pero wala po tayong nakitang mga senador dito po sa block Nina Cayetano. Eto na. Basahin natin mga comments ninyo sa True FM YouTube channel po kayo magpunta, mga kapatid. Si Wilson Bautista, mabuhay daw si Senator Wingat Chalian. Si Nat, walang kwenta ang speech ni Zubiri as of now. Yan ang sabi niya. Marami ng OFW ang galit, sabi naman po yan ni Ella Jean Zerudo. Si Arnel Rojas, siguro naman matatapos na ang live selling. Yan po ang sabi niya. Samantala, si Beanie Liza on YouTube, yon, the world is healing. Hindi man perfect ang bagong majority, importante yung nagtatrabaho at pumapasok, hindi yung binababoy ang Senado at hindi pumoprotekta sa mga kriminal. Ay, grabe naman si Beanie Liza. Ito pa ang sabi, good luck Philippines! Lalamunin na tayo ng mga magnanakaw, sabi ni Cham Cham sa YouTube. Ibebenta na ang mga gold reserve. Next year, baka Luzon na daw ang ibebenta. Good luck.
2: Yung lahat.
1: Nahaliw talaga ako sa mga comments ng mga kawatin natin. Si Zosi Aison, sorry to say po mga kawatan, kailan mamumulat ang mga Pilipino na walang ako ng gana magretiro dito sa ating bansa kung ganyan pa rin. Kawawa ang mga mahihirap, lalo silang maghihirap. Ayan. Ayan na, sino pa dito? Wala nang mangyayari sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Ella Jean Zerudo. Matik yan, yung mga senador na lumipat, wala na yung kaso, from Nat D. Mainit yung ulo ng iba. Yung iba naman, nagsasaya. The world is healing na daw. Masaya sila doon sa bagong SP natin. Ayan na ang mga comments ninyo. Mamaya, babalikan ko po yung mga komento ninyo, ha? Dito po sa YouTube channel ng True FM.
3: Ang tanong dyan, gaano ka-secured itong si Gatchelian sa kanyang posisyon? Definitely, hindi masasabi na, di ba, na ganun ka-secured yan. Kasi, isa lang, dalawa na naman po ang bumalimbing dito. Yanig na naman ang liderato po ng Senado. Malay ho ninyo, hindi ho naman na may tatanggi. Akita ho ninyo, di ba si Villanueva nung una, akita nyo, nang gagalaiti doon sa panahon ni Chis Escudero. Hindi ba nakita nyo yung mga gawi? Ngayon, eto siya. Ganun ho talaga. Sabi nga nila, sa politika, wala pong permanenteng kaibigan. Sa amin sa mga waray-waray, ha politika, waray permanenteng asangkay, waray permanenteng kaaway, ang permanente la buhay-buhay. So, ibig sabihin po, talaga naman, ha, sa politika, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Ang permanente lang po ay ang kanilang mga sariling interest. Pero ang interest ko ngayon ay sabihin po sa inyo na ngayon nga pong ang presyo po ng petrolyo ay patuloy pa rin po na hindi mo malaman, ha? Ano ba talaga? Kailan ba ito bababa ng lubusan? Pero sa ngayon, importante po sa mga may sakit na po sa bulsa at sa kalooban sa presyuhan po ng petrolyo, panahon na para mag full electric sa inyong mga ginagamit na sasakyang pangnegosyo. At dyan, sagot kayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, Panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. At maging mga trucks, abay sagot kayo ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na agad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Mag-Photon Electric na. O, di ba? Oras ngayon, 9:33. Hatid po sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much, ha. Ay, salamat. Ang sarap ng ating umaga. Ang ganda ng ating morning. Dahil ang ating pong kape ay Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sasarap. Available yan sa Mercury Drugs Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape, mangosteen, sarap. Alright, mga kapatid. Ito na nga po at hindi ko maintindihan ito kung minsan ang gagalaiti, kung minsan tuwan-tuwa, hindi kaya may something na rin ito, itong taong ito. Para may something na rin siya. It must be something. Di Marco Conundrum. Parang yung kanyang poon. Ito na po, ang pulso ni Marco.
4: Di papasakop sa mga lintik!
5: Uy, basta, naumpake sa inyo. Kahit sabihin nyo pa na, namahal ko yung poon ko. Dahil ako ay isang proud at certified DDS. Certified DDS ang aming motto, madaling malito pero madaling maniwala. Eto na. Pero ako nalilito ako ha. Sino ba Senate President natin? Ha? Sino na? Sabihin mo nga ako, Manong Ted. Sino, partner? Oy.
3: Ano?
5: Pre, sino? Sino ang ating bagong SP?
3: Si Jovito Salonga.
5: Kasi ako nalilito na eh. Sino ba? Si Alan? Si Win? Ha? May sarili bang Senate President yung Maleta Boys? Di ba, le? SP Alan, ikaw pa rin ang aming FB President. Yan ang masasabi ko sa'yo. Pero di ba itong Senado, sa nangyayari ngayon? Senado, no? Parang NBA free agency. No, pre? Lipat dito, lipat doon, trade dito, trade doon. NBA free agency, eh. Di ba? Yung akala mo, kakampi mo kahapon. Aba, iba na katabi ngayon. Ang saya nila. Nagyayakapan sila. Samantalang dati, nagsisigawan ng mga yan. Yung kaaway mo, nung isang linggo. Aba, nasa block mo na ngayon. Eto pang si Chis, ha? Tsaka si Joel, parang mga veterano na talaga yan eh. Masterclass na rin yan sa paglilipat-lipat, hindi ba? Nagmana rin naman doon sa aming kablock na si Loren na talagang palipat-lipan din. Kung saan ay maganda ang kanilang future. Talaga namang doon sila. No. Ngayon masakit ang loob ko ngayon eh. Galit kaming mga didis sa kanilang dalawa.
3: Bakit?
5: Traitor!
3: Yan
5: tawag namin dyan eh. Hindi nyo mahal ang aming BP. Hindi nyo mahal si Tatay Diggs. Hindi kayo totoong makadidis. Ba't kayo ganyan? Nakakita ko ha, may bagong direksyon, may bagong ihip ng hangin, lumipat. Ay Joel, bakit? Alam mo ba, magkakasama tayo nito through thick and thin. Ano nangyari? Hindi ba'y nahanap ka namin? Para kami ng mga estudyante, si Alan, nung isang araw, naghahanap ka nila. Para siyang teacher, naghahanap ng attendance sa isang section. Hindi ka mahanap. Pero, naiintindihan ka naman daw. Hindi na nung masyadong galit sa'yo, kasi wala namang masamang sinabi. Walang masamang tinapay ang aming SB Alan dito kay Joel. Concern ko lang talaga dyan, hanggang kailan siya dyan, no? Hanggang kailan kaya itong mga bagong lipad dito sa tinatawag nilang bagong majority block? Pero gusto ko lamang ipaalam sa inyo, mga repa, kung ano ang nangyari kahapon sa aking mga kadidis. Ang nangyari kahapon, hindi makasaysayan yung ngayon. Pwe! Wala kaming paki dyan! Kaming mga kadidis, ano, may bago kayong SP? Pwe! Kahapon ang totoong makasaysayan na pangyayari. Dahil sa wakas, tayo'y nakapanood ng Senate hearing na walang Senate Blue Ribbon hearing, na walang Blue Ribbon Committee. Hindi ba? Nagkaroon ng congressional inquiry kung sino-sino lang ang nagtatanong. Walang congressman, walang senador, hearing na walang senador, walang mga kongresista. Level up kami.
6: Wala.
5: Kayo, kailangan nyo pa ng committee chairman? Ba, kami. Si Mike, siya ang aming chairman ng Red Ribbon Comedy Committee. Blue Ribbon sa inyo na. Sa amin ang Red Ribbon. Kayo, kailangan nyo pa ng quorum, kailangan nyo ng Senado. Aba, sa aming paksyon, dito sa aming block, di namin kinakailangan yan. Ang kailangan lang namin ay events place with matching backdrop. Nakita nyo yon. Actually, Repa, umuwi ako kahapon. Nandun na ako eh. Na-traffic nga ako. Aga ko dun. Usapan, alas 10 eh. Di kami agad pinapasok. Alas 2 na nagsimula.
3: Dami na perwisyo nyo, ha?
5: Ay, wala akong pake sa mga na perwisyo namin.
3: Galit pa to, ha?
5: Kami ay mahal namin ang bansa. Ipinaglalaban namin ang bansa.
3: Si Idol Lord, ayan.
5: Si Idol Lord, na-traffic nga daw kahapon at na-late sa kanyang trabaho. Dami. Wala akong pake sa mga na-late sa trabaho kahapon. Ang mahalaga, kami ay nakapag-open forum. Oh, di ba? Namali lang ako ng outfit, Repa.
3: Bakit?
5: Kasi
3: ikaw ba yung nakita ko doon?
5: Nandun ako, may hawak ko cellphone.
3: Ha? Naka-long sleeves.
5: Hindi,
3: na
5: nagpalit ako eh.
3: May picture ni Tatay Diggs.
5: Hindi ako yun. Nagpalit
3: tapos
5: ako.
3: Tapos may kulay, may mga makuha. Akala ko, yung rider.
5: Hindi, may tattoo ako. Nasa noo, nakita mo? Nandun ako.
3: Nandun ka?
5: Nasa likod ako ng isa sa mga maleta boys.
3: Okay.
5: Nagpalit lang ako ng damit. Nagsando na lang ako. Kasi mali ang naibigay sa akin. Invitation, Repa. Invitation ng debut ang naibigay sa akin. Nakapang ano ako eh. Yung pang-abay, tsaka yung pang 18 roses. Hindi pala. Eh kasi events place yung sinabi. Nung inimbitahan ako, eh akala ko naman na ay kami magkakainan lamang doon at magkakasiyahan. Hindi ko alam na hearing pala. Kasi nga sa aming paksyon, hindi namin kailangan ng Senado para kami ay magkaroon ng tinatawag namin na legit na hearing. Ang kailangan events place na may backdrop. Dahil kaming mga didis, kami ay naniniwala sa innovation.
7: Interpol!
5: Bakit mo gagamitin ang Senate Hall kung meron namang Function Hall, hindi ba? Oh, ang ganda ng backdrop namin. Walang ganun sa Blue Ribbon Committee. Oh, bakit ka naghahanap ng committee room kung merong events place? At next time, isasabay na namin yan sa birthday ng iba naming mga kasama. Hindi ba? May chandelier kami. Kaya no, hindi kami napakain kahapon. Inaantay ko yung catering eh, no? Sana may chocolate fountain next time.
8: Mami,
5: at saka sana, ang suggestion ko kay Sir Mike, Sir, ay dun tayo sa KTV para after natin mag-open forum, tayo'y magkakantahan. Dahil lang nangyari kahapon, ang kulang na lang ay sisig at alak. Hindi ba, Repa? Okay ba? Ganun kami kasaya sa aming paksyon. Lahat pwede magtanong, lahat ay pupwedeng magsalita. Hindi ba? Ang ganda. May hearing. May witness. 18 yan. Naka-t-shirt pa yan ha. Nakita mo yung t-shirt, ng Maleta Boys namin?
3: 22 na kasi may apat na.
5: Wala akong pake kung ilan sila. Basta, mga witness namin yan. 18, 14, 22. Kahit sa susunod, 30 pa yan. Gusto mo, sama namin pangalan yun ni Chacha eh. Doon sa mga media na nakatanggap ng balita eh. Gusto nyo, para sumikat kayo, sasama kong mga pangalan nyo. Oh, ito na, babalikan ko ha. Kasi nga sa amin, may interpellation, may accusation, kahit walang pruweba. Goods kami dyan. Hindi ba? Ganun sa aming paksyon. Masaya. Nakita mo kung paano kami nagkakaisa? Nagpapalakpakan kami sa tuwing may binabanggit na bagong pangalan. At saka ano, yung mga nagsasabi dyan na pagka hindi na namin kaanib ay isinasama namin sa listahan? Ay oo! Kaya yung mga kakalaban sa amin, humanda kayo. Umayos kayo. Kahit sino pa kayo. Kayo ay member ng media. Kayo ay senador, kongresista. Pag kinalaban nyo kami,
7: Interpol!
5: May maleta kayo. Nasa listahan kayo. Kaya alam mo, itong si Chacha ay natatakot magpa-picture na. Natatakot na siya ngayon. Kapag may mga lumalapit daw sa kanya na parang kamukha ng mga 18 maletas, ay natatakot na siya magpa-picture ngayon. So sabi ko sa kanya, pag ikay nagpa-picture na lang, tumalikod ka na lang para hindi kita ang iyong pagmumuka. Okay.
3: But meron bang mukha? Meron bang isa? Paano ba ang tapas ng mukha?
5: Yeah, kasi may mga picture tayo doon kahapon, hindi ba na ipinakita. Alam nyo naman kami, talagang uso yun sa amin. Kami naman, hindi kami masyadong naniniwala sa ebidensya. Basta kami, naniniwala kami sa sinasabi ng poon namin at ng isa't isa. Doon lang kami naniniwala. Wala naman kami nga pake sa sasabihin pa ng iba. Basta sa amin, mainstream media, kayo ay bayaran. Ang mga totoong mapagkakatiwalaan ay ang mga vloggers lamang. Pero malungkot ako ngayon, Ref. Hindi ako masyado masaya. Bakit? Dahil sa nangyari nga dito kay FB Alan. Dahil kahapon nga siya ay nasa, kung tawagin natin, ay bargaining stage, ano?
3: Bargaining stage.
5: Oo, kasi stages of ano yan, moving on at saka yung grief, di ba? Pag may nawala sa'yo, 5 stages iyan. Nagbabargaining pa siya nitong mga nakaraang araw, pero yan ang FB ko.
3: So, siya yata ang isa ngayon sa nasa kasaysayan ng Senado na pinakamaiksing term as Senate President.
5: Oo, talaga? Pinakamaiksi? Ano ngayon? Siya pa rin naman ang FB ko eh. Ay, sorry, ang SP ko. Para sa inyo. Si Win. Pero tandaan ninyo, para sa aming mga didis, kay Alan pa rin kami. Hindi magbabago yun. Mauuna na ako, Repa.
3: Ah, ganun?
5: Kasi may group picture kami. Ipinag-uusapan namin ngayon kung paano ang gagawin namin dito sa nangyaring ito. Baka magpunta kaming lahat sa Senado ngayon. Nalungkot nga rin ako kahapon. Nakulangan ako sa tao eh. Ilan-ilan lang kami doon, parang hindi masyadong umabot ng 100. Ang karamihan ng mga nandoon ay mga staff nitong mga kung sino-sino mga tao nandoon. Pero yung mga karepa ko, wala masyadong dumating sa GC. Hinahanap ko na sila. Huh? Hindi ko alam kung bakit. Kaya sa susunod sa aking mga karepa, ipaglaban pa rin natin kung ano ang tingin natin ay tama. Kahit pa ito ay mali.
3: Nako.
5: Kahit 10 fact check pang ibato nyo sa amin.
3: Ibat ka na kasi ito na si Idol.
5: Auto-ignore kami dahil kami, hindi kami naghahanap ng katotohanan. Ang hanap lang namin ay ang mga ibabash na anti-didis. O sa una na ako.
7: Bullshit!
5: Goodbye, Repa.
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bil...
8: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
9: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
8: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
10: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
11: Yan ang mukhang balita.
12: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
14: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
13: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
15: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
13: Walang kulay, walang kinakampihan.
16: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
13: At wala rin inaatrasan.
17: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
18: Para sa ilang lugar dito,
19: saan ang lumangoy?
13: Susugod sa bagyo.
20: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
13: At anumang dilubyo.
21: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
13: Balita man sa lansangan,
22: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
13: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
23: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
13: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
0: Mobile Journal, Inya Chanza po.
2: Arles de los Santos po.
18: Denise Valdesanzo po.
19: Ben Peringi po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Mariela Pascual po.

0: dito po sa atin na kapanayam si Tatay Roger Giriba ng Los Baños. Malamang nakikinig sa atin ngayon. Tatay, tatawag kami sa inyo ulit ha. Ngayon po kasi uunahin lang natin tong ating winner para din po sa atin pong paghatid ng mga tulong sa mga lubos na nangangailangan. Today, ang ating pong tatawagan para po sa ating What's on Your Mind winner ay taga Negros Occidental. Baby girl?
1: Eto na nga po mga kapatid, nasa linya na ang ating winner from Negros Occidental, si Chariva Gabaliero, 27 years old. Good morning, Chariva.
0: Chariva.
1: Chariva.
2: Good morning po. Sorry po. Hello po.
1: Good morning. Malinaw naman tayo. Malinaw ako dyan.
2: Apo.
1: Oo.
2: Ma'am, good morning, ma'am. Daddy Chacha.
1: Good morning.
2: Sir Pylon. Good morning po.
1: Sige po. Ikaw daw ay single mother at may mga anak. Ilan ang anak mo?
2: Dalawa po.
1: Sige. Papayos lang namin, Chariva, yung linya mo ha, para mas maayos ang usapan natin. Napuputol si Chariva.
0: Nagchabi ka.
1: Oo. Chabi eh. Pag-chabi, nakatingin ka na naman sa akin eh.
0: Chariva.
1: Oo, nagcha-chapi yung linya ni Chariva Gabaliero. Mamaya po, balikan natin siya ha, mga kapatid.
0: Gabaliero
1: ng Negros.
0: Ganda
1: Occidental
0: ng kanyang pangal, hulaan natin. Chariva.
1: Oh.
0: So,
1: kaya?
0: Si nanay niya, si Nanay Charing?
1: Hindi. Nanay Riva. Si tatay niya si Charles.
0: Nanay Riva.
1: Oh, di ba? Okay. Pwede, no? Chariva.
0: Tatay niya si Charles.
1: Oo. Oh, diba?
0: Okay. Chariva.
1: Oo.
0: Okay. Gabalero ng Negros. Siya po'y hiwalay sa asawa at isang buwan pa lang na hiwalay sa mister. Okay. So mga kapatid, ang ating pong misyon ay maghatid po ng tulong. Pero bago pong lahat, importante humuna the message na ating napag-aralan po kahapon mula sa ating The Daily Bread. Kay Ate Dina Aquino, good morning ate and thank you ha.
3: Good morning!
0: Salamat ng marami sa iyo. Meron tayong t-shirt na nakahanda na ngayong weekend. Ano bang gusto mong isuot na t-shirt?
1: Parang mas maganda yung yung kahapon, yung bagong
0: kahapon,
1: binigay sa akin.
0: Okay.
1: Yung proud to
0: ayaw
1: be
0: mo,
1: Filipino.
0: Ayaw mong isuot yung ano?
1: Pwede rin yun. Bukas, gusto mo.
0: Even the devil?
1: Oo. Okay din yun eh. Pero dapat panggulat yun pag bibigay lang ng Bible verse.
0: Even the devil have future plans.
1: Oo. Uy, ito na nasa linya na ulit. Ginugulo mo kami. Chariva, good morning.
0: Ano ba yun?
2: Okay. Ma'am, DJ Chacha, at Sir Ted Pylon.
0: Thank
1: good
0: you.
1: Morning. Good morning. Okay, Chariva, tama nga ba ang pangalan ng tatay mo si Charles at si Nanay Riva? San galing yung Chariva?
2: Nanggaling po sa aking lola po na namatay po.
1: Si Lola Chariva ang name?
2: Siya po yung Anong gani pangalan? Sorry po ng Ilonggo kasi.
0: Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalan.
2: Opo.
1: Okay. Yun malinaw na.
2: Opo, yung lola ko po.
1: O sige.
2: Pasensya po, Ilonggo po kasi po.
1: Okay lang, good. Chariva, anong sa radyo ka ba nakikinig sa amin o sa TV? Paano?
2: Sa radyo po, sa radyo.
1: Anong frequency namin diyan?
2: 105.9 po through FM.
1: Parang hindi.
0: Diyan mismo sa saan ka ba sa Negros? Anong city yan o bayan?
2: Valladolid po. Valladolid, Negros Occidental po.
0: Oo. Talagang sa FM radio ka nakikinig as in radio?
2: Opo.
0: Okay.
1: Sige, nandiyan ba 'yung radio niyo ngayon? Tingnan mo nga 'yung frequency. Makikita mo yan dyan eh. Baka nalito ka lang. Anong frequency namin?
0: Hindi na bale. Siguro. Baka...
1: Ayun.
0: Hindi bale. Meron ka naman dyan. Pagkatapos nito, hingi lang kami ng preba.
1: Yun, ang radyo. Tama.
0: Sa iyong istasyon na pinakikinig.
2: Hindi naman... Pwede ko rin po i-picturean po.
1: Yan.
0: Okay. Hindi naman kami sa hindi nagtitiwala sa'yo. Pero ang atin lang dito kasi, lahat ng ating mapag-uusapan ay ibabase sa tiwala.
1: Amen.
0: Parang sa mister mo lang, di ba? Para sa mister mo. Hindi ba nagtiwala ka sa kanya? Tama?
2: Apo.
0: Pero nawalan ka ng tiwala?
2: Yes po.
0: Yun lang sinasabi ko sa iyo. Hindi na bale.
1: O sige, okay, Chariva, ano muna yung Bible verse na binigay sa ating kahapon?
2: Ang Bible verse po ng kahapon ay Philippians 4:19.
1: O sige.
2: And my God will And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus.
1: Ang ganda. Amen. Gano'n na ka?
2: Thank you po.
1: Yes po. Gano'n ka na po katagal na nakikinig sa programa?
2: 1 month pa lang po. Kasi nung umpisa po yung pagpunta namin dito, ng sabi ng kapatid ng mama ko po na makinig po sa inyong programa.
1: Oh,
2: at yan po, nag-start po kami nakinig at sa cellphone po.
1: Okay. Sa cellphone, radio. O sa cellphone ka na ngayon.
2: Opo.
1: So hindi sa radyo, sa cellphone?
2: At sa cellphone. Sa radyo po. Sa radyo at sa cellphone po.
1: Okay. Sige po. Saan mo planong gamitin itong 2,000 piso?
2: Para po sa panggastos po sa bahay. Pambili po ng mga bigas, dilatas, pagkain po at mga baon ng mga anak ko po, pangailangan nila po sa araw-araw.
1: Oo nga, kasi pareho nag-aaral itong 9 years old tsaka 4 years old.
2: Opo, opo ma'am.
1: So, ang sabi dito, wala ka daw trabaho, isang buwan na?
2: Opo ma'am, kasi contractual lang po yung term ko po, 5 months lang po.
1: Oh, paano yun, Chariva? Sino nagbibigay ng panggastos sa inyo ng mga bata?
2: Temporary po yung kapatid ng mama ko po. Sila lang muna yung tumutulong sa akin.
1: Ito yon yung tiyahin, yung tiyahin mo kung saan ka nakikitira?
2: Opo, opo.
1: Ilang taon na tong iyong tita?
2: 51 po.
1: 51 years old. Si tita talaga ang nakikinig sa amin. Pero bakit nga ba kayo nakikipanirahan dyan kina tita? Nasaan sina nanay mo?
2: Siya po yung nagbabantay po ng ng pangalawa ko po na nag-aaral sa daycare po. At ako po nandito po sa bahay na naglalaba po.
1: So kasama mo rin si nanay dyan sa bahay? Nanay mo kasama mo rin?
2: Opo.
1: Si tatay dyan din nakatira? Opo. Si tatay po dyan din?
2: Hindi po, hindi po.
0: Okay. Nakapag-aral ka ba, Chariva?
2: Opo, opo.
0: Ano natapos mo?
2: College Grace of God po, nakatapos din po, college graduate po. Kaso problema ko lang po, wala po akong regular na trabaho po.
0: Ano natapos mo, Day?
2: Business administration, major in entrepreneurship po.
0: Sino nagpa-aral sa'yo? Si papa mo?
2: Yung mama ko po, kasi yung mama ko po, nagtatrabaho po sa tao po, na kasambahay po.
0: Ilang kayo magkapatid?
2: Ako lang po, mag-isa po.
0: Ah, solong anak ka. So pinag-aral ka na nanay mo sa kanyang pagkakasambahay?
2: Opo, opo.
0: Galing naman ni mama mo, ha? Napagtapos ka hanggang college. Itong dati mong kinakasama, saan mo nakilala ito?
2: Doon din po sa Bacolod po. Kaso hindi kami po magkakasundo po, nag-aaway po kami, hindi kami magkakaintindihan po. Kaya nag-separate na lang po kami.
0: Nanggaling ka sa Bacolod, Day?
2: Opo, opo.
0: Doon ka dati opo, nagtatrabaho sir. Sa Bacolod?
2: Apo, sa Metro Sumag po. Sige. Sa may supermarket po.
0: Sige. Itong si mama mo, nagtatrabaho po ba ngayon? Ilan taon na si mama mo?
2: 49 po.
0: Bata.
2: Wala na po siya nagtatrabaho po. Hindi na po siya nagtatrabaho.
0: Anong balak mo sa buhay ngayon? Anong plano mo?
2: Nang maghanap ng trabaho po. Actually po, naghanap na ako ng trabaho kaso po naghihintay na lang po ako ng tawag. Kaso hanggang ngayon po, wala pa po.
0: Tawag nino, sa amang gagaling yung tawag?
2: Sa mga pinag-applyan ko po.
0: Halimbawa, saan ka nag-apply, Chariva? Anong nickname mo, Day?
2: Dito po.
0: Anong nickname mo?
2: Dayen po. Dayen po.
0: Ano daw?
2: Dayen po.
0: Bayen.
1: Mayen.
2: Dayen po, sir.
0: Hindi na ba? Dayin Chariva.
2: Po, okay.
0: Chariva, sinong hinihintay mo? Sinong hinihintay mo ng mga tawag?
2: Sa La Carlota po, yung in-applyan ko po na trabaho. Kasi mas lapit lang dito po yung La Carlota sa Valladolid po.
0: Sige. Abang tayo sa development dyan sa iyong hinahanap na trabaho. Pero ganito, Iha, ha? Padalhan ka muna namin ng 2,000 piso. No, para nga sa pambili mo na pagkain. Gusto lang namin makita ang mga anak mo at ang mama mo. Oh, ngayon, kung sakali man din, kung may naiisip ka na pangangailangan mo sa paghanap ng trabaho o anuman, tatawag kami sa iyo ulit, ha? Okay? Oo, Chariba?
2: Opo.
0: Sige, okay. Hindi na bali kasi baka tayo maputol lang. Abangan mo yung tawag ng staff namin at ngayong araw na ito, tatanggap ka ng 2,000 piso galing pa rin sa ating mga Happy Anonymous. At hindi na bali. No need to say thank you, Dai. Kami ang nagpapasalamat sa iyo sa pagsisikap mo ngayon na matulungan si mama mo, ha? Thank you. Okay. Room kasi mas masama na yung signal niya. Tatawag na lang tayo sa kanya pagtanggap natin ng kanyang mga preba.
1: Mm-hmm.
0: Meantime po, 2,000 ang gagaling po kay Happy Daddy at Happy Kay. At kami po mga kapatid po ay nakaantabay din sa kanyang mga patunay. Ating babalikan din tomorrow si Tate Roger Giriba ng Los Baños. At abangan din po ninyo on Friday ang ating pong Father's Day episode.

0: ating mga kwento sa Sana Lord. Good morning. Ilang oras ka stuck in traffic, Idol? Narinig mo si Marco? Wala siyang pake sa mga na-traffic kahapon.
1: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Drugstores nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang prepresyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: We don't stop the music.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.
2: B1079.
1: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079.
3: We don't stop the music.

Okay, Bino, mau pang kulup ha, doon nga tanan, mga kaboses. Kumusta ka mo? Adi, ano na lang kita ng adlaw, ha? Miyerkules, matatapos na natin yung simana. Miyerkules ng adlaw, bago itong Senate President na naman. Kapira na daw ini nga. Kapira na daw ini nga Senate President. Ito niya na. Nga termino hinin mga senador. Pastilan ano. Uy! Saring ba ba ninin ibabaga nasin Kuya Bob? Kapala kita hinin gintitinuyaw. So, nainlad mga dingani gayo nito ni ba? Adi, mag-lulugaring luad mga pag siring pawaray. Ambot na lang. Siring ko pa na kay. Ambot lang ahaw, hiningat mga politiko. Ha? May mga boot naman na din hira. Okay. Maupay nga kulupadun nga tanan, pizza 17 kita. Ha? Inin bulan han Hunyo, kaburubot nga inin bulan han Hunyo. Aniyo gihapon kausa yan ang nga kulup. Aniyo kuya, Bob Apelianosa. Nga na din atun baga mga himangraon nga mga notisya, mga panhitabo. Yan ang adlao. Ha? Din yan aton Kaboses News, ha Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Ini nga aton na programa na babatian niyo din ni ha B107.9 Kaboses Radio. Din yan na syudad ang Tacloban ngayon mga paggigrani ng mga munisipyo. Ha, first, second, and third districts. Ngayon dito naman ha 4th and 5th districts

0: Nababati ang giyapon kita, ipinagi ha Dream Radio 99.9. Ini nga aton din ni naman na aton napit at takloban ngayon paghigraning ang mga bugto, ipinagi ha Kaboses Radio B107.9. So mao pa yung kulupan natin mga kabugtuan din ni Hasyudad Hantakloban, ang natin first congressional district nga naglalakip hiton na Palo, Tanawan, Tolosa, pati nagyapon hiton Santa Fe, Babatngon, ngan Alang-Alang, og hiton San Miguel. Ada kay maupay nga kulupa aton nga tanan, mga kuya, mga ate, mga kapatid, ha? Mga kapamilya, mga kapuso, ha? Ano pa, ha? Mga kaugop, ha? Alright. Ngan ini nga aton programa, Kaboses Leyte, Kaboses San Katawhan, nababatian gihapon ni Niyo, ipinagi hiton aton live streaming. Ah, may dan yung mga live streaming ha internet, ada kay bilingala b1079takloban.weebly.com. Alright. Ah, so amo ito naton live streaming. And kung may na di yung mga Radio Garden app, ada kay i-search lang niyo on B107.9 Tacloban City. Yan. Para ito natin mga live streaming. Ngayon, nakikita naman kita og nababatian. Ipinagigyapon na natin Facebook. Ngayon, sugad man, didaha YouTube. Ipinagin natin pages sa Facebook ngayon na YouTube nga B107.9. Ayan. Alright, so ura-uran ma-miss out paniyo kami, ha? Ini nga itong programa, Kaboses Leyte. Ngayon, Noronian Liwat, ang sumpahin ni Amuan Aton, Miyerkules magkita ng adlaw, so, straight from the heart. Alright. Okay. Ngayon, Buino, nga di kita ito natin mga himangrawon nga mga notisya. Ada kay kabahin hinin impeachment nga issue, pagbitan nga impeachment ano but na lang, ha? Amot na human kay impeach ni BP Sara kung magminus bataton mga presyot papliton. Ngang kung masulban ba iton kamahal na lang iton natin mga papliton, ha? Iton natin mga problema, amot lang ahaw. So di na hini, di na liwat. Anhi BP Sara naman, igin lakip niya Hira Trillanes nga natun iba pa. Kumo mga witnesses di natun iya impeachment trial. Ayun. Igin lakip ni Vice President Sara Duterte di natun iya listahan mga listahanin mga testigos. Di dahil nga nagtitikahara ni ng impeachment trial kaya pag-aaday ni itong July, ani yung mga kritiko, ha? Iginlakip niya kung mo yung mga iya mga testigo, ini nga yung mga kritiko. Nga mo ini naglalakip din ni hianay Senador Antonio Trillanes IV ngan ni Ramil Madriaga. Subayhan pre-trial brief han depensa nga igin sumiter ha impeachment court hatun Hunyo 15 ada kay an panuyo hini nga pagtawag an mga testigo ada kay para mapamatud-an nga waray basaran an mga allegasyon kabahin nini nga articles of impeachment ala kontra kan Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. Well, labot kan da Trillanes nga Madriaga, lakip gihapon din hatun listahan han mga posible nga testigo amatun pirang opisyal han opisina han ombudsman atun buhatan naman Office of the President at dinadini ang National Bureau of Investigation, Commission on Audit, Department of Budget and Management, adun Anti-Money Laundering Council, ang Philippine Statistics Authority, nga na ito ni Papa nga mga ahensya han gobyerno. May dagihapon mga forensic experts, sugad man mga accountants, notaries public, nga na maging investigative journalist, nga posibleng patawag gumukaparte ini han depensa. So, anini nga impeachment complaint kontra kan Vice Presidente Sara Duterte in nasusubay didahatun pira nga mga seryoso nga akusasyon. Kalakip na ini dini at dun sayup nga paggamit han confidential funds. Pumbida, ano daw lang eksakto ini nga paggamit? Confidential malito. Ha? So, lagip na din na sa iyo nga paggamit ang confidential fund at undiri eksakto daw nga deklarasyon ang karikuhan. Abot niya ako kung hindi ito eksakto rin na nga nagdideklarar hayra ang mga politiko para prihugan lang eh. Nga at undiri pag disclose at undiri mga negosyo nga iba pa nga mga aligasyon na may pag-isumpay tinatawag nga graft and corruption. Uy, astilan. Amo naman init. Amo naman inihan itong mga nauso. Basta daw itong politiko dumalagan nga magpinamalit in botos, nagninegosyo ito. Ha? Tigam nila. Ha? Natural. Kaya ito nga yaging pupuhunan. Ito nga yaging niimbes pamalit. Natural, haymat niya kukuha. Kundi ritikang lang ahaw din ito natin mga buhis. Ay, nako. Ngayon, siyempre kalakip na gihapon ni Dinhi. An kalakip na gihapon han mga iging kakatubang hini amo itong panhulga. Ha? Upon na ni Dinhi ang mga kaso. Ini nga paghulga daw. Hanitas ng opisyal, higtas ng opisyal ang gobyerno. Ha? Manumduman handin mga unang hearing dito ha kamara. Linmutaw gihapon ang mga testimonya ngan report and commission on audit, National Bureau of Investigation ngan Anti-Money Laundering Council nga kanit daw adon irregularity ha paggamit han pondo. Aroy. Hasta kay ini good man nga corruption na ba daw ang butano na la. Labi na good ini nga pagtaga ghost project. Agoy pastilan ang butano na la. Maupenta kumbaga titinudun na good man. Kaya na bago na latit lindirato ha sinado. Siyempre bago na latit nakapot itong blue ribbon na. In Blue Ribbon Committee, ambot nga ni kung blue pa ini, o damulay niya kulor na. Okay. Anakay, kita haunta na lang niya na. Ah. Alright. Basta ganyan corruption pastilan. Ambot na lang, ah, kung naanon tayo ni. Well, anakay, kanina, pizza 17, ano ah? 13 nga senador, tinmambong hadun na special session. Ah? An Caetano Black ada kay natural. No show hera. Ha? Presente daw an kabug-usan nga 13 nga senador han gindumara nga roll call. Didaton pag-abri pala an special session. Pwati ko ini nga special session. Para ganlay niyan. Pagbago na lewat, han liderato ng Senado. Ah? So, may da special session nga igin patawag. Yan na nga adlaw Miyerkules. Ngan sering paman, 13 nga senador, amitun presente, Nidahan ginbuhat nga roll call hapag abrihan special session han mataas nga kapulungan. Nga naging dala nini, adin gindeklaradayon ang quorum ha kapulungan. Ano matinder ni dining asisyon, natural ang mga senador nga kaliado ni Sherwin Gatsalian. Aglakip na ni dini Juan Miguel Subiri o mas kilala nga Mig Subiri. Opod na ni dini Bam Aquino, Tito Soto, Panfilo Lacson, JV Ejercito, Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Erwin Tulfo, ang Magbugto, ngan Rafi, ang Sugad Man. At doon mga ginaligan nga bumaliskan. Senador Francis Escudero, ngan pati na Jewel Villanueva. Daw, sering pa ni politika kung man ano. Waray permanenteng sanggay, waray permanenteng kaway, an permanente la nga diri ka makihaan. Amin sa mga sing nakatawag kini nga amo ko ni tenat na itatabo kuya bab. Well, anyway, nakatugihapon ini daw nga sesyon ni Senador Jewel Villanueva nga nagindala nini para makabot ang 13 nga ihap para magkaaday ni o dumiritso ni nga tundalan ang pagtudlok hinbago nga liderato ni daha Senado. Samtang waray naman umatinder ani pa pa nga mga senador nga kalyado ni Senador Alan Peter Cayetano. Ay, pastilan politika nga, politika, mag-aano man kita. Anakay, ikaw manuntay ni hinautunta nga matuhay na ni nga baga-aton niya na ginuungarang bida, ilaki ni nga impeachment kay basta kay dila kay bilyon, trilyonis na nga salapit nawawara tungod hini. Ako pa yung tagumbay imbestigan na good kun. Kinugod ang baga mga nakasugad hininga Ghost Project.
1: Siyang hangin kontratista, ipadadan o mga sapina.

0: bida, no nga. Kay gusto balita. Agoy. Oh, pay kumbaga matutuhay na ganun tayo ni ano, kumbaga hinugod. An baga
1: sus Ginoo. Ambot. Sunod ha.
0: Oo.
2: Magaling kang kupal.
0: Magaling kang kupal. Anadun oras 23 minutos na. An nakalabay han alas 5. Ada kay tungod ining naitabuya na Senado. An Senador Alan Peter Cayetano. Ada kay pinmulyo ini. Como Senate President. Ay, nakakuha naman ng 13 ang kaluyo, ha? Natural, ha? Ano ka magulo tiyo pag hinawakan ito, ha? Nag-concede. Ngayon, gingkarawat na ni Senador Alan Peter Cayetano nga diri nahiya ang Senate President. Ayan, kay 13 naman, ha? Ba't niya sinising? Maman lang bumaliskad. Hey, Senador Joel Villanueva, nga dahatun bago nga mayoriya ha Senado. Weather gadlay ni. Serik pa. Waray permanente nga sangay, waray permanente nga kaway. An permanente la an personal nga interes labi na nga para di ka maipit. O, di ba? Labi na gud kung baga kalakit ka. Ha? Sering pa man nagkilala. Nagbagasang kayo. Amo ka na dagay, bahayin apil gihapon ito. Yasang kita, ano ka maipit? Ada, kita ka kan, Erap Estrada. Aw, kuan, hinunin, Jinggoy. Suspendido. 90 days. Ada, kay, ano man kita? Diba? So, yan ha. Kinlalao man nga magahatag inihin sadang na nga ihap. Para luat hantun makatunlok hantun bago nga leader han Senado. Ini nga 13. Gingkumpirma ni Cayetano ang niya pag-concede. Mahuman lahir na maghimang raw. Ngan inihi Villanueva. Ngan igin malatumat nga diri na niya ini pupungan. Bahala ka na. Igin dugang pa ini permanente ang liderato hausa daw nga demokrasya ini inhinuramla sirig pa man iniya ngan waray hini may nagtatagiya. Tama liwat. Igin padangat gihapon ni Alan Peter Cayetano ang niya baga paglamano ngan hato niya baga kooperasyon kung hinuman ang lehitimo na nga igin igtutudlok han Senado. Gintagan ni doon ni Cayetano nga usa nga dako nga dungog daw. Masalamat niya nga naging dako ini niya nga dungog at niya pagagserbi kumo usa gihapon nga Senate President. Anadun oras 26 minutos na nakalabayan na alas 5. Dagay mga himang raong gyapon niya mga notisya. Adi, nagkaurusa ang bago nga majority block han Senado nga igintudlok liwat ang usa nga bumaliskan ni Francis Chis Escudero nga maging presiding officer. Fortuit na ini daw ana. Maging presiding officer at an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalapak ang Senador Panfilo Ping Lacson. Formal nga pag-aprobaran ang pagtudlok kan Escudero kung mag-convene na itong impeachment. Yan ang Julio Saiz 2026. Sarang pa man ni Lacson, ginpili Escudero di rila tungod nga abogado niya kundi tungod liwatan niya daw eksperyensya hapag dumara hin impeachment proceedings. Egindugang pa niya nga ini nga desisyon resulta ini han magaging kaurusahan han bag-o nga mayoriya kon majority block. Ngandiri kuno ini kay kabalyo han pag-upod ni Escudero Haira Grupo. Wow. Okay. Eskudero anay nga Senate President naghihapon ini. Hindi naghihapon ini nga mga grupo. Ha? Ayan naging Senate President pagkatasin liwaan ng liwat. Ang nagsasab kan Tito Soto na nga nagserbi gihapon ini nga presiding officer hadton impeachment at unang impeachment proceeding unta para kan Vice Presidente Sara. Porbida ano yun nga impeachment. Ag nahimo inhiya kabahin nito nagkaiba iba nga leadership realignment sa Senado. Durante ang special session nga ginpatawagan Malacanang, yan na lang adlaw, Punyo 17, anagay. Inmambunggan liwat ni Escudero nga nagperma on resolution nga nagkukumperma kan Senador Sherwin Gatchalian sugad nga magiging leader na han Senado. Amo talaga yan, ha? Ana tonora sa alas 5:29 na ada kay yan ha, nagkatitirog na ang Commission on Appointments o on CA hindi na adlaw kasabay ang pagbukas han special nga sesyon han Kongreso kaya ginpatawag liwat ini ni PBBM ni Presidente Marcos Jr. An meeting han Commission on Appointments aminin magahatag dalan na ini para pagdesisyon han mga nagpakapinding nga appointments di daha kabinete, military nga nitong foreign service. Nasunod din eh katapos ang mga pagbago ha liderato han Senado. Din ginlalauman nga paghingadayan na ang mga appointments nga waray maaksyon eh tungod ang mga bagong mga sunod-sunod nga panhitabo din dahil ng Senado. Ang Commission on Appointments amo ang constitutional body yung tayo nga may nakatungdanan. Apagkumpirmahan mga importante nga pagtudlokan presidente ngadtohan mga sensitibo nga mga posisyon o importante nga posisyon han aton gobyerno. Ada kay bagong liderato ha Senado inautunta nga magklaro na inin baga tumong hini ha. Labi na ini nga baga pag-imbestigar kabahin ini nga pumbida makalilisang nga korupsyon din niya doon nasod. Hinaw tunta nga ma-imbestigar na ini maupay.

0: Ayan, mag-ano man kita, ha? So, si Rick Paman, habang kuno may presyo itong iyo boto, ada kay... habang may presyo itong iyo mga botos, ada kay ligod mawawara. Ini nga baga sinisiring nga sakit nga korupsyon na. Natural. Kaya namumuhunan balit. Ang butano na balita ni Diri naman ni public service. Siring panibasing ba nakilala? Kuya Bob, public service pa ba kuno ini? O kun public business? Ada kay ada na latayo, ha? Ko, basta kay di good nga pinalitay. Di rin na yan na piniliay. Nagawas na nga pinalitay. May makatawa nga na gano'ng istorya. May nagsay nga akong, Kuya Bob, di rin na gano'n na dapat kumilik itong mga kaputi itong eleksyon. Kay ano? Ko, kay kuan naman ini, may presyo naman permit butos. Itong pinakaitakas nga napalit, amot na kadaong. So, kuwan na lang ni Bids and Awards Committee. Singgolo, gadluot ito. Ah, pwede ba? Kaya ito ma, itong highest bidder ko, highest buyer, amo itong tatagan hin NTP. Notice to proceed. Nga na ito niya posisyon. Ay, nako. Ikaw, God. Arbida. Pero, siring pa. Kaya ini ang mga politiko, di talaga na yung sa'yo mababasol. Kaya matira pa may bilingin taon, liwat. Ha? Di kita mismo tagkukurap. Inihaira. Di kita ng mga tao lang nga. Actually, tangay ni Pasulot. Eh, magkadiano pa paglulunti di dahil pamalit yung iubutos. Karawata ito. O kita, ba eleksyon na liwat. Yan ang Nobyembre. Ha? Ang kanan na BSKE. Ha? Barangay Sangguniang Kabataan Election. Adagami na nga ni Dinag pinamalit. Ay, gut niyo pagbutusin. Ini, mga patikang pala ini. Kaya para pagabot nga ito, sunod nga pinili ay, magiging pinili ay na, diri kay pinalitay. Kaya ba ito perme? Eh, siyempre, magtitirok ng liwat ini ng mga politiko. Hinig paralit pareho. Kaya kunwari kuno iginahatag lang niya kwarta, di man luwat na muna butos. Ay, nako. Anyway, mga kabosis, amo doon natin mga notisya natin, mga imagrawon yan ang kulup. Ngayon, natural, inigya po na niyo yung kausa din din ng atong kabosis, Leyte. Boses ang katawahan, anadong mga notisya, anadong mga himang rawon, diniha B107.9 Kaboses Radio. Diba? Adirilwat may ha, anadong sunod ka portion, anadong naman, Straight from the Heart.
1: Sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Got

0: keep coming back to the Light Life.
1: Get into the Light Life, Sunbeam Light.
2: Drink responsibly.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

right. Yeah, it's two for the road. Mabanda. As long as love still wears a smile, I know that will be two for the road. And that's a long, long while. Again, good afternoon. Atun nga tanan mga kaboses. Yan ang kulo. May danatun surat. Kikang hinusang lady letter sender. Tigpamatigo din niya. Natun din mismo ha. B107.9 Kaboses Radio. Ada kay ini niya surat po ka. Seryoso liwat din eh. Ha? Alright. Tikang ini nusang at taga-tagloban. Na natin ngayon mga suki din ha kung karuyag niyo pag magsurat. Pwede niyo ito i-email. Engineer, kita ang tanawaan na yan natin email address. Ha? May na natin email din ha. Ha? Ang natin email address is b1079fm@gmail.com. Ayan. Ha? At ito mga Facebook. Ini nga ito na programa live magod din niya Facebook nga na YouTube. Pwede niyo ni ma-search sa YouTube and then you can write your letters through our email b1079fm oneword@gmail.com. Or pwede niyo ito yung panaray pinagin surat nga niya b1079fm. Adi ito na amon address na bumutang Lukban Street, Tacloban City. Tubangan lang ito San Fernando Central School. Okay? Or pwede niyo i-text. Kung baga di ko naglaba, ito niyo surat, pwede niyo i-text. May na natin text line number and 0919-089-7220. Alright. Sige. Dirita na ini langanon nga surat, ha? Adyan aton surat basahon ta. Dear Kuya Bob, maupay nga adlaw po haimo nganhan nga tanan nga namamati han straight from the heart ha Kaboses Radio B107.9 FM. Ako nala po tawagon ang akong kalugaringon nga Marisa. Uy, hello there Marisa, maupay nga kulupay mo. Ang maupay nga gabi na, alasays naman yan eh. Tawagan ako nuya nga Marisa para diri mahibaruan ang akong tinuod nga pagkatao. Pastilan, kaudunod man ha. Usa ako nga diehard listener at B107.9, labi na hindi nga imo programa Straight from the Heart. Kuya Bob, inian ako na situation. Ayan, ha? Ani, sitwasyon, ha? Okay. May na kami tulunga anak, hanakon bana. Nga tanan puhira mga babayi. Malipayon good kami haamon mga anak. Pero anakon ba na may nagihapon hingyap nga magkaanak kami hin lalaki. Wow naman ha. Well sanglit karuyag pa niya nga magdugang pa kami. Natural man, doon kayo puro mamulay. Karuyag pa kami, karuyag pa niya nga magdugang kami hin anak basi kuno makatsamba kami nga lalaki na an masunod. Ada kay nasasabtan kuman po ang niya pagbati. Natural la nga may dahiyahingyap nga may lalaki nga magdadarahan ira apilyedo. Pero Kuya Bob,
46 anyos na po ako yana. Ngan nakakaabat na ako hiniba-iba nga mga sakit. Ngan kabudlay ha akong lawas. Diri po tungod kay diri ko karuyag suportaran. Anhingya pa na akong bana. Hinigugma ko gud hiya ngan karuyag ko nga magin malipayon hiya. Pero kung titimbangon ko ang sitwasyon, mas damo ang posible nga peligro ngan problema kung magbubuntis pa ko ha akong edad yana. Dugang pa, diri mang kami liwat Rico. Nagkakaraos lang kami hadlaw-adlaw nga panginabuhi ngan ginpapaningkamutan namon nga matagan hin maupay nga kinabuhi.

karuyag magbuntis o to. Ano po ang imo may papayo haakon? Salamat good po, Kuya Bob. Padayon po ang iyo programa nga dako o damo ang natatabangan. Wow, ha? Nagmamahal, Marisa, ang Tacloban City.

0: I honestly love you.
1: I love you. I honestly love you. Pasti. Grabe nga kanta, ha? Alright, ngayon, Buino, anaton oras mga kabusis, may da nakita 8 minutos nga nakalabay, han, alasays. Otro mo pa nga gabi, ha, iyo nga tanan, labi na nga nakan Marisa. Hello there, Marisa, kumusta ka? Inautunta nga, namamati ka. Iyan nga gabi, ha? Trataron tayo ni ngayon mo, sura. Pabida, no? You know, first of all, Marisa, Adakay, I would like to thank you for trusting us in the program Straight from the Heart.

Heart. Nga na ito ni mo pag-abrihan ni mo kasing-kasing di na hindi nga programa. Diri arumamay. You know, as I was reading your letter, usang butang, one thing became, shall I say, very clear to me. Ani mo pagmahalan ni mo bana? You love your husband very much. Kaya, you know, bisan mayada ka na nga ni mga kahadlok ng mga kabaraka, may tungo na ni mo panglawas. Ada kay ani mo gihapon ginunahuna, amuan iya kalipay. And that is what makes your situation so difficult. You know why? Because this is not about a wife who doesn't love her husband. Ining istorya may tungo linihan usang asawa nga naghihigugmagud pero kinahanglan luat maghunahuna kung anuan pinakamaupay para luat ha iya kalugaringon ngan para hapamilya. Well, Marisa, I understand ito yung kanan imo ba na hingyap na magkadain anak ng lalaki. Natural la ito para hiton makakalalakinan. Karoon nirang may nadulot nirang pag ikakasunggo, alin na laki liwat, o di ba? May dahira hingyap na magkaadain lalaking anak na magdadara labi na hatun ira apilyero. Ngayon magpapadayo han ira pamilya. Waray man maraot ito nga hingyap, di ba? But, Marisa, we also have to remember that children are not blessings we get to customize. Ini nga kabataan, these are gifts, regalo nito ang Ginoo nga dato. Nga nusahay, at mga bendisyon nga aton ginuhulat, amo na mismo ang mga bendisyon nga ada na haaton atubangan. May daga na tulong mga anak, ugaring puro la babae. Ha? Three daughters, three beautiful lives entrusted to you and your husband. Hanaton Ginoo. Tulong ang mga anak nga nagahatag ha iyo hinrason nga magmata kada aga nga magpadayon bisan kun may mga pagsarit. So perhaps the question is no longer this. Makakakuha ba ba kami hinlalaking anak? At ikon din rin ito amon pakiana. Perhaps itong tinuod nyo na pakiana amon ini. Are we fully appreciating the blessings that God has already given us? Well, Marisa, at 46 years old, your concerns are valid. Diri ka nagiging selfish. Diri ka nagkukulang hinduma. You're simply being honest about your health. Ito ni mo mga limitasyon. And the realities, ito ni mo yan na sitwasyon. Ngano sahay, an honesty, an ka matinudanon, usahan pinakadako nga porma hinduma. Because love is not only about saying yes to what your spouse wants. Love is also about protecting the future of the family we have built together.
kung nakikita mo nga mas dako ang risgo kaysa benepisyo, ragay may katungod ka nga ipaabot ini nga dahiton imo bana. Simple gan leton akon advice. Don't argue. Don't fight. Don't try to convince him pinaging kahadlo. Ngan lugod, paking istorya iya hing kinasing-kasing. Istorya iya nga waray kasina, waray pagdumot, ngan waray pag-akusar. Let him understand that your decision is not because you don't love him. It's because you love him enough to want to stay healthy, present, and strong for him and for your children. And maybe remind him also of this. Itong pamilya di rin nasusukul kung pira na imo anak kalalaki o pira na itong imo anak nga babae. A family is measured by the love that fills the home. Ang tinuod niya kalipayan pamilya, di rin nasusukul ipinagihan kasarian han anak. Ha? Nasusukul ito ipinagihan gugma, respeto, pagkakaurusa, nganin pagpasalamat. Marisa, perhaps God has already answered your prayers. Maybe the answer simply didn't come in the form your husband expected. Kaya, you know, bayan na niya ginuhulat nga bindisyon nga lalaki. Amo na ang tulo nga mag-upay nga anak nga babae nga ginhatag ang Ginoo ha iyo. Well, I would say you treasure them, love them, raise them well, and one day ito ni Bubana will come to realize that carrying a family name is not the greatest legacy a parent can leave behind. The greatest legacy is raising children nga mga kind children, loving, faithful, and shall I say simply good human beings. Well, Marisa, inigihapon na niyo, Kuya Bob. Pati naghihapon nga dahan aton mga namamati, yan ang gabi. I'd like to remind you that sometimes

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Elevate your day. B1079.
1: She's crazy like a fool.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Elevate your day.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Koi. You see.

0: salamat po.
1: Good morning, mga kapatid! 6:09 in the morning. Lady Gaga with the song Poker Face. Oh, di ba nga?
2: Sino to?
1: Hindi ko sure. Kayo nang bahala mag-decide at humula kung sino yung poker face na yan. Pero ngayong araw nga po ng Webes, dire-diretso pa rin ang ating trabaho, pagbibigay po ng balita at iba't ibang mga impormasyon. At bawal mawala ang ating happy hour sa dulong parte po yan ng ating programa. June 18, taong 2026. Nakakalahati na tayo ng Hulyo, partner. Good morning to you. Kamusta ang iyong pakiramdam ngayong araw ng Webes?
3: Okay naman. Better. Ika nga.
2: Tandarin kayo.
3: Kumbaga, awa ng Panginoon. Tayo'y nakabangon pa rin. At mukhang nabawas-bawasan kahit ng kaunti lang naman. Nabawasan po ng pinoproblema sa buhay.
1: Ay, ganon.
3: Okay.
4: Overwork kayo, sir, eh.
3: Ang magandang tanungin, kumusta naman ang natatanging binibini na Manilenya?
1: Naku naman. Salamat, partner. Naghahanda na ako para mamaya.
3: Ba?
1: Oo.
3: Sa lahat po ng mga suki po ng ating programa, sa mga fans po ni Ma'am DJ Chacha, siya po'y tatanggap ng parangal mamaya. Kaya ho, asahan po namin bukas na sasarhan po ang kanto ng Reliance at ng anong tag ito?
1: Oh, Sheridan.
3: Sheridan. Oh. Dito po sa Mandaluyo para po sa aming selebrasyon.
1: Yan.
4: Hindi na ito normal.
1: Oh, yun na nga eh. Ano ba? Makakalain nila may pa-buffet dito.

0: Naghahanda sa mga housewife, ano ho, importanteng-importante ang papel natin. Kung walang, kung wala kayo dyan, walang ilaw ang ating tahanan.
1: Amen. Salamat. Kasi importante din naman ng role ng ating mga tatay.
0: Uh-huh.
1: Tagapundi ng ilaw. Wow. Naalala ko parang sa'yo galing yun dati yung joke na yun, ah. Oo. Pero ang ilaw sa Senado, mapupundi pa ba sa mga susunod na araw sa bagong liderato, partner?
0: Aga mo na naman. Ayan ka na naman, girl, ha? Mm-hmm.
1: Ito kasi mga tugtugan ni Erwin Ocanye. O mga kapatid, kayo po ba? Kumusta ang inyong mga pakiramdam? Kagaya din po ba kayo dito ng aking partner? Nakapagpahinga kahit papano. Mm-hmm. At sabi niya nga, nabawas-bawasan. Oh. Ang mga OA na nararamdaman mo?
0: Oo, oh, tsaka ano, no? Yung alam mo, kapag ganito na ang edad, eh, sana nga umabot ka sa ganitong edad.
1: Eh, siyempre, huwag mo naman kami tinatakot naman, partner. Oo, yan ang talagang hiling namin. Yung ako ay aabot sa aking stage kung saan ang tawag ay menopausal stage.
0: Di ba bang, di ba bang ngayon?
1: Di pa, masyado pang maaga. Nasaan pa lang ako? Perimenopausal. Bago yung menopausal.
0: So, take advantage, ha?
1: Oo. At saka alam mo, partner, yung mga ganyang bagay, hindi dapat yung kinakahiya, ha? Sa totoo lang. Kasi hindi lahat umaabot dun. Sa ganyang edad.
0: Sa menopausal age?
1: Sa senior. Ikaw din kasi sa kanya pupunta, eh. Sa senior, sa pagiging senior citizen.
0: Ano ba ang pagramdam pag malapit na mag-menopause?
1: Ang sinasabi nila, meron
0: ano sinasabi? Sabi ko, ha?
1: Wala pa ako doon, malayo pa ako, eh. Pero may mga heat flashes daw. Heat to heat tuloy, hot flashes, kung tawagin. Oo.
2: Definitely.
1: Tapos pabago-bago daw yung mood. So parang feeling ko wala pa naman ako doon. Medyo nagsusungit daw, may mga ganon. May pagsusungit.
0: Lagi masungit?
1: Oo, depende sa bilog ng buwan. Kung anong-ano. Diba? Minsan kasi buo yan, minsan hindi. O, pero good morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Ano po bang pakiramdam na tayo'y nandito pa?
2: Hindi na ito normal.
1: Ginugulo mo kami. Oo, pero kahapon may nagsusungit, ha? Oo, ha? May nagsusungit. Saan? Ka. Doon sa Senado may nagsusungit.
0: Nagsusungit? Oo. Bakit?
1: Nagtanong yung isang reporter natin yun, eh, no? Si May Ann Los Baños yata ulit ang nasungitan kahapon.
0: Akala ko si Sandro.
1: Hindi, yung sa Senado, yung sinasabi ko.
0: Kahapon si Sandro nagsungit din.
1: Ah, nagsungit din?
0: Oh, kasi may nagtanong tungkol doon sa sinasabi ni Leviste. Tungkol doon sa NOOE ng Jensan.
1: Ay!
0: Anyway, hayaan na po natin kung nagsusungit sila. Ay, dahil tao din ho naman.
1: Nagsusungit kahapon, totoo yan.
0: Tao din ho naman itong mga kagalang-galang natin na mga mambabatas.
1: Alam mo, maiintindihan ko, kung araw-araw silang nagtatrabaho, magsusungit sila kasi mapapagod sila. Pero yung galing kayo ng bakasyon, o kaya hindi kayo pumapasok. Tapos pagpasok mo, di ba, nagsungit ka bigla, nag-leave ka, tapos pagpasok nagsungit. Mahirap yung ganun, partner.
3: Tumulong na lang kayo.
1: Okay, sorry po. Sorry. Sige.
0: Anyway, so mamaya yung binabanggit mong pagsusungit na iyan, yung nangyari po kahapon in the Senate, no? Ako, mamaya na pag-usapan natin to, no? Yung sa sitwasyon ngayon, kahapon nung nagkaroon na po ng mga binabanggit po ng mga diskusyon tungkol sa mga panukalang batas, maganda po yung tangkilikin natin ho, yung palitan ni Risa Ontiveros tsaka ni Ma'am Pia Cayetano, ha. Ako sa akin, may mga punto po na valid roon na dapat talagang pag-usapan. Kaya mamaya, himayin po natin yan. At ngayon po, ang pinakamainam nga na pagtangkilik dito po sa nangyaring ito sa Senado, ay una, kahit papaano po, no, resolve na po itong isyong ito. Although, kahapon din, kunin mo yung statement nitong si kaibigan mo, si Ma'am Loren.
1: Si sister, si Mare, si Mare Loren.
0: Doon sa kanyang pag-nominate kay Ginoong Cayetano bilang minority leader, may sinasabi siya, without prejudice doon sa pending case sa Supreme Court. So, it follows na kumbaga, hindi sila magwi-withdraw ng kanilang petisyon at sila umaasa na hahantong pa rin sa desisyon ng Supreme Court yung kanilang petisyon, no? So magandang punto po yun. Pero doon po sa sitwasyon na ganon, na resolve na po ito so far, ano? Itong leadership in the Senate at yung pong kanila pong paghahalal, no? Ngayon wala nang question, no? Eh, sabi nga, 13 na yan, eh. 13 na yan. Okay, so ngayon, ang pinakamainan po dito, yung check and balance sa minority at saka sa majority. With all due respect to everyone, yung pong kanilang pagbabantay sa isa't isa, wag lang maging obstructionist. Iba ho namang usapin yun. Kaya yan po kahapon ay naging maganda rin pagkakataon, mamaya papaliwanag ko po yan, doon sa punto po ng kanilang pong pagbabalangkas ng isang napakahalagang batas. Yung nga po yun, ang atin, maganda rin po yan na

0: Pero ngayon na nagbabantay, naghahanap ika nga po ng mga dapat na pong maipaliwanag at ika nga po'y maituwid na mga panukala na minamadali. Kung ano po yan, mamaya po naman. O sige, this morning mga kapatid, let's say thank you. Salamat Panginoon sa aming pong pagbangon pa rin today. Thank you po Lord sa biyaya po ng pahiram na buhay. Gabayan niyo po kami sa aming pong himpilan ng aming pong mga manggagawa. Ang lahat ng mga ama, ng mga ina, ng tahanan na ngayon po'y muli. Haharap po sa hamon ng trabaho Lord. Biyayaan niyo po kami ng lakas ng aming pangangatawan. Pawiin niyo po ang aming mga nararamdamang sakit sa aming katawan at yakapin niyo po ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na po ang mga may karamdaman. Lord, kayo na pong bahala sa mga biktima po ng kalamidad. Naway patuloy pong umagos ang mga tulong para sa kanila. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig na sa mampumpanig ng mundo. Kayo na pong bahala sa aming inambayan. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. And Lord, thy will be done. Mahal na Panginoon, muli po kami pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Salamat na marami. O Ben, mga kapatid, una po sa lahat ay congrats kay Nanay Christy Baga. Champion ng Barangay Ginebra sa PBA Commissioner's Cup kagabi.
1: Congrats po sa lahat ng mga fans ng Ginebra. Oo, at sa mga umiiyak po ngayon na fans ng TNT Dropang 5G. Better luck next season na lang, next conference.
0: Ganun naman talaga, ano po. Oo. Sabi nga, bilog ang bola at pagbibigay pugay din po sa ating naturalized player. Na bagamat siya po ay naturalized, na import pa rin siya ng Ginebra dahil sa edad na 38, ika niya nagampanan pa din daw po niya ang kanya pong misyon. Sabi niya, mangiyak-ngiyak daw, sabi ni Nanay Christy, si Brownlee, sa pagsasabi na 10 years ago, no, nung siya ay napasok nga po sa PBA, hindi niya akalain na sa edad niyang 38, nakapag-deliver pa rin siya. Para po sa mga fans ng Barangay Ginebra at sa basketball fans at maging, of course, no, sa management daw ng team nila na sa edad na 38, yung iba hon baka may pagdududa na.
1: Oo,
0: na kaya pa hong mag-deliver ng maayos at makapagbigay ng championship.
1: Yes, yan ang magpapatunay na talagang kalabaw lang ang tumatanda. Kasi aminin naman natin, sa ganyang klase ng sport, pagka talagang habang nagkakaedad ka, nagkakaroon ng kumbaga, pagbaba ng kumpiyansa para sa ibang mga atleta.
0: Nagkakaroon talaga ng depreciation.
1: Doon sa ganung klase ng trabaho, mahirap yun kasi very sport. Yung athletic kasi yun physical naman. Na katawan ang ginagamit doon. So wala talaga yan sa edad mga kapatid. Doon natin mapapatunayan yan.
0: Bata pala sa'yo si Brownlee, no?
1: Magkasing edad naman. Grabe ka naman. Pareho pala kami ng edad. Ngayon ko lang nalaman. Nakakailang championship na ba itong si Brownlee sa Ginebra? First time ba ito?
0: Siya ang pinakamaraming championship.
1: Wow.
0: Sa kasaysayan po ng lahat ng mga imports. Ano?
1: Sa PBA. Galing.
0: Okay. Sige po. So mga kapatid, ano po? At today, ang dami po natin mga pag-uusapang importanteng issue. Ipapaliwanag ng mga mahalagang bagay po para po sa inyong kaalaman. And then, of course, no, mga usapin pong pampolitika pa rin dahil, kumbaga, ang ating mga kababayan po, pag pinag-uusapan mo yung halimbawa, yung kahapon, yung daming, yung artificial daming, bibihira ang interesado. Not until and unless ikaw ang mabiktima ng landslide. Kahapon po, malaking balita yun para po sa mga lugar na tinamaan po ng pagyanig. Ano sinasabi ng taga-DENR? Ilan ang identified nilang mga lugar na kung saan po meron na ngayon artificial dam? Ang simple pong paliwanag dito, sa kabundukan po, merong nagiging uka, malaking uka, at yung uka na yon ay maaari pong maimbakan ng tubig. At habang tumatagal po na napupuno siya ng tubig, may posibilidad na yung pong uka na iyon, yung paligid nun bibigay at dadaloy doon sa ilang pang uka pababa ng bundok. yung po yun.
1: Nagkakaroon ng mga pansamantalang dam na delikado po pagka may mga aftershocks, mga pagyanig at lalo na malakas na pag-ulan. Kahapon, sa ugnayan natin sa kanya, ang binabanggit po niya, merong pito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Binigay niya sa akin yung mga eksaktong barangay kung saan po mismo yung mga may nakita po na mga river dams. Sa Barangay Patulang, Barangay Sugal, Barangay Malalan, Barangay Molmol, Barangay San Isidro. Diyan po yan ulit mga kapatid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Meron pong apat sa Glan Sarangani, Barangay Sufatubo, Barangay Kalpidong, Barangay Ilaya at Barangay I. Aligado. At meron din po dyan sa Malapatan Sarangani sa Barangay Sapu Padido. Ang binabanggit kahapon ni Sir Kevin Garas ng MGB, si Dr. Kevin Garas, importante po ang role ngayon ng ating mga lokal na pamahalaan para po sa forced evacuation na nitong mga nabanggit na lugar na ito, ha. Baka po nakikinig kayo sa amin dyan, mga taga Davao Occidental, mga taga Jensen at Sarangani. Importante pong makaalis na yung mga tao dun sa ibaba ng lugar na nabanggit, dahil binanggit niya kung sa pagtataya nila kung gano'ng kabilis pag nagkaroon po ng flash flood. Delikado po ito.
0: Papel po ngayon yan ng LGU, no? Yung pong forced na relocation. Papel po ngayon yan ng LGU. At sana nga po, hindi pa ho maghintay na naman ng panibagong kalamidad bago tayo magising dito po sa peligrong ito. Alright, so kahapon pala si Senator Vince, no, na aming matagal na kinokontak.
1: Ano ba, Secretary Vince, talagang nalilito eh.
0: Ano ngayon siya, no?
1: O medyo parang di siya, parang hindi nakapagpapagupit at nakapagsusuklay ng buhok ngayon siya, si Vince, no?
0: Mukhang maraming sakit ng ulo. Sa PGH project na umano ay yung kontratista, joint venture po ito sa kumpanya na may kaugnayan pa rin kay Zaldi.
1: Oo.
0: Okay. Nanggagalaiti siya kasi ilan lang ang tatrabaho at taon nang nakatenga ito. So tanong dito, okay, so anong balak nilang gawin, hindi ba? Kung ito po ay proyekto ng gobyerno na naman, ito po, at nanggagalaiti yung kalihim ng DPWH. Secretary Vince, kung nakikinig ka ngayon sa amin, panay ang tawag po namin sa inyo para nga po makahingi po ng panayam kung paulakan niyo po kami. Anong balak niyo dito? Kailan po dito mag-take over na ang gobyerno at pagmultahin yung kontratista? Kung klarong-klaro na po yung delay sa project, ang pagkatagal naman na proyekto. Yan po yung napaka-importante kasi yung PGH, yung may Taft Avenue na yan, binabaha lagi yan. Ngayon po natag-ulan na naman, eto po. Ba't di ho natin papanagutin itong mga contractor na ito? After all, si Saldi Niño, wala na naman dito. Okay, ngayon, speaking of pagkatagal-tagal, ito ho, kukuha lang kami ng buwelo dito. May statement na po itong si Senator Camille Villar kahapon po, binasa ni Natatanging Malinenya. Na
1: anong Malinenya?
0: Malinenya.
1: Malinenya.
0: Panihatching ko.
1: Oo, Malinenya. Oo.
0: Bakit ako na-hatching?
1: Tuwa yung award na yan. And I'm very proud to be a Malinenya.
2: Malibasa kasi may mahalaga kayong adik.
1: Hindi po. Bawal yan sa Manila. O sige, ituloy mo yung kay Camille Villar. Medyo nagsungit din yan kahapon. Doon sa isa sa mga reporters, nakita ko kasi yung mga video feeds kahapon. Biglang tumatalikod sa reporter pala ito pag na-interview.
0: Sino ba naman hindi magsusungit? Hindi na nilahawak ang Environment Committee.
1: Oo nga, nakay ano na pala. Idol Senator Rafi. Sana matupad ang kanyang pangako.
0: Kahapon po, binasa ni Chacha yung statement po ni Senator Mark Villar sa pagtanggi sa sinasabi ni Ombudsman Boying na paiimbestigahan niya yung kaugnayan umano ng magkapatid na Villar dito po sa pagkaantala ng napaka-importanting proyekto po ng DOTR, LRMC, na tren yung pong LRT1 extension project all the way to Cavite. So ito ho yung kanyang pagtanggi. As we promised, ano po, kukunin po namin ang kanilang panig. At ako nga po, hanggang ngayon, ay humihingi ng panayam po, specifically po, kay Mark Villar na nasa abroad raw. Kasi nakabi po yung nangalap na po ng informasyon dito. At meron na po tayong mga sapat na informasyon para ito'y talakayin. At dito ho, importante na makakuha yung panig ni Ginoong Villar. No, kung papayag po siya sa isa pong maayos, mapayapa, mahinahon, at malalimang panayam. Okay, ito yung statement ni Ma'am Camille.
3: Statement of Senator Camille Villar. I deny any allegation that I intervened influence or obstructed the alignment or implementation of the LRT 1 extension project. I have not had any participation in any discussion, deliberation, or meeting relating to the LRT 1 extension project, either in my personal capacity or as a senator. I welcome any fair and impartial investigation into this matter because I am confident that the facts will establish that I have acted within the bounds of my duties as a public servant.
0: Para. Okay.
3: From Senator Camille Sige. Villar.
0: Sige po.
3: Kumbaga sa madaling salita, wala akong kinalaman dyan.
0: Sige. So, ano ho ba itong kontrobersyang ito? Sana nga po ang ating butihing ombudsman ay ituloy ang malalimang investigasyon dito. Kasi sa ngayon, sa halip po na ito'y napapakinabangan na nga. Kasi yung pong LRT 1 extension, hanggang sukat lang, di ba boy? Hanggang Jose Abad Santos lang. Dapat didiretso na po yan hanggang dun sa Nyog, dyan po sa Cavite. Natigil ito. Alam nyo kung gaano po kaiksi lamang itong tren na to. 11 kilometers lang ito eh. 11 kilometers por Diyos por Santo. Ano ba yan? Hindi ba? Bakit hindi po ito matuloy-tuloy? Eto nga. Oo, may balakid. Yung balakid na yon ngayon, ang isa sa malaking problema sa sinasabing right of way yung dadaanan po ng RILES, babalikan natin yan kasi nag-research po tayo, pati yung mga unang hearing na ginawa sa Kamara, ano ba ang report dito ng DOTR. Si Secretary Banoy humihingi ng 2 araw para daw ho niya balikan tong isyong ito. Ginagalang ho naman natin yon.
3: Understandable. Okay. At least pagka pumayag siya sa panayam, alam na rin niya yung issue.
0: Basta po, Sec Banoy, wag ho kayong mag-alala kasi alam po naman namin na wala kayong kinalaman dito po sa punot dulo ng problemang ito. Ngayon kayo po ang sumalo sa problema. Pero naiintindihan ko rin po, you need to establish all the facts para po matalino yung masasagot ang ating katanungan. Tama. Kasi nga po, may research na po kami dito sa lahat po ng mga pinanggagalingan ng istoryang ito. Ito po yung halimbawa na kapag ho, mga kapatid, ano ho, ang gobyerno unang-una ay hindi nagpaplano ng maayos. Pangalawa, ang gobyerno, ang mga desisyon ay pinakikialaman ng mga makapangyarihang mga tao na bibimbim po ang proyekto. At yung proyekto, matuloy man ang makikinabang na yung mga makapangyarihan tao. Maganda pong example ito, itong isyong ito. Pero samantala, mga kapatid, sa oras na 6:29, ang dami yung ating mga pag-uusapang isyong pambayan today. Bisperas nga po ng Biyernes. At ang ating pong tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Mangustin with Zantone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Kapeng Mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug. At mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape. Mangustin sarap. Handa na po kami para ihatid ang
3: News 5 FM.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
5: Hi schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
6: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ay na VIPs, Very Important Problems.
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
8: Yan ang mukhang balita.
9: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa mga lahat.
8: sa ilang lugar dito. Sana lumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Shulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Valdesancho po.
21: Ben Taringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halid

0: by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Si ano ba, Ma'am Maricel ay kasama ni Pangulong Marcos sa Kazan?
2: Yan, hindi ko sigurado.
0: Walang reporter na kasama?
2: Dapat, oo. May kasama sana, no? Sa kanyang
0: kasi
2: punta.
0: Meron pong Asian Leader Summit, no, with Russia. Diyan po sa Kazan. Ito po isa sa mga makasaysayan pong bahagi ng Russia. At may meeting sila kay Putin, no? Ano kaya, mapag-usapan kaya ni Vladimir si Tatay D? Tatay Diggs.
2: Close ba si Tatay D at si Vladdy?
0: Oo,
2: super dikit sila, Teddy Kids.
0: Medyo, di ba, more on, ang matanong kaya ni Vladdy si Ginoong Marcos.
2: Oo.
0: Ang ginawa mo kay Tatay Diggs ni Marcos.
2: Oh, kasi kung talagang brother sila, itong si Vladdy at si Tatay D, matatanong niya yan. Kung brother sila ha, syempre ikaw ba kung may brother ka na dinala sa dahig, hindi mo ba tatanungin yung bagong pangulo na pupunta?
0: Oo. Kasi
2: ano nangyari?
0: Di ba meron ding areswaran si Putin? Meron ding areswaran.
2: Ayun na nga. Oo. From ICC.
0: Oo, baka sabihin ni Vladdy, are you here to arrest me? Okay, anyway. Mga kapatid, maganda umaga po sa inyong lahat. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako po si Zarina Guevara.
3: Good morning!
0: At ngayon po unang-una sa ating mga tampok na balita, inihalal na po bilang bagong Senate President si Senador Wing Cachalian sa special session ng Senado kahapon. 13 senador po ang dumalo sa naturang pagdinig na ipinatawag ni Pangulo Marcos Jr. matapos nga pong dumalo si Senador Joel Villanueva. Nahalal naman bilang bagong Senate President pro tempore si Senador Tito Soto at Majority Leader si Senador Mig Subiri. Sa sesyon po na rin, inanunsyo ni Senador Ping Lacson na siya'y pagod na. At lagi daw pong nawawala ng kaibigan at magkakaroon ng mga bagong kaaway, kaya nais niya pong bitawan na ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon po'y nananatiling chairman pa rin ng komite si Senador Erwin Tulfo. Pinag-aralan din daw ng komite ng kasuhan si dating Congressman Mike Defensor na nag-organisa ng umano'y flood control hearing na nauwi sa press con. Hindi naman dumalo sa sesyon ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, pero sila po'y naging present sa confirmation hearing po at plenary session ng Commission on Appointments kahapon.
2: Samantala, nakatakda namang ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Ping Lacson, bunsod daw ito ng background ni Escudero bilang abogado at sa karanasan niya sa mga nagdaang impeachment trial. Pero paglilinaw niya, pwede pa itong magbago dahil si Senate President Wing Cachalian ang nagmungkahi nito. Dati nang nag-preside sa impeachment court sa Escudero noong nakaraang taon nang nakaupo siyang Senate President. Itinanggi naman ni Lacson na kasama ito sa negosasyon sa paglipat ni Escudero sa mayorya. Aba, ang tila, bilis natin nakalimutan ng fourth with, ano?
0: Tila po naman mainit daw ang ulo kahapon ni Senador Pia Cayetano nang siya'y dumalo sa sesyon ng Senado. Pagdating pa lamang po sa Senado ay masama kaagad ang timpla ng senadora sa mga katanungan ng media kaugnay po ng pagpapalit ng liderato.
4: Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po?
5: May 13, di ba? Okay. Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the constitution?
6: Article
5: when you have
6: 13,
5: yun lang. So, yeah. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
4: Opo.
5: Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, no problem.
4: Okay.
5: That's just how it is.
4: Thank you, ma'am.
0: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yan po ang tinig ni Senador Pia Cayetano. Sa kabila niyan ay agad po naman siyang dumalo sa pagtatalakay ng ilang panukalang batas sa plenaryo. Dito nga sila nagkasagutan ni Senador Risa Ontiveros na inis si Cayetano dahil sinarhan na raw po ang amendments period kahit na nasa listahan pa sila ng mga magmumungkahi ng pagbabago sa isang panukala. Naayos din po ang lahat matapos nga pong tanggapin ang kanyang amendment na dapat daw po'y merong mental health at psychological support ang barangay health workers. Pero dama pa rin ang tensyon.
7: Thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
8: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that there were...
7: I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there.
0: Yan po ang sagutang tinig na Senador Pia Cayetano at Risa Ontiveros. Mamaya po ating pag-uusapan yung isa pang panukala kung saan po nagkaroon din ng kanila pong sinasabing pagdidiskusyon.
2: Samantala, humarap naman sa Ombudsman ang lima po sa umano'y 18 bagman ni Zaldi Co. Para ito sa pagpapatuloy ng investigasyon sa alegasyon nilang naghatid sila ng mali-maletang pera sa mga dati't kasalukuyang opisyales katulad po ni Senator Chis Escudero, Senator Kiko Pangilinan at Montulfo. Gayon din sa iba pang mga personalidad. Itinanggi naman ang mga nabanggit ang paratang paglilinaw po ng Ombudsman masyado pang maaga para masabing didiretso sa korte ang alegasyon.
0: Sa ibang mga tampok na balita po, may lookout bulletin na order po sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Sa nilabas pong immigration lookout bulletin na naturang kagawaran ng katarungan, kasama rin po sa pinababantayan ang dating team manager ng Koponan na si Epo Kimpo. Alertuhin po ang mga otoridad kapag nagtangka silang lumabas ng bansa. Kahapon nga po, humarap po na rin sa NBI ang mga Ateneo basketball players para nga magbigay ng kanilang mga pasalaysay sa nangyaring trahedya sa training camp sa Aurora. Sa iwalay pong investigasyon naman ng PNP-CIDG, lumalabas umano na hindi aksidente ang nangyari dahil sa nasa dagat daw talaga ang karamihan sa players nang mangyari po ang insidente. Hamon ng CIDG kay Baldwin, humarap po't magpakalalaki at harapin ang investigasyon. Samantala, mga kapatid, ang ating pong katanungan ngayong nga pong Thursday morning, Pilipinas, handa ka na ba? Pilipinas, may reseta ka ba?
2: Dalhin po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa ng mga world-class pharma experts. Katulad po yan ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Aba, sa mga nahahigh blood, gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
2: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
0: mapiliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
2: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Muli pong ating pagbubugay sa lahat po ng mga uring manggagawa na world class, of course, mula sa ating world class Rhea Generics. Good morning. 6:40. Mga balita sa lalawigan susunod na.
3: Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebu.
6: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
9: Sabay na love scam na. Ayan.
6: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
10: Ay, kasal na po pala siya.
6: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
11: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
6: Tutukan ng
12: Match Made with DJ Anna Ramsey.
6: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
13: Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.

0: good morning!
1: True FM.
0: Sa ating mga ka-true, mga ka-bravo, maganda umaga po. Yes, bukas ang ating pong pagbibigay po na pagkilala sa mga tatay na naghahanap buhay, kayo po ang ating pabida. Yan na ha, minimum 2,000 pesos na pwede pong isa, dalawa, tatlo, apat ang ating winners tomorrow. Abangan niyo po yan sa mga nagmamaneho po ng TNVS, sa mga nagmamaneho po ng taxi. Kayo ang ating bibida bukas.
2: Yan.
0: Salamat na sa inyo pong pakikinig po sa aming programa. Marami akong nakakausap na sinasabi nga po, pagsakay sa taxi, nakikinig po sa 105.9 True FM. So thank you very much.
3: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat
4: po. Maya, patingin natin sila.
0: Oo,
4: yung mga nasakyan ng mga kakilala natin.
0: Yes, oo. Alam po namin na kayo po'y laging kondisyon. Kondisyon ba as in hindi sinasabihan ng ganire yung excuse me. Bigo ka na naman ba? Kung gayon, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement po, men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya lagi itotolo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement po, men. Ang bagsik mo.
4: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataligya!
0: Good morning kay Daddy Samson Go at kay Daddy Rene Chua at kay Daddy Buboy Romero. Mga kabravo, good morning! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Samantala mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ang contractor at may-ari po ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ayon sa ahensya, 11 milyong piso ang dapat na bayaran ng may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at ng contractor nitong Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Ang higit 10 milyong piso ay dahil daw sa paglabag sa occupational safety and health standards. Habang higit 1 milyong piso ay dahil daw sa paglabag sa labor standards. Ipinaubaya na rin ng DOLE sa NBI at Angeles City LGU ang pagsasampa ng kasong kriminal. May 24 nang gumuho ang 9 na palapag na gusali. Aabot po sa 30 ang natagpo ang patay.
0: Samantala po naman, nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro nang dahil po sa kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin po ng deklarasyon na mapabilis ang pagpapalabas po ng pondo para nga matulungan ang mga apektadong residente. May mga deep well na po naman daw na itinayo sa naturang bayan para nga tugunan ang supply ng tubig. Pero bumaba daw ho ang kalidad ng tubig mula sa mga ito kaya hindi na magamit ngayon. Tiniyak ho naman ng samahan ng mga business owners na nanatiling normal ang operasyon ng mga resort, mga hotel at restaurant sa mga tourist destination sa naturang Puerto Galera.
4: Nahulog naman sa bangin ang truck na maghahatid sana ng ayuda sa mga biktima po ng lindol sa Don Marcelino, Davao Occidental. Kita po sa video ang pagbulusok ng truck sa pababang bahagi ng highway. Sa isa pang video, kita ang nakataob na truck. Nagkalat po ang mga karga nitong relief goods. Nagtulong-tulong ang mga residente rescuers na ilabas mula sa truck ang driver at ang pahinante. Ligtas naman ang kanilang kalagayan. Sa investigasyon, bigla daw nawala ng preno ang truck kaya nadisgrasya ito. Posibleng hindi rin daw pamilyar ang driver sa daan.
0: Dead on the spot naman sa pamamaril ang isang senior citizen na may-ari po ng isang tindahan sa lungsod ng Kidapawan. At ayon sa investigasyon, nagbabantay sa tindahan ang biktima nang pumasok ang gunman na nagpanggap na customer. Inalok pa raw po ng biktima ang suspect na maupo at magpahinga. Pero siya'y 3 ulit na binaril. Mabilis pong tumakas ang suspect, tangay ang gintong kwintas ng matanda.
4: Samantala, bangkay na po nang natagpuan sa ilog ang isang lalaking unang napaulat na nawawala sa bayan ng Tugunan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. May mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na isang fresh graduate. Ayon po sa kanyang pamilya, huli nila itong nakausap ng magpaalam na makikipagkita sa katransaksyon sa motorsiklo. Bigla na lamang daw nila itong hindi na kontak matapos ang ilang oras. Patuloy pong investigasyon para matukoy ang motibo sa krimen, ang kinaroroonan ng motorsiklo ng biktima at maging ang pagkakakilanlan ng salarin.
0: Sa oras na 6:46 in the morning, ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, good morning! Abay, nagreklamo ang mga chuper na hindi pa rin daw hubayad ang kanila pong mga service contracting na mga tinupad. na pagtugon sa programa ng gobyerno. Kahit po kasi halos isang buwan na matapos po ang programa, marami pa rin daw ang hindi nakukuha ang kanilang bayad. Ang isang kooperatiba ng mga jeepney na bumabiyahe po sa Muñoz Monumento sa Quezon City, nasa 1.3 milyon daw po pa rin ang hindi nababayaran ng LTFRB na pakikinabangan sana ng 70 mga tsuper. Bukod sa hindi pa sila binabayaran, tila nagiging dagdag trabaho po daw ang mga sinasabing paniningil ng gobyerno. Ang binabanggit daw po ng LTFRB ay tinitignan pa raw ng naturang biro kung paano masusolusyunan ang hinanakit ng mga tsuper.
4: Samantala, umabot po sa halos 30 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan po ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa datos po ng NDRRMC, nasa 29.8 million pesos ang agricultural damage sa Davao del Norte at Davao del Sur. Nasa 14 na munisipalidad naman sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity. Sa Cebu City, naitala po sa 13 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ng matinding init. Sa isang barangay, nabulok sa palengke ang mga produktong hindi na naibenta. Natutuyuan din ang lupa ang mga magsasaka dahil sa kakulangan sa tubig, lalo't madalang bumuhos ang ulan nitong mga nagdaang buwan.
0: Sinisili po naman daw ng Bangko Sentral ang downtime kamakailan sa Digital Banking Bank of the Philippine Islands of BPI. Nagsimula daw pong aberya noong pong linggo nang magreklamo ang ilang mga users nito na hindi makapag-login sa app o website ng BPI. Noong Martes po nang tuluyang naibalik sa normal po ang mobile app ng online na nakaranas po naman daw ng issue sa network connectivity. Titignan din daw po ng BSP kung kailangan ng supervisory action para matiyak na hindi na mauulit ang insidente.
4: Samantala, nakikita pong isang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na pinaka makikinabang sa inaasahang pagtatapos ng gera sa Middle East. Ayon po sa Nomura Global Markets Research, bibilis ang paghina ng inflation o ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo. Sa pagtataya po ng Nomura, posibleng maitala sa 5.5% ang average inflation para sa buong taon. Sa kabila po yan ang inaasahang pagbagal ng inflation. Naniniwala po ang Nomura na patuloy magtataas ang bangko o ang Bangko Sentral ng kanilang interest rates.
0: Balak ko naman daw ng Lufthansa Technic Philippines na palawakin ang aircraft maintenance facility nito doon sa Clark Air Base. Ayon po sa Bases Conversion and Development Authority, milyon daw pong dolyar ang ilalagak ng Lufthansa para magpatayo ng panibago pong pasilidad sa Clark International Airport na meron pong lawak na 157,000 square meters. Inaasahan din po makakalikha ito ng 1,200 trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan po magsisimula ang operasyon nito sa taong 2028. Good morning kay Engineer Alvin! Oh, gumising ka ba na maaga, Alvin? Kay Architect Hannah, ha? At sa lahat po ng mga engineers and architects, magandang umaga po sa inyong lahat sa mga nasa construction business. Ang ating laging paalaala po kapag pinag-uusapan natin yung standard, ha? Sa pinagkakabitan po ng ating mga kisame dinding, wala nang iba sa Jaya Max ka na. Setting the standard in light steel frames. Yan po ay certified ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan nga ng ating mga kisame, mga dinding, Jaya Max light steel frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. Jaya Max light steel frames. Tanong po sa mga nakakaalam, pagdating mo doon sa mga tindahan, ha, sa mga hardware, ang hinahanap ko, Jaya Max lang, wala nang iba. Jaya Max light steel frames, mabibili yan sa 77 Consumer Sales Ventures Corporation, dyan po naman sa Molave, Zamboanga del Sur. Ay talaga naman, ha? Hanggang Zamboanga del Sur, of course. 77 Consumer Sales Ventures Corporation, Molave, Zamboanga del Sur. O diba? At sa Magadan Hollow Blocks Trading, sa Poblacion Jimenez, Misamis Occidental. Ay yun, oh! Magadan Hollow Blocks Trading, Poblacion Jimenez, Misamis Occidental. Salamat na marami, ha? At ang Jaya Max ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Thank you!
1: Good morning!
0: Sir Johnny Nang, maganda umaga po sa inyo and happy Father's Day, sir! Pati kay Sir Raymond Son ng Jaya Max, good morning! Ngayon sa ating mga balita po naman sa abroad.
4: Nagbabala po ang Center for Disease Control and Prevention ng Africa na posible daw na maranasan ang pinakamatinding pinsala kasunod ng patuloy na Ebola outbreak sa bansang Congo. Ayon sa ahensya, posible itong umabot ng bilyon-bilyong dolyar kung hindi nito matutugunan ang mapaminsalang sakit. Sa huling tala, umabot na po sa halos 200 ang kumpirmadong nasawi sa African country, habang higit 800 ang kumpirmadong kaso. Nagugat po ang pagtatayang yan matapos ang kaparehong projection ng Center for Disease Control ng Amerika noong naapektuhan ang mga bansang Guinea, Liberia at Sierra Leone noong 2014 hanggang 2016.
0: Matagumpay po naman ang ginawang lung transplant kay Norway Crown Princess Mette Marit. Ayon po sa Royal Norwegian Palace, patuloy po na napapagaling si Princess Marit. Bago yan, noong pong June 5, gaya po ng normal na civilian ay nasa waiting list din si Marit. Bahagi pa rin po ng proseso sa pagsasailalim sa kanya po ng lung transplant. 2018, nang ma-diagnose sa naturang karamdaman na pulmonary fibrosis ang crown prince na si Prince Hakon.
4: Patay naman po ang isang climber sa Yemen matapos mahulog habang inaakyat ang crater ng isang bulkan. Sa investigasyon, inaakyat po ni Al-Kaka Ibn Antar ang matalik na bahagi ng bulkan sa Daleh province sa Yemen nang bigla po itong nadulas. Nahulog po ang climber sa higit 100 metrong taas ng bangin at nasawi. Narecover ng mga rescuer at diver ang 11 biktima sa ilalim po ng tubig, pero inabot sila ng 4 oras na retrieval operation.
0: Nilamon po naman ng malaking sunog ang isang bodega doon sa Paris, France. May git na 100 bumbero po ang nagtulong-tulong para apulahin ang apoy. Mabilis pong kumalat ang naturang sunog dahil po sa puro furniture at kitchen equipment ang laman ng bodega. Wala pong naiulat na nasugatan sa naturang insidente, pero inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog doon po ngayon sa bayan ni Zaldico.
4: Ah,
0: sa Paris, France daw, di ba?
4: O, nandun nga siya at nag-apply po ng asylum.
0: Sige.
4: Sa ibang balita naman, mga kapatid, may ilang namata ang barko na dumadaan na po sa Strait of Hormuz sa gitna ng napipintong pagpirma sa peace deal ng Amerika at ng Iran. Mahalagang lagusan po ng supply ng langis ang Strait of Hormuz, kaya bahagyang tumaas ang presyo ng krudo sa world market nang sabihin ni US President Donald Trump na hindi pa rin pinalang kasunduan at may posibilidad pa rin matuloy ang gera. Inaasahan namang bababa din kalaunan ang presyo ng langis sa world market oras na mapirmahan po ang kasunduan sa Switzerland. Inaasahan po bukas ang pirmahan, hindi ba? Araw ng Biyernes po yan.
0: Alas 6:54 po. Sana nga po'y wala na hong mga pagbabago sa isip ng mga leader ng mga bansang ito na nag-aaway-away at matuloy na po ang kapayapaan. Samantala nga po, ngayon sa mga fans ni Nanay Christy Fermin, thank you! Good morning sa mga Good Samarites!
4: Sa balitang entertainment, ipinakita na po ang gaganap na Annie Batong Bakal sa Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical. Yan po yung walang iba kundi si Atasha Mula. Kaminado po si Atasha na napaiyak sa tuwa nang makuha ang role. Full circle moment daw ito sa kanya dahil nagmula po siya sa teatro. Marami raw paghahanda ang ginagawa ni Tash sa ngayon para sa karakter. Nag-voice, dance at acting lessons daw siya para rito. Naunang pinasikat ni national artist Nora Honor ang naturang karakter sa pelikulang Annie Batong Bakal. Itatanghal po ang Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical sa Newport Performing Arts Theater sa Setyembre.
0: Samantala, sinagot po naman ang dasal ng Philo Army dahil po ang BTS Arirang Concert ay meron ng Day 3 sa Pilipinas. Inanunsyo po ng Live Nation PH ang Day 3 ng BTS Arirang World Tour sa Philippine Sports Arena. Nagaganapin po on March 16. Nauna nga pong na-sold out ang Day 1 at Day 2 ng naturang konsyerto ng Global Superstars. Magsisimula po ang Army Membership Presale para po sa third day sa Biyernes at general on sale naman sa araw po ng Sabado. Nagkakahalaga lang naman pagkamahal naman ng ticket na ito ay ron 7,500 pesos ang pinakamura. Aray ko. At 25,000 pesos po ang pinakamahal daw po na ticket.
4: Naku, fitter ako dyan eh.
0: 25,000.
4: Tignan nyo na lang ulit kung sino mga makakakawa ng tickets dito sa Day 3, ha? Puro VIP eh. Ito mga kapatid. Oo, di bale. Sa TV na lang po kami manonood.
1: Tulog ko na
4: lang yan. Oo, sige. O, ito mga kapatid. Ang aming, anong tawag dito, si Nia, malamang, nakaabang dyan. Fan siya nito eh. Oh, ito pa mga kapatid, mananatili na raw sa Pilipinas si The Good Doctor star Inigo Pascual matapos nga po ang kanyang Hollywood stint. Inilarawan ni Inigo na magandang experience ang pag-arte sa Hollywood. Hindi raw malilimutan ng aktor ang karanasan niya doon. Naging posible lamang daw ang Hollywood stint dahil sa career na binuo niya rito sa Pilipinas. Bukod po sa The Good Doctor, mapapanood si Inigo sa pelikulang Drags to Riches kasama sina Christian Bobles at Elijah Canlas.
0: Nakagraduate po naman daw sa college ang singer na si Angeline Quinto. Siya po ay meron ng degree ngayon, Bachelor of Science in Business Administration.
4: Galing.
0: Major in Marketing Management mula sa Immaculada Concepcion College in Quezon City. Pinagsabay po ni Angeline ang pag-aaral at ang pagiging nanay sa kanyang dalawang mga anak. Inialay niya ang kanyang bagong achievement sa kanyang mama Bob na nasa langit na. Matapos po ang graduation, naghahanda ho naman si Angeline para po sa 15th anniversary concert niya sa Araneta Coliseum happening on August 12.
4: Samantalang kinumpirma na ni Spider-Man actor Tom Holland na kasal na po sila ng kanyang longtime girlfriend na si Zendaya. Nagtanong o natanong si Tom sa interview sa Esquire tungkol sa kumalat na AI-generated images ng umano'y kasal nila. Akala raw ng lola ni Tom, hindi siya imbitado sa kasal dahil nga sa mga larawan. Pero ang gitna ng aktor, present daw ang buong pamilya niya sa nangyaring kasalan. Tikom naman ang bibig ni Tom tungkol sa detalye ng kasal. Tinawag niya namang best friend si Zendaya na katuwang niya sa buhay. Happiest daw si Tom kapag kasama si Zendaya. Sa ngayon, mapapanood po ang dalawa sa bagong Spider-Man movie na Brand New Day na ipalalabas na po sa Hulyo.
2: Mabuhay ang bagong Pilipinas!
0: Ito ho na naman sila, Mr. President. Opo, at kay Vice President, good morning din po sa inyo. Sa mga kampo ni Marcos Jr. at ni VP Duterte
4: VP
0: Carpio.
4: Sana.
0: Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman sila.
4: Gising
0: araw,
4: na sila.
0: Araw.
4: Oo, bakbakan sila sa comment section.
0: Ay, talaga naman.
3: Mahal na mahal ng unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
4: Partner, tignan mo naman oo. Yung isang ang I love you, dyan balikan natin nung sweet pa sila. Ano ulit? Oh, di ba nag-I love you pa yan?
3: I love you, BBM!
4: Oh, ay, kaya lang, nitong nakaraang araw, walang hiya na ang tawag. Ano na yung tawag? Meron ka ba dyan, Erwin? Ay, wala. O, sige, next time. Ay, oh, di ba? Sabi ni VP Sara, from I love you to WH or walang hiya?
0: Tapos, tapos, oo. Oh, oh. Tapos, galit sila. Ewan ko na lang.
4: Galit-galit na nga sila. Then, alam mo, ikaw, na-predict mo yan noon eh. Naalala mo? Na-predict mo ito. Naalala ko nung ano yan eh. Announcement true. Na ang panalo na nga po noon ay si VP Sara at si President Bongbong Marcos Jr. Si VP Sara. Sabi dito ni Manong Ted, siguro a week after announcement, nag-uusap kami dito off-air. Antayin mo. Mag-aaway ang dalawang yan. Ikaw kasi, ba't mo sinabi? Na-manifest mo tuloy. Nag-aaway nga. Paano mo nahulaan yun? Paano mo nahulaan?
0: Anyway, so ay alas 7 na po mga kapatid at panahon na po para magpaalam sa ating mga nagagandahang mga kapatid sa Good Morning Kapatid at sa mga viewers natin po sa TV5 at maging sa RPTV Girl.
4: Uy mga kapatid, hanggang alas 7 lamang po kami ng umaga ni Manong Ted dito nga po sa TV5. Bago po tayo mag-goodbye sa ating magagandang host at guwapong host dyan si GMK, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrin plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, meron din po sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Yan ang sikreto ni Tita Chacha kung bakit ang aking immune system ay talaga naman pagkalakas-lakas at pagka-fresh-fresh natin everyday. Nox naman o. Ikaw eh. Ikaw, kasasabi mo lang yung kaninang umaga. Nakalimut. Ang bilis mo talaga makalimut kahapon pala. So ngayon hindi na.
0: Ha?
4: Ngayon hindi na.
0: Pag-iisipan ko.
4: O sige, ikaw talaga. Oo. Pero ito sa mga kapatid natin dyan sa TV5, ha? Habang nag-iisip si Manong Ted dito kung fresh buo pa ako today o hindi, ang mga nanonood po sa atin sa TV5. Pwede po kayo manood sa amin dahil hanggang alas 10 kami ng umaga ni Manong Ted. Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19, yan po ang ating True FM TV. At napapakinggan din po tayo sa radyo, sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa lahat po ng iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. So paano mga kapatid, si GMK, see y'all tomorrow. Bukas, Friday na, thank God. See you tomorrow.
0: Alright, so maganda umaga din po sa lahat ng ating mga suki at mga kababayan dyan po sa Bangkok, Thailand. May mga nanonood po sa YouTube ngayon dyan sa Bangkok. Meron palang ano doon, konferensya ngayon.
4: Ba?
0: Oo, at nandoon si Sir JB Garganero.
4: Sir JB, ingat po!
0: So thank you, ha?
4: Oo.
0: At salamat naman at ikay nagpaparamdam pa rin.
4: Oo, ingat
0: kahit
4: po.
0: Kahit sa Bangkok, Thailand.
4: Mainit dyan for sure.
0: Saka pupunta dyan sa Bangkok.
4: Sasakay ka ba ng tok-tok? Oh, masarap mag-shopping dyan sa Bangkok. Nakatikim ka ba ng mga exotic food sa Bangkok, partner? Yung mga nasa gilid, yung nasa mga sidewalk?
0: Street food.
4: Oo, yung mga street foods nila.
0: Tagal na ako din ang akapunta ron.
4: Gusto mo balik tayo?
0: Hindi, ikaw na lang.
4: Naman parang ayaw mo naman. Ikaw
0: at
4: talaga.
0: Ngayon sa ating po Sports 5, sapat pong bakit?
4: Si Seth, favorite dun eh.
0: Patpong District.
4: Kwento niya sa akin yun eh. Seth talaga eh.
0: Nakapunta ka na ba dun, Aaron, sa Bangkok?
4: Ako hindi pa eh.
0: Sa Patpong District. Doon ako nakakita ng mga maliliit na mga turtle na lumalangoy. Hilo-hilo yung turtle eh. Yung lumalangoy dun sa palanggana. Ngayon sa ating Sports 5, naghari nga po sa PBA Commissioner's Cup ang Barangay Ginebra San Miguel. Tinalo po ng Barangay Ginebra ang TNT Tropang 5G sa Game 7, 88-76. Manong Tuts, ito po ang unang titulo ng barangay mula noong 2023. Gumamit nga po ng third quarter rally ang Gin Kings para makuha ang bentahe. Kinangkapong bumawi ng TNT sa huling yugto pero bigo silang magkaroon ng comeback. Nagtala ng 30 puntos, 14 na rebound si import Justin Brownlee para nga po sa Ginebra. Hiniram po naman na finals MVP si Scotty Thompson. Matapos po ang halos triple-double, 19 points, 11 rebounds at 8 assists at 3 steals. Yan, mabuhay at maligayang bati sa Barangay Ginebra. At para po sa TNT, well of course, no? Maligayang bati rin po dahil ang inyong journey ay napakahirap. Twice to beat ang NLEX. Ha? Napagtagumpayan nila.
4: Napaabot ng Game 7.
0: Ng finals. Oh. Alright.
4: Di bale, next.
0: Coach Chot, good morning po. Yes. And meron pa tayo isa pang conference.
4: Ayan. Bawi tayo dito sa susunod na conference. Samantala, ito po ang ikatlong finals MVP para kay Scotty Thompson. At para sa kanya, ito raw ang pinakamatamis na MVP. Aba, emotional daw si Scotty. Nang matawag lalo dito raw ay para sa kanya, ang pinakamahirap nga na napanalunan na titulo. Dagdag pa po dyan ang presensya ng kanyang mga anak na nakita siyang manalo sa kauna-unahang pagkakataon. Huling naging finals MVP si Scotty Thompson noong 2021 Governor's Cup. Suma total, nagtala po ng averages na 10 points, halos 7 rebounds, 5.4 assists at 1.43 steals sa serye si Scotty Thompson. Ano nangyari sa mata ni Scotty? Sa game ba yun? Sa game, grabe.
0: Part of the game, samantala sa kabilang dako po naman naniniwala sa TNT import Chris McCullough na hindi agad makakalimutan ang naging serye nila sa Ginebra. Bagamat nabigo, proud daw kasi si McCullough sa kanyang ipinamalas at ng kanyang koponan ay oo naman kasi huling hugot po ito eh. Pero hindi nga nila nadaig ang Ginebra. Nagambag po sa kasaysayan ang serye matapos nga po ang nangyari noon na Game 6 kung saan kapo ang score ng hindi bababa sa 50 puntos ang dalawang magkalabang import. Una nga pong beses na nangyari yan sa PBA sa loob ng 37 taon.
4: Samantala, sa ibang balita, muling tinalo ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kinaguri ang adopted tita na si Donna Vekic sa Berlin Open sa Germany. Grabe! Di kitan po ang laban ng dalawa. Napanood mo ba ito, partner? Pero dinomina ni Alex ang huling bahagi ng parehong sets para sa 7-5-6-4 na panalo. Pumasok po ng may bitbit na momentum si Vekic matapos magkampiyon sa Queen's Club Tournament sa London, pero hindi pa rin po siya umubra kay Alex Ayala. Unang tinalo ni Ayala ang Croatia noong Enero sa ASB Classic. Sunod na makakalaban po ni Alex ang second seed na si Elena Rybakina sa Round of 16 mamayang gabi.
0: At muli ho namang magtatambal ang tennis legends na sina Serena at Venus Williams sa darating pong doubles tournament ng Wimbledon. Ito ang pagbabalik po ni Serena sa naturang Grand Slam matapos nga pong mawala ng 4 taon. Kwento po ng 23-time singles Grand Slam champion, mga anak niyang si Olympia, ang kumumbinsing magtambal sila ng ating si Venus. 6 na ulit po na nagkampiyon sa doubles ng torneo ang magkapatid. Bilang paghahanda, maglalaro sa Berlin Open Doubles si Serena kasama ang kanyang partner na si Carolina Muchova. Ito, kahit na may edad na ito, no? Nakita mo naman din yung kanyang hambalos pag nag-serve ito.
4: O, kasi bumalik siya. Hindi ba kasi nag-retire na ito, tapos bumalik? O. Tama, kasi gusto niya daw na makita siya ng mga anak niya na maglaro. O. Pero grabe pa rin po yung palo. Mm. Parang paglalapit ka dun, patayang mukha mo.
0: Tsaka yung braso nito, nahahawig sa'yo.
4: Ay,
0: girl.
4: Yan ang gusto ko talaga. Actually, yan ang gusto ko, ha, sa totoo lang.
0: Ayan, oh.
4: Yung talagang ayan toned yung arms. Oh, teka, hindi ako ipinapakita eh. Direct pakita mo.
0: Nakita mo? Nakita mo yung ilalim ng kanyang kilikili?
4: Oo. Nakita niyo? Pinagmamalaki na. Ikaw, inuuto mo na naman ako eh. Hindi, napakita ko yung kilikili ko sa TV. Ikaw lang nakakagawa niyan eh.
0: Ba't naman kita utuin? Utu-utu ko naman talaga.
4: Nakita niyo yan? Di ba wala? Kaya nga nagpapaturo ako dito sa partner ko. Sabi ko, partner, gusto ko yung ano, yung parang yung braso mo na parang talagang, pakita mo yung muscle. So, pakita mo, flex ka ng konti.
0: Dali lang. Di ba ikaw lang
4: utukod dito? Yun ang sinasabi ko, sayang. Akala ko makakalusot eh.
0: Okay, tayo doon. Sige. Hindi, pero ano ha?
4: Wala pa nga. Matagal pala yung, daw yan. 2 years pa, yung pagpapamasel. Ganun nga gusto kong braso kay Serena. Yung talagang bukol. Hindi, yung para kang lalaki.
0: Unahin mo muna, magkaroon ka ng muscle sa mukha.
4: Bakit sa mukha? Paano mo i-work out naman yung muscle sa mukha?
0: Lalabas, hindi makapal ang mukha mo.
4: Ah, marami yan.
0: May muscle ka sa mukha.
4: Tayo dumagdag, marami na tayo niyan dito sa
0: Pilipinas. Sa mga panahong ito ay talaga naman sa lahat ng ating mga seniors lalo na ha, yung pong ang pakiramdam nag-OOA na. Si totoo lang ha, alalahanin niyo si papa, si mama niyo, lolo at lola ha. Kapag nag-OOA po, baka ho sabihin niyo nag-iinarte. Hindi po, sa mga nagkakaedad, marami na po talaga ang OOA. OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Yan pong OA na yan, baka naman osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpaka-OA pa. Natutulog ka, di ba? Biglang mayroong sasakit sa iyong paanan, sa iyong legs, sa iyong buto.
1: Tatanda rin kayo.
0: Alam niyo, baka naman po, yan nga, osteoarthritis na. Pero ang magandang balita, meron ng OsteoGuard.
4: Definitely.
0: OsteoGuard. Meron itong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, another leading drug stores. Pero mahalagang palala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganda umaga po kay Tatay Jerry Avena at kay Nanay Lolet Avena. Yan, araw-araw din po daw, nanonood po, nakikinig po sa atin. Mag-OsteoGuard din po tayo ha. And of course, again, good morning kay Sir Herman Panghulan, Bossing, at kay Jason Panghulan. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. Ngayon, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang yugto, ikalawang buhos ng ating mga pinakamahalagang balita sa
4: News 5!
5: Dito tayo sa totoo.
6: This is where the best in the country prove they belong.
7: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
8: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
9: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
10: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
1: be inspired and learn about the Word of God.
10: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
11: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
10: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: Olo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: True FM.
1: True FM. Good morning, Atty. Tiod. Ganda umaga sa iyo, ha? At sa ating lahat po ng mga suki. Araw-araw nakantabay po sa ating mga programa para po sa inyong inaabangan ng mga balita. Bago ho naman yan, muli pong ating paalaala sa lahat sa atin na lalo pong mahirap ang buhay kapag merong nagkakasakit po sa ating pamilya. Ay nako, true. Kaya nga po dapat ha, maging wais, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng ating gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing dekalidad yung gamot. Pero ingat din po sa mga sinasabing mura, sa pagpili ng mga mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya po laging ipinapaalala po sa atin ng Unilab na piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala po ng Unilab, piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat ng marami, Unilab. Sa inyo pong paglilingkod sa bayan. Thank you. Kabayan, good morning, kuya!
3: Good morning, kabayan!
1: Ayan, watching ka na ba today sa ating Signal Sulit TV?
3: Good morning, kabayan!
1: Good morning, kabayan! Bakit ka mangungupahan pa?
3: Kung pwede kang magkabahay na.
1: Kaya mo namang magkabahay.
3: Ayun pala. Good morning, kabayan!
1: Ganda umaga rin kay Rod Palapag. Maganda umaga rin po kay Tita Tess de los Reyes. Ang sisterhood po naman ni Boss MVP. Good morning!
4: Morning, Tita Tess!
1: At maganda umaga rin, ha? Kay Tita Tess and Lou Doctora ng Warong. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
5: Matapos nga po ang bangayan sa liderato ng Senado, Senator Win Gatchalian formal nang nahalal bilang bagong Senate President.
1: Kasunod nga po ng bagong Senate President, Senador Chis Escudero. Nakatakda ho naman daw ihalal bilang presiding officer ng impeachment court para po sa trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Samantala, Senator Risa Ontiveros at Senator Pia Cayetano nagkainitan sa plenaryo. Sa gitna po yan ang pagbusisi sa isang panukala.
1: Actually, dalawang panukala ito. At mamaya nga po, tunghayan natin ha, kung gaano po ka-importante yung talakayan na iyon. In all fairness, ha? Samantala, lima sa umano'y 18 bagman ni Zaldi ko. Kumara po sa ombudsman, kaugnay pa rin po sa investigasyon sa umano'y mali-malitang pira.
5: May-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, pinagmumulta ng dole sa kaliwat kanang violation.
1: At ngayon sa ating Sports 5, abay Barangay Ginebra Gin Kings, naghari na naman sa PBA Commissioner's Cup matapos nga pong talunin ang TNT Tropang 5G sa Game 7 ng Finals.
5: Sa balitang entertainment K-pop superstars na BTS, ay nagdagdag ng isa pang show sa kanilang arirang concert sa Pilipinas.
1: At muli po, good morning Sir Johnny Nong and Happy Father's Day!
6: Good morning!
1: Sir Ray Monson, good morning din! At maganda umaga kay Bossing Robert.
6: Good morning!
1: Good morning, Bossing! Kamusta ka na?
6: Good morning!
1: At maganda umaga rin po naman kay Ninang Tina Monson Palma at kay Mami Guring Santos. Good morning! Ngayon, narito ang ating ikalawang bukso, ikalawang buhos ng mga tampok na balita sa News 5.
5: Sa mga balitang pambansa, nakaharap na po sa bilateral meeting sa Kazan, Russia, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Sa pagpupulong po ng dalawang leader, personal na sinabi ni Putin na malaki ang nakikita niyang potensyal para palawakin ang pagsupply nito ng energy sources at ng agricultural products sa Pilipinas. Umaasa naman po ang Pangulong Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas at Russia. Inimbitahan din niya si Putin na bumisita sa bansa para nga sa idadaos na East Asia Summit. Nasa Russia po ngayon si Marcos Jr. para magsilbing co-chair ni Putin sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
1: Hindi nag-i-English si Putin, ano?
3: Parang

0: Yung mga leaders din ng Japan and even Korea, talagang their own language. They're using their own language. So yan. Oo, eh, hindi tuloy natin alam kung natanong yung sinasabi mo kanina. Ilan taon na ba si Putin? Oo, ilan taon na?
1: Hindi ko alam.
0: Oo, sige, i-research natin. Close ba kayo? Hindi kayo close. So ito na, dito tayo. Nadagdaga naman po ang yaman ni Ombudsman Boying Remulla. Base sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE noong nakaraang taon. Base po sa SALE ng Ombudsman, nadagdagan nga po ng 20 milyong piso ang net worth niya noong 2025. Umabot na ito sa 461 million pesos mula sa dating 441 million pesos. Base rin sa dokumento, nadagdagan ang yaman nila dahil sa pagbili ng apat na farm sa Cavite. Oktubre noong nakaraang taon, nang italaga po sa pwesto si Ombudsman Boying Remulla. Sa ibang balita, hinimok po ng grupong bantay Senado na buksan sa publiko ang idadaos sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa pre-trial, dedesisyonan kung ano-anong mga ebidensya ang gagamitin sa paglilitis at kung sino-sino ang testigo na ihaharap sa korte. Ayon po sa grupo, mahalaga ang transparency sa paglilitis, kaya dapat na maisa publiko ang pre-trial conference dahil lalabas din naman daw lahat ng detalye sa mismong trial. Nagbigay din ng babala ang grupo sa panganib kung hindi ito bubuksan sa publiko.
2: Aling may mga dokumento na mapag-agrihan sa pre-trial conference or hindi na or i-withdraw, for example, sa pre-trial conference, no, na hindi na ipepresenta. So, dahil hindi na siya I assume may record ang pre-trial conference at kung hindi siya nakalagay sa napag-usapan na klase ng ebidensya o dokumento na maipapakita sa paglilitis, ay mawawalan din ng benefit yung publiko na makita iyon or at least malaman kung ano ba yung mga dokumento na na-exclude, for example.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Mike Chu, ang legal expert ng grupong Bantay Senado. Samantala mga kapatid, 19 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at itpuyan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula nga po sa Mega Soft ISO Certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Marami pa po tayo mga balitang ihahatid sa inyo mga kapatid. Wala pong maglilipad, mapa TV o radyo man yan. Hanggang alas 10 pa tayo ng umaga. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Pag tayo may sakit.
4: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
5: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
4: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
6: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
7: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
6: come to life.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
9: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
10: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
11: Be inspired and learn about the Word of God.
12: Before Asia turns its focus to this city, we focus within.

0: komunikasyon at pagdasig o inspirasyon si DJ Chacha. Congratulations, kapatid!
1: Alam ko po yun.
2: Uy, good morning, Yorme. Nandun ka ba mamaya? Oo, kita-kits po tayo dyan ha, sa mga taga Maynila para nga po dyan sa pagkilala na ibinigay nyo po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Tapos na ang ulam, last Friday pa. Kayo talaga. Nakatingin na naman si Kuya Aaron, no? Humahaba na naman yung leg, oh. Sabi, wala po, wala po.
3: Manong ulam.
2: Ay, pero ito, sa oras sa 7:23 muna mga kapatid, ito po para sa ulam ba? Ulam ba? Pampasarap ng ulam, mahatid sa ating lahat ang oras na yan ng Select Toyo. Bawat pataklasang lutong Pinoy na sigurado pong ramdam sa bawat subo para sa bistek, adobo, tongkol at baboy pork steak o kahit anong putahe na kinakailangan po ng pampasarap. Select Toyo. Toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balikan po natin mga kapatid ang mga balita po sa Metro Manila. Naperwisyo po ang mga commuter nang magkaroon nga ng aberya sa MRT3 kahapon. Napilitang maglakad ang mga commuter sa pagitan po yan ng Buendia at Guadalupe Station. Humaba rin ang pila sa mga estasyon. Ang ibang pasahero nagkanya-kanya ng diskarte para makahanap ng masasakyan. Sa isang ulat, humingi po ng tawad ang maintenance service provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation pati ang partner na TES Philippines. Iniimbestigahan na daw nila ang naging sanhi ng aberya. Pinagpapaliwanag din ni Transport Secretary Banoy Lopez si MRT3 General Manager Michael Kapati kaugnay nga po sa nangyaring aberya. Nasabat naman po ang mga expired daw na produkto sa isang bodega sa Quiapo sa Maynila. Kabilang po sa nasabat ng Manila Police District o MPD ang mga instant noodles, mga juice, mga palaman at maraming iba pa. May mga pabango din daw pong kasama. Ayon nga po sa mga pulis. Ilan sa mga produkto, mga kapatid, isang taon na pong expired, yun lang. Pinapalitan lang daw ng expiry date na nakalagay sa mga produkto gamit po ang isang gadget. Inaresto po ang dalawang tindera at tatlong lalaking kasabwat daw sa pagpapalit ng nakalagay na expiry date. Maharap po sila sa mga reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act. Saan nila nakuha yun? Hindi ba? Yung mga expired na saan? Sa iba pang balita, arestado pong isang lalaking nang molestya daw ng sariling pamangkin, dyan naman po yan sa Quezon City. Isang taon din pong nagtago ang suspect bago nahuli ito. Sa investigasyon, nakitira ang suspect sa bahay ng kapatid sa Quezon City mula March hanggang June 2025. Doon daw niya nagawang molestyahin ng 5 beses ang 15 taong gulang na pamangkin. Natunto ng suspect sa bawang sa La Union. Naharap po ang suspect sa reklamong 5 counts of sexual assault in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:26, ang tamang oras at ito po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwede niyong isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen mga kapatid para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Biyahe na mga kapatid, batiin din natin ang happy, happy Father's Day si Papa Chet Pastrana. Happy Father's Day, Papa Chet. At eto na nga po, puntahan naman natin ngayon ang mga balita sa lalawigan. 6 po ang patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang mini truck sa Labrador, Pangasinan. Sa imbestigasyon, papauwi na sana mga biktima na pawang mga empleyado po ng isang solar plant. Bigla daw nawala ng kontrol ang mini truck at umatras po sa pataas na bahagi ng kalsada. Nabangga pa nga ng mini truck ang isang pickup bago tuluyang nahulog sa bangin. Kabilang po sa nasawi ang driver ng truck, hindi bababa sa 20 ang sugatan. Sinuspim di na muna ng LGU ang operasyon ng plantang pinagtatrabahuhan ng mga biktima. Magpapaabot din daw ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Sapol naman sa video ang napurnadang pagnanakaw sa isang tindahan po dyan sa Capiz. Sa kuha nga po ng CCTV, makikitang pumasok ang babaeng mayroong bit-bit na pulang echo bag. Dali-dali po itong tumungo sa sulok kung nasaan ang kahat sa kakinuha ang isang bag. Isinilid niya ito sa loob ng kanyang echo bag. Papatakas na sana siya ng nakasalubong ang may-ari ng tindahan. Agad namang humingi ng saklolo ang may-ari kaya nahuli agad ang kawatan. Pinutugis ang dalawa pang kasabwat ng suspect kabilang na ang isang nagpanggap na customer para makasalisi ang kanyang kasama. Samantala, sumailalim po sa assessment ng National Center for Mental Health ang estudyanteng nanaksak ng 7 kaeskwela. Diyan po yan sa General Trias sa Cavite. Ayon po sa nakasamang barangay official, matapos nga ang evaluation sa kondisyon ng estudyante, agad din daw itong pinauwi at niresetahan ng gamot. Nasa pangangalaga na ng kanyang mga magulang ang nanaksak na dalagita. Nananatili naman po sa ospital ang 7 grade 5 students na sinaksak po ng kanilang kaeskwela. Dalawa sa kanila sumailalim sa operasyon. Sa official statement po ng eskwelahan, sinabi nilang nalulungkot daw sila at nababahala na sa nangyaring insidente sa kanilang paaralan. Nangako silang tutulong sa gastusin sa pagpapagamot ng mga sugatang estudyante. Nagkaroon naman po ng artificial river damming o mga artipisyal na imbaka ng tubig sa ilang lugar sa Mindanao kasunod nga po ng magnitude 7.8 na lindol. Sa panayam po ng programang ito, ipinaliwanag ni Dr. Kevin Garas ng Mines and Geosciences Bureau na nabuo po ang mga nasabing artificial dam nang gumuho ang lupa sa kasagsagan ng lindol. Tumambak po ang mga lupa sa ilog at iba pang daluyan ng tubig. Nagdulot po yan ng pagtaas ng tubig sa ilang lugar na dating tuyong bahagi ng lupa. Nagbigay ng babala si Dr. Garas na posibleng magdulot ito ng flash flood. Kumikilos naman na raw ang ilang ahensya ng gobyerno para maiwasan ito.
1: Kung yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang tinatawag na Technical Working Group. Mm-hmm. So yung DNR-MGB po, siya yung, and DOST VOX, sila yung main technical assistance. Papasok naman po yung, for example, DPWH naman para tignan ano ba yung dapat na gawin, appropriate action, based on the scientific information.
2: Yan nga po mga kapatid, si Dr. Kevin Garas ng Mines and Geosciences Bureau. Nakahapon nga po yung nakausap namin ni Manong Ted at ibinigay niya po yung mismong mga lugar ano, dyan sa Davao Occidental maging sa Sarangani na nakitaan nga po nitong tinatawag na artificial river damming na delikado na po para sa ilang mga komunidad na manirahan malapit po dyan. Dyan po yan sa Barangay Patulang, sa Barangay Sugal, Barangay Malalan, Barangay Molmol at Barangay San Isidro. Ito pong binabanggit ko ng mga barangay ay dyan po sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Samantala, may mga nakita rin po silang artificial river dam sa Glan Sarangani, sa Barangay Sufatuvo, Barangay Kalpidong, Barangay Ilayad, Barangay I. Alegado. At dyan po sa Malapatan Sarangani sa Barangay Sapu Padido. Ang rekomendasyon nga po nitong MGB, DNR-MGB mga kapatid, ay evacuation po para sa mga lugar na nakitaan nga po nitong artificial river dams. At relocation din para sa ilang mga kapatid po natin dyan na posible pong maapektuhan kung magkaroon man ng flash flood dyan. Pero sana wag nga. Mga kapatid, sa oras naman po na 7:31, ang tamang oras, satid pa rin po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit www.mayetdelarosa.com para po makita niyo mga nagkagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. At sa Mayet de la Rosa, makasisiguro kayo na ang mabibili ninyo ay hindi peking gold o peking diamond. Samantala mga kapatid, puntahan naman po natin ang balita sa labas ng bansa. Patay ang isang motor taxi rider habang dalawa pong sugatan matapos nga ang pamamaril ng isang pulis sa Thailand.

0: Samantala, nangyari nga po yan kasunod ng away sa pamasahe. Sa ilang kuha, kitang nagpulasa ng mga tao sa takot. Sa investigasyon, ugat ng pamamarilang pamasahe ng suspect. Nang dahil sa pamasahe, aray ko po. Ayon din po sa suspect na sumuko kalaunan, inatake siya ng mga rider at namaril lang bilang self-defense. Patuloy naman po ang investigasyon sa insidente. Nauwi naman sa bangungot ang selebrasyon ng isang NBA fan. Nang barilin ng mga sumugod na pulis ang kanyang aso, dyan po yan sa California sa Amerika. Nakaluhod na humahagulgol ang babaeng yan habang nasa harap niya nga po ang wala ng buhay na aso po niya na si Jameson. Ang nangyari, dumating po ang mga pulis dahil sa report na may sumisigaw mula sa apartment. Pero pagdating, ipinaliwanag po ng babae na siya po'y nanonood lamang ng NBA championship. Bigla daw pong lumabas ang aso at dumamba daw sa isang pulis. Kaya ang pulis agad binaril po ang fur baby. Iniimbestigahan na rin po ang insidente. Viral po rin na ngayon sa Amerika at mariing kinokondina ang mga kapulisan doon. Nanawagan naman po ng pagbaba sa pwesto mga nakiisa sa protesta laban kay Albanian Prime Minister Edi Rama. Nagugat nga po yan kasunod ng planong pagpapatayo ng isang luxury resort malapit sa protected wetlands area sa Tirana sa Albania. Bitbit po ng mga demonstrador ang imahe ng sandamakmak na flamingo sa kanilang pagtitipon. Sana all buti pa doon nagkakaisa ano po kung may mga tinatayong resort sa protected area. Simbolo daw po yan ng pagprotekta sa mga maapektuhang hayop sa nasabing wetlands. Sana all na lang. Dito ba sa Pilipinas, mga kapatid, kaya ba natin yon? 7:35 muna ang oras, mga kapatid. Ang tamang oras at ipo yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh, at Speed Calamansi. At eto na, mga kapatid, nakaligtaan natin kanina. Balikan po natin.
1: Eto na.
0: Balitang consumer at pangkalakalan. Ipinag-utos po ng Department of Agriculture ang produksyon ng anilay biological control agents para makontrol ang mga pesting namiminsala sa pananim na sugarcane. Inatasan po ng DEA ang Sugar Regulatory Administration o SRA na agad pong simula ng produksyon ng isang fungus. Ito po yung makapipigil sa pagkalat ng Red Strip Soft Scale Insect o RSSI sa Negros Occidental. Sabi po ng DA, kailangan maging sapat ang biocontrol agents para sa 75 ektarya ng taniman. It's a Red Strip Soft Scale Insect. Yung pala yun. Malaki ba yun? Pero ito nga bilang tulong po sa paglikha nito, inalok ng DA sa SRA ang mga laboratory ng Bureau of Plant and Industry at iba pa pong mga pasilidad ng ahensya. Sa iba pang balita, nagbigay po ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko tungkol sa mga nagpapanggap na kinatawa ng BSP para makahingi ng donasyon o kaya ay makakuha ng personal na impormasyon. Idiniin po ng BSP na hindi ito nanghihingi ng anumang klase ng donasyon o anumang kontribusyon sa publiko. Abiso po ng BSP maging maingat ang publiko at kumpirmahin kung tunay ang mensahe o dokumento na ini-issue ng umano'y kinatawan daw ng BSP. Nanawagan naman po ang BSP na i-report sa kanila ang anumang kahinahinalang insidente. Ayun po talaga ang tamang gawin. Actually, nung isang araw, kahapon yata yun or 2 days ago, nakatanggap ako mismo ng text message from a bank saying na may transaction sa credit card. Mukhang totoo ha, mukhang legit yung message. Pagka po ganun, tumawag kayo agad sa inyong mga bangko. Pag-check ko, ang sabi agad nung phishing yata iyon, yung kinokopya nila mismo. Yung name ng bank or number ng bank, yung itsura kung paano po magmensahe yung mga bangko.

0: So ingat po kayo, napakarami pa rin po nito mga kapatid. Sa iba pang balita, inatasan po ng PAGCOR ang lahat ng gaming operator na ipromote ang panibagong 24/7 National Problem Gaming Helpline nito. Sa anunsyo nga po ng PAGCOR, dapat palitan ang lahat ng advertisement na nagsusulong ng responsableng pagsusugal. Sa halip ay isulong po ang materyales kung saan makikita ang contact number at website ng helpline. Kasama rito ang billboards, wallscape, digital displays at iba pang advertising platform. Ayon po sa PAGCOR, hindi sapat ang simpleng paalala tungkol sa responsible gaming. Kailangang matiyak na alam ng mga Pinoy kung saan sila lalapit kung kakailanganin ng tulong. Lalo namang bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa world market kasunod po ng peace deal ng Amerika at ng Iran. Ikalawang araw po yan ng trading, 9 na piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. Woohoo! Hopefully naman next week ha, talagang ramdam namin yan. 5 pesos and 50 centavos naman po sa gasolina.
1: Yes,
0: habang
1: yes,
0: oh! 10 piso sa kerosene, yehey! Kung magtutuloy-tuloy, inaasahan na pong mababang petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ay salamat naman, Kuya Will, ano?
2: Hindi na ito normal.
0: Naku, ito na nga. Bumabalik na po sa normal. Wala pang, ha? Wala pang pinal na halaga kung magkano po ang tapyas presyo sa produktong petrolyo.
3: Pagka maraming po salamat po.
0: Uy, naku, salamat. Pag naiuwi yan ba dito, magiging normal na.
3: Aray.
0: Uy, next week, oh. Woohoo! So paabutin po natin hanggang Tuesday next week ang atin pong mga krudo para sa mga motorista na nakatutok sa atin ngayon. Malaki to ha. Malaki-laki po ito, hopefully.
2: Napakalaki.
0: Sana talagang maramdaman natin. Malaki po talaga. Samantala mga kapatid,
2: lalong lumalaki.
0: Ang alin po, 7:40 muna ang oras natin. Ang oras at idaman sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles po dyan, ang lalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang sagot sa freshness ni DJ Chacha. Yan po ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa po na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-0332-871. At available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide.
4: Thank you, sir. Thank you so much.
0: Sports 5 mga kapatid! Matapos nga pong maantala ng ilang beses lusot sa ikatlo huling pagbasa sa Senado ang panukalang naturalization sa dating San Miguel import na si Benny Boatwright. Naipasa po ito sa special session na idinaos nga po ng Senado kahapon. Kasama po sa naitawid ang panukalang Philippine citizenship para naman sa wrestler na si Matthew James Ramos. World-class athletes ang dalawa at malaki po ang maitutulong sa palakasan sa Pilipinas. Ayon po yan sa sponsor ng mga panukalang si Senator Kiko Pangilinan. Senator, ba't di ka sumasagot sa amin? Aantay na lamang ng mga ito ang pirma ng Pangulo para tuluyang maisabatas ito. Samantala, malinis pa rin ang record ng Japan sa Volleyball Nations League. Nalusutan po nila ang determinadong Serbian team 2025, 26-24, 18-25, 32-30 at 15-7. Ito po ang ikalimang panalo ng bansa sa nasabing torneo. Sinalba po nila si Mayu Ishikawa at Yukiko Wada. Ang mga Hapon, sinalba nga po ng dalawang ito. Ang mga Japanese mula sa mga pagkatalo matapos po ang sunod-sunod na atake. Nagtalangan ng 24 si Ishikawa kabilang ang dalawang huling puntos ng Japan. Habang 20 puntos ang inambag ni Wada. Sunod pong maglalaban ng Japan at Czech Republic. Isa ang Pilipinas sa mga host ng Week 2 ng VNL. Gumawa naman po ng kasaysayan ng football legend na si Lionel Messi. Uy, trending to kahapon. Hindi ko napanood. Pinantayan niya po ang numero uno sa all-time scoring list sa FIFA World Cup. Umiscore nga po ng hat-trick o tatlong goal si Messi sa laban ng Argentina sa Algeria. Dahil po dito, mayroon na siyang 16 na goal sa 6 na appearances sa World Cup. Pareho sila ng German na si Miroslav Klose. Si Messi rin ang kauna-unahang nakapaglaro sa anim na World Cups. Sunod pong makakalaban ang Argentina at Austria o maglalaban. Ito pong mga bansang Argentina at Austria on June 23.
1: Maritis ka!
0: Sa Balitang Entertainment, how are you, Senator Bato? May biglang plot twist sa premiere night ng Home Along the Riles, The Reunion. Nasyok po ang mga nanonood ng... Naku! Nag-lips to lips in real life. Si Claudine Barreto at Pepe Herrera. Ba,
2: hindi na ito normal.
0: Hindi po yan eksena sa pelikula, kundi sa premiere nga po ng Home Along the Riles, The Reunion. Napasana ulang mga nakakita ng viral kiss na iyan. Sa isang punto, pinunasan pa ni Claudine ang bibig ni Pepe na kinapitan ng lipstick nito ang sweet. Sa movie, meron din daw kissing scene ang dalawa, pero mukhang iba ang atake ng live kiss nila na wala daw pong mali siya. Mapapanood naman po. Oo, hindi ko kayang gawin yun, Erwin. Lips to lips nang walang mali. Siyempre, mga artista ito, part of their job yan.
5: Definitely.
0: Diba? Bigay natin sa kanila. Mapapanood po sa TV5, sina Barbie Fortesa, David Licauco. Uy, talaga, sila po ang bida sa nagbabalik sa telebisyon na Mano Po Legacy, The Family Fortune ng Regal Entertainment. Tampok ang mga sikreto, intriga at pamilyang handang magplastikan para sa yaman. Ba, unauuso to ngayon eh. Kaya markahan na po ang inyong kalendaryo simula June 29 weekdays 3:50 ng hapon sa Champion ng TV5. And Swifties, my spoiler alert po. Mukhang nakalusot ang isang malaking sikreto. Si New York City Mayor Zoran Mamdani parang nakumpirma ang matagal ng chismis sa magpapakasal na nga daw sina Taylor Swift at NFL star Travis Kelce ngayong Hulyo. Sa isang bigla niyang nabanggit ang Taylor Swift's wedding kasama ng World Cup at Independence Day events. Pero ang plot twist, kahit alam ni Mayor ang chika, siya daw po ay hindi invited. Kaya siguro niya chinika. Inunahan yung ikakasal, baka daw siya ay baka daw siya ay maimbita kung isisiwalat niya. 7:45, mga kapatid, ang oras hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po sa Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM sa Mega sa Metro Manila. Sa Davao, sa 106.7 True FM.
1: Mindanao.
0: 101.9 True FM sa Cebu at sa Bohol. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban, B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa Channel 19 at sa Channel 1 ng Signal TV. Kaya pakabit na po kayo ng Signal, mga kapatid. Doon daw sa isang black box may nagsusumbong eh. Wala na daw 1PH. O kaya mag-signal po kayo or mag-sulit TV kayo kung gusto nyo kaming mapakinggan at mapanood ni Manong Ted. Sa ngalan nga po ng ating mga masisipag na kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, A. Ron Dolentino, Julorich Casenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa True FM.
6: Ted Filon.

0: Thank you sa lahat po ng mga padre di pamilya, sa mga naghahanap buhay, sa mga nagmamaneho ng taxi, TNVS. Sa inyong lahat, kayo po ang ating bibida sa True FM tomorrow. Chance to win, minimum 2,000 pesos each, mga kapatid. O diba? Bukas yan, ha? Abangan nyo po bilang pagbibigay po ng pagkilala, pagpupugay sa lahat ng mga father. Yan, good morning sa inyong lahat. Mga kabrum-brum!
1: Good morning!
0: Kayo ba'y laging kondisyon at hindi napalya kay retired General Nilo de la Cruz? Good morning, Nilo!
1: Good morning!
0: O, kasama ka ba doon sa mga retired? Na mga general? Oo, na lagi daw kondisyon. Hindi sinasabihan ng excuse me, bigo na naman ba? E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo! Food supplement po, men! Di ba nga masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement po, men! Ang bagsik mo!
2: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Kitalaya!
0: Ay, talaga naman, Buboy Romero. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, muli po good morning sa inyong lahat. Kay Walter, Happy Father's Day, Walter! At maligayang bati rin po naman kay Attorney Junjun Salazar. Happy Father's Day, Junjun. Good morning sa iyo. At maganda umaga rin kay Darlie De Roca, ang ating idol.
1: Good morning!
0: Pati kay sa kanyang utol, si Ricky. Sino's magandang lalaki sa inyong dalawa? Depende daw yan sa gising ni Aling Lydia.
1: Good morning!
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng 7:49. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans. And puno yan ng mangosteen. Yes, yung santone. Yan ang ating hinuhugot sa mangosteen. Kaya pumainam yan sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Oh, diba? Thank you, Boss Max. Abangan po sa aming pagbabalik, The Daily Brad.
3: True FM Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan?
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Bisperas po ng Biyernes, Thursday na, Brad Jeff. Good morning sa iyo.
2: Good morning, Ted. Good morning, Cham. Bilis ng araw. Yan, pinakahihintay natin.
1: Oo nga.
2: Weekend. Good morning po.
1: Nakita mo na, dati-rate, naglalaro lang ng piko itong si Chacha sa Tondo. Bukas, bibigyan na ng parangal ng lungsod ng Maynila.
3: Mamaya, partner.
1: Natatanging Manileña sa larangan ng siyensya.
3: Ano siyensya? Teka.
1: Ay, sorry.
3: Hindi ako doktor. Napagkakamalan mo akong doktor eh.
1: Siyensya.
3: Oo, sige.
1: Pasensya na po
2: alam
1: ngayon.
2: Nyo, si Chacha, gaganyan-ganyan lang yan, pero ganyan na yan. Bigat.
3: Ano ba yan? Gaganong-ganon lang tayo. Okay. Thank you,
2: congratulations, kapatid.
3: Okay. Yes, salamat.
1: Direk Joey, nandito ka ba? Bukas? Okay, sige. So, umorder ka na ngayon pa lang.
3: Alin, last week.
1: Bilangin mo na ang lahat na nandito.
3: Sino?
1: Samahan mo naman ang barbecue.
3: Magpapakain ka?
1: Itong babaeng ito. Hindi na bale. Sige. Okay.
3: Wala kasama malita yung award. Pasensya na po. Oo. Kasi kung meron, araw-araw ako magpapakain sa inyo.
2: Ay, wala.
3: Thank you, Pastor. Wala.
1: Sige.
2: Corny.
1: Wala tayo magagawa sa ganyan.
2: Corny.
1: Kahit maglupasay tayo dito.
3: Oo.
1: Sige.
3: Wala na.
1: Sige.
3: Oo.
1: Okay, Brad.
3: Hintay tayo.
2: Congratulations.
1: Ganda mo pa naman.
3: Ayan. Finally, nasabi niya rin today. Pastor Jeff, anong magandang balita? Ito totoong maganda. Magandang balita natin ngayong araw ng Webes.
2: Yes, kasama sa napakagandang balita na makukuha mo at nakuha mo bukas, makukuha mo bukas. Manonood muna si Attorney DB at si Jojo Huevos. Thank you for tuning in. Ito po ay nasa topic tayo ng provision. Minsan, madalas, gusto natin pag nangingi tayo sa Diyos, gusto natin minsan yung biglaan, yung blessing eh. Lord, i-promote mo na ako. Pambihira, 2 weeks pa lang sa trabaho, di ba? Biglaang malaking kita, biglaang breakthrough, biglaang makalabas sa mga basa na biglang marami ng savings. Pero may proseso po kasi ang Diyos. Sabi po sa Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. And sabi rin po sa English, dishonest money daw po dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. So hindi po lahat ng increase ay instant. Hindi lahat ng kayamanan instant mo makukuha. Minsan ang tunay na blessing po ay yung proseso, yung na-develop sa yung trust, na-develop sa yung pananampalataya, habang kung ikay ginagawa mo responsibilidad mo, lumalago little by little. Kaya nga po sinabi yung nakuha sa pandaraya, okay, sa maling paraan, mabilisan na alam mong illegal at immoral. Okay, pwede nating magawa yan, pero maltindi po ang consequence niyan. Walang peace, walang stability, may kulong pa nga sa iba. Kaya ang pagpundasyon po ay mali, kahit mukhang lumalaki sa simula, tapos bigla nga pong lumaki na walang proseso, walang God na involved dahil sa sarili mong kapakanan at sa sarili mong diskarte. Sabi po sa Biblia, madali din nawawala. Maring nandiyan pa yung pera mo, pero wala kang peace. Nandiyan ang pera mo, saan katutak ang bodyguard mo. Nandiyan ang pera mo, pero takot na takot ka kung sino nakaupo sa otoridad. Okay? Pero sabi po sa verse, kung sino rin daw po yung nag-gather ng money sa tamang paraan, little by little, pinalalago daw buo ng Diyos. Ang prinsipyo po dito is stewardship. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol to sa character. Okay? God honors patience, God honors yung discipline, yung honesty, yung consistency mo, and then the Lord will make it grow. Okay? Pero marami frustrated kasi maliit lang naiipon, pero small does not mean useless. Yung piso na yan, pag tinabi mo with discipline, tamang pamamaraan ng kinita, it's the Lord who will step in and produce wealth in you. So, gusto ko lang po kayo encourage, even sa area ng obedience, yung maliit na obedience, kapag araw-araw mong ginagawa yan, nagiging lifestyle. Ang maliit na adjustment sa spending, kapag patuloy mong ginagawa, nagiging habit yan. Kaya gusto ko yung encourage, Lord, dagdagan mo ang dapat mong dasal. Lord, turuan mo akong maging faithful kung ano man yung hawak ko ngayon. Maliit man o malaki, dahil it's in our faithfulness, not just in the fruitfulness. God can bless the little when it's handled with wisdom. Hindi kailangan maging instant para maging masaya. Sometimes the Lord will give us the courage and the wisdom. Lord, maliit to, pero alam ko ikaw magpapalaki nito. Sabi po rito sa Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Siguro check din namin sarili namin, may area ba sa finances namin na kailangan namin na matuto mag-discipline. Hindi yung online-online shopping agad kahit wala pa naman yung pera. So Lord, tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng maliit na steps para simulan ngayong araw na to. Ano yung mga bagay na hindi pa naman kailangan bilhin? Ano yung mga bagay na dapat isave? Tulungan mo kami, Lord God, na maging kontento sa maliit na meron kami ngayon at maging faithful sa anuman ang in-entrust mo sa amin. Huwag kaming maging ganid, huwag kaming mainggit sa mga gumagawa ng mga illegal. Pagkus, Lord God, patuloy kami magdasal na itong maliit na meron kami, eventually papalaguin mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito sa biyaya na magandang balitang inihatid ni Brad Jeff Aliscopides sa amin pong programa. Bless you, Brad Jeff. Thank you very much. And bukas nga po ay bisperas na ng Biyernes. Salamat na marami muli sa iyo, Brad. At sa lahat po ng ating nakapakinig na itong inaabangan, si Manong Toots, ano po, at maging si Ate Nati Ocampo Versosa, si Ma'am Tess Marquez ng Alabang, at si Nanay Mamu Remy Cuevas. Yan, maganda umaga po and thank you for listening. Ano ang iyong hinahawakan dyan na aklat, Brad Jeff, please?
2: Si Kuya Don kasi at si Ate Pinky Gonzales sa Las Piñas, bumili na to ng 20 piraso yung Jesus Said na libro para ipamigay sa kalaro nila sa basketball bukas. Mm. So nagagamit po siyang pang-disciple, nagagamit siyang pang-regalo. Ito pong Jesus Said, 30 araw po na devotional to. Yung mga sinasabi ko rin dito for the past 5, almost 6 years. Mm. Nilagay ko po sa libro na weekly, daily makakapagbasa kayo. At meron din pong ini-scan na QR code para may video. Sana sa nasa Lazada, Shopee, TikTok. Hanapin nyo lang po, Pastor Jeff, doon sa search area.
1: Thank you.
2: Dadali na kayo rito. Yan,
1: oh, ano yan? Pwede mong gawin dyan habit isa-isang araw. You know, yung yes. Nandoon na aral. Okay, so well said. So, Brad Jeff, muli tayo'y magkikita-kita bukas and sana madampian ka ng grasya namang gagaling dito sa ating natatanging Manilenya.
2: Grabe yan.
1: Na gagawaran po ng parangal. Mamaya, sasarahan po ang buong Luneta.
2: May prayer rally.
1: Sobrang vlogging ito, Chacha. Hindi ka po naman tinablan. Ewan ko na lang sa'yo.
3: Yun nga.
2: Baka si Tatay Cesar pagawa ng malaking tarpaulin sa garahe niyo.
3: Mahihain si Papa, hindi daw siya sasama. Si Mama lang.
1: Okay, sige. So Brad, we'll catch you tomorrow.
2: Maraming salamat at congratulations, kapatid na Chay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad.
4: FM. Sa mundo natin, napakabilis ang pagbabago. Ano nga ba ang dapat nating...
5: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
6: Let's get it all!
5: Mabato si Kat! Ang bilis tumakbo! Uy! Itay mo!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
5: Ano?
6: Lau!
5: Sumobra pa!
8: You choose which ingredient?
9: Mabukas pa kayo mga katay.
8: Anong gagawin mo ngayon?
9: Pantitim lang!
8: Wala tayong oras, ganantik pa muna yan. Kailangan taste good!
5: Suga! Ay! Are you okay?
8: Medic? Do we have a medic?
9: Oh my God, ayaw nang tumigil.
8: Feel of pressure!
10: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
11: Naku, patay na! Sunog na
8: sunog! Mystery ingredient, Mr.
9: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
12: Oo, aabot yan.
8: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
13: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
14: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
15: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
16: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
17: Be inspired and learn about the Word of God.
18: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
12: solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
18: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
12: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo.